0: Oil. Hinom dumi ang ngalana.
1: Kuya Dogs Herbal Oil.
2: Basa pa ba ya akong buhok,
3: oh? Uy, day. Naitulya diha. Panarapo.
2: Dung, wana ba ya ko'y sapot?
3: Naunsa man taon ka. Panuhutun ba'y kana?
2: Lagot, oy. Dung, wana ba ya ko'y underwear?
3: Ugma dayon, day. Magpalita. Usa ka no sina.
2: Sula, ni mo padahak ka. Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, og mupabalik sa imong basta. Kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa ko ha.
3: Dito tas di pwilday, ako'y bomba.
0: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo loya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
2: Dung, bombahi pa ko be.
0: Bomberman!
4: Sige, sige, tawere, tawere.
5: Ni ano bitaw, dali ano diha.
4: Hapit talaga di, hindi ano, hindi ano, aarap ka.
5: Shima, Shima, ay, tingog in town, Shima.
4: Agoy, kasakit sa akong sampot, Shima, agoy.
5: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
4: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
6: Ngol-ngol nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
4: Talaga?
6: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
6: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Mahal, niya nga kong sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
7: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo, lagi. Ipagani.
7: Bebe ko no be, kaya akong ipon.
3: Giihap pa. Murag magkaklaro.
7: Oy do, kadako man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
7: Ay kong ilara kardo ha? Laro ka ayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day?
7: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
0: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
2: Unsa maning imong intention? interior dong, oy. Kuyos man kaayo. Kuwang man sa hangin.
3: Pasensya na, day. Usaon nga. Luya naman ko. Hinay nang mabumba.
2: Ingnak yun. Nga di nakakabumba.
3: Day, agwantahan na lang ko.
2: Hello, moy. Ikaw ko na'y padaganon. Nga kulang ang hangin. Tanaon tag makasubay ka basdalan. Makalagot.
0: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta. Sa una. Pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
3: Day, sakto na sa hangin.
2: Dung, baligsin ako, be.
0: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!

0: Kuya Dodge Bronkoid, ang Kuya Dodge Bronkoid alam na ni atong mga tao nga nagka-problema sila hang baga. Mga tao nga dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodge Bronkoid, ako kay ni sa gikatabang. Labi na po ni atong mga tao nga kusog kayo mutabako. Or hinabak or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigaring yo chemical mga pesticide
1: ang insecticide aron itambal kaalam ni Solomon City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas paminawa kining talagsaong tulumanon Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

Hey galaxon, kumusta? Mayong buntag, katutanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Nods. Kumusta mga sukintig paminaw? Kutos mabuti atong pagsibya karong buntag, karong adlaw. Mainit nga kabuntagon dinis akong naimutangan karon adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik tadi ni ning atong pagpanag-uban usbon ko mayong buntag Bukid Non. Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Og Davao og Lanao. Busan del Sur del Norte. Surigao del Sur del Norte. Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning. Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini na sa inyong pinalanggang kuyerods mga inaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay ug kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig ug kakugi kayang tao nga makugihon permaminting busog. Muna ang pinakanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alas na doadlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi ang labing mahinungdanon dasig ug kugi lang. Kumusta mo diya? Karon adlaw nga Lunes. Pizza 31 bulan sa Agosto 2024 ang katapusang adlaw sa bulan sa Agosto. Ako na National Heroes Day. Nasudnong pagsaulog sa atong mga bayani. Kumusta mga katikaran? Labi na sa ato mga partner radio station, Tagiag Tagdumala, gikan sino station manager, padulong sa News Bureau Chief ninyo. Good morning!
1: Good morning!
0: O kasempre sa atong technical department, may buntag, salamat kayo technical team sa matag radio station, sa matag adlaw nga pagkonekta, gikan adlaw nga Lunes, hangtod adlaw nga Biyernes. Thank you kayo!
1: Thank you!
0: Nagatang-atang niya, nagulat-ulat, nabagat-bagat, kay kanusaan na po musugod si Kuya Dudes, kay Kuya Dudes na... Kaning mga orasag, kaning mga takna, ang inyong mga naandan, labi na sa atong mga katigulangan nga nakapahiluna na diya, may buntag ninyo.
1: Good morning!
0: Atong mga ikso, mag-uma, siyempre, naakanunay nas kasing-kasing gugmagalamhan ni Maya ni Kuya Dudes. Dagan kayong salamat mga mag-uma. Na makaon ang kinabag-ang Dudes katawan, isa nang kinatibok ang banay na kundi ang mapasalamaton ug dako. Salamat kayo ha.
1: Thank you.
0: Dalias mga nananom sama-sama isu may tubo balang hoy saging kamutig pinyag kapig uban pang mga lagot mon ha. May buntag ninyo diha sa tanan pod nga mga magbalantay sa kapsay ug kalinaw. Nataadlaw-adlaw dining magpasalamat dinining atong tulumanon. Gumikan kinahimong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad tungod sa inyong sakripisyo, kadasig ug kakugi sa pagbantay nini. Salamat kayo ninyo diha. Mga magbalantay na to diya sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Isan, kasundaluhan, uban pang mga dunay kalabtanan sa pagbantay sa kahapsay o kalinaw. Mga merkado publiko, may buntag, adlaw nga Lunes, ninyo diya.
1: Good morning.
0: Pagpapugapa nga mga tindero, tinderas, nagadaya nga palingkis, tibok Mindanao, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Kasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pa mga panindag, panginabuyan, sulod sa merkado publiko, good morning.
1: Good morning.
0: Siyempre, taga-pantalan, taga-terminal, ato mga libore, reporter, driver, and conductor, good morning, ninyo diya.
1: Good morning.
0: Ato mga drivers, babao, gabal-habal, taxi, tricycle, van, basis, multical, pampubliko, mga pampribado, nga mga sakyanan, nga naglawi naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag karon nga mga takna ang pahimangno ni Kuya Dudes basta kay ayaw ninyo wala kanunay silsil og ipatik sa inyong alimpatakan ang pag-amping kanunay sa biyahe. Woo, minor og naay bae. Siyempre, good morning usab sa atong mga kapungango dini.
1: Good morning.
0: Nagakarinderiya riya. May buntag karinderya, restaurant, eater yun sa panangnaa diya. Nga matag-adlaw po ninyo na silang ikauban diya sa inyohang palibot. Kinanglan kag mga sudan, kanini ang madali-dali lang gumikan sa atong kabisi na ana sila. Dagan kay kag mapilian. May buntag ninyo diya, mga tindero tindira sa atong mga nagadaiya pong karinderya. Di ba?
1: Good morning!
0: Atong mga taga-barbershop, bakery. Bol kanay sing siap. Good morning.
1: Good morning.
0: Ang inyo laras tanan rot mga bodigero ug bodigera, labandero ug labandera, matansero ug matansera, libakiro ug libakira. Og naturalmente dinhi sa atong mga kapungango, daghan kay salamat ninyo diha, may buntag, ha? Dinhi sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Good morning ninyo.
1: Good morning.
0: Pagbagat-bagat, pagulat-ulat, pagatang-atang. Salamat kayo ha.
1: Good morning.
0: Na pinaka nga andiri pinakauna gini. Idol kay na ako ni pinaka sa matag registration nga nakakonekta tagiyag tagdumala pag yun nasayin pag yun sa technical. Salamat kayo ha.
1: Thank you.
0: At boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni mo na boss.
1: Good morning.
0: Musta man kariya? Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw o pagkonekta. Matod pa niya dire. Good morning Kuya Dud. Salamat sa Kuya Dud Herbal Products nga atol sa fiesta na mo niabot na niya itong Agosto 28. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa nagustin din na inyo hagihapon niya boss Rolly sa hinatuan. Niabot na na timingan. Morning ni mo dia. Huwag ikaw kung naho nagpangimbita na kubos, no? Gilaw ka. Mangka nang imbita, boss, oy? Sa paniod to lang, kay dali raman kayo na dagano ng hinatuan niya. 30 minutos, muna, mag-abot naman ako paniod to. Ito, boss, may buntag ninyo niya. Related api fiesta, ninyo niya, dapita. O, siyempre, kato atong mga listener, gumagamit sa atong mga produkto. Diya sa hinatuan nga bahin. Adto na mo dito sa News Radio Hinatuan nga natay mga stocks diya. DXRN Tagbina na naputay mga stocks diya. Og sa Dreamers FM Tagbina. Lipay na to si Boss Lionel Danao kay mukiti una yung pungango kay nanay Kuya Dudes Bomberman. Kuya Dudes Bomberman, ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Wala niya. Nang imbita sunod to, Egra Kuya Dudes. Bantay dili ka mo anhi. Tanahon lang boss. may muntag sunod to, Egra daw. Tingnan natin. Untag ni Muria, ta? Kang Boss Rolly, salamat kayo. So to ay boss, tanan to. Masuway, masuway bitaw. ACQ Kill, good morning ni Muria, 94.7 Express Radio La Paz.
1: Good morning.
0: Kanman nga ninimbayan nata sa ato mga partner radio station, ato na lang ning lubos-lubuson kay adlaw nga Lunes karon. Dirita magpasalamat og matag-adlaw nga pagkonekta. Nanukad gikan sa 99.7 ASIC FM Davao, 96.7 FM Radio Nabunturan Davao de Oro. Good morning ninyo riya.
1: Good morning.
0: Salamat kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta. Thank you kayo ninyo.
1: Thank you.
0: Og sa Metro FM Trento, Farmers FM Trento, DXAK Bunawan, Bayo FM, good morning.
1: Good morning.
0: Og siyempre Metro FM Rosario o Kuya FM Rosario, Flash FM San Francisco, Radio Natin San Francisco, Kuya FM San Francisco, Sky Radio San Francisco, good morning.
1: Good morning.
0: Og saan ni, karon pa ng andam. Saan ni dam? Karon pa nang andam naming daan kay handaan kaloyan sa Ginoo para sunod tuig na pod. Tama-tama gidam. Salamat kayo. Pagka sunod tuig importante is matag karon og unya. Naata kanunay is kapis kayo kabaskog sa panglawas kay ang tuig kanunay man na siyang mulabay. Ang ato diha nga gikan sa pagsugod sa bulan hangtod pagtapos sa tuig himsog ang ato ang panglawas inubanan sa kinatibuk ang bahin sa atong banay. O ana na sa dam niya. Imo magka kung andaan karon pa lang daan pag buhi na og baktin nga bagong lutas. Para sunod Agosto, isa na na katuig tag-as na kinagtango. Nga na may sa una dam. Kaming mga tiguang nanasad. Nanasad Kuya Dudes. Kay kaming mga tiguang ingan na sa una among gimbuhaton dam. Ang among kanini ang pagpamuhi og baboy. Tinuig maihaw. Kato mga Bisaya ba? Ang usahay nga ang lubot magliki-liki na sa kubal. Mabigtas na ang dalunggan, tulo na kahiwa-hiwa ang dalunggan kasi nagkabitas ang pisi. Ingan na, pero karon tinuig maihaw ang baboy. Pista na ay kasal nga na ba nga mga selebrasyon tinuig usay tagtulogan ni katuig karon upat ka buwan tulo, wala na, dagko na kayo. Kanang tulo ka buwan among baboy sa unadam kay mangod ra manggigag na po katuig. Kanang baboy sa una sa among panahon, kanang upat ka bulan. Mura pa nagbagong luto, baktin pa kay na ay. Ah, tinuod na. Di ba sigo ka apas ba kung sana nga klase sa baboy. Ang upat ka buwan sa mua sa una ang mga baboy. Baktin pa na. Pero ang upat ka buwan karon nga baboy, tagapin ka 2 kilos na. Amo na itinuod pangutan-an na inyo mga katigulangan nga sama na kong tiguang. Okay, kasabot na sila. Tapos kung imo na sang ihaon, daghan tuod kayo og tambok or taba. Pero dili bidli. Kay bantok man kay siya og kaning unod. Muna say humbaon nang sa pana mga luto diha. Sayo nang kagtag sa katuig, tagduha katuig, tulo katuig, ayha ihaon ang baboy sa among unang panahon kami. Ani ang ipakaon ra kapayas, gabi, ngalubokon, butangag, tahop or pulard. Okay, sa mua kaniadto sa Bisayas or Leyte, sikat ang pulard. Amot na ba kay pulard diya sa inyo? Ika bani sa saging unya pagkahuman ni mong pakaon ng baboy itigway ang baboy na mo suna munay kaon sa lagsagbot ingon anak karon ang baboy ron magpunduha ra sige rag bahug nalami kayo ang Bisaya nga baboy litsunon unya ni panganak ato dili na kinanglan ni mo tabangan siya ray manabang siyang kaugalingon inigmata ni mo ni kabuntag mga baktin diyas punuan slubin na punuan asa ni mo to siya gihigot pinaon punuan smanga magdagandagan na inigkabuntag karon ang baboy karon ang baboy karon mga anak di pwede yung dili ni mo atungan dili pwede nga dili ni mo bantayan kay madaot malumos man pero ang mga baboy na mo sa una ni pag oras adlaw na panganak inigmata ni mo ni kabuntag mga baktin na magdagandagan na na sakasaka na na lubi mura kanding. Sa Malaysia dili uso ang pagbuhi Kuya Dudes bayad ba asa na bayad bayaran na lang daan mao gani no tama okay pod gihapon ayaw na pagbuhi kay bughat ka ano man totoo ato padung hinoon asan France dito tagbina Dreamers FM tagbina may buntag ninyo liya nakamonitor DXRN tagbina good morning. Oga sempre News Radio Hinatuan, may buntag ninyo diyan. Good morning. Bago lang na saulog sila ng kapistahan. Oga sempre nga tuta paingon sa D1 FM Marihatag, maring Lisa Logroño morning ni Maria Maring. Good morning. CFM Kaga White, good morning Kag White noon. Good morning. Hi FM Tandag, DXGP Tandag, good morning. Good morning. Hi Val FM San Miguel, Oxe Radio San Miguel, Surigao del Sur.

0: 7.7 Gold FM Kalamba Misamis Occidental.
1: Good morning.
0: 7.7 Gold FM Oro Kita City. Og siyempre, salamat sa may muntang ni Modia, Julie Guzon.
1: Good morning.
0: Jocelyn Hubay Sabredo.
1: Good morning.
0: Erwin Rasroyo.
1: Good morning.
0: Muntang ni Modia, og kang ako di ay dili nimo kumustahon kol. Oh, man kol. Bagay ta kol. Muna ni Modia, Erwin, may muntag. Sabi na ko si Erwin Espinosa. Sige og live lapad kay Simod. Good morning. Murag akong papa Kuya Dudes. Oh, higtan ang duha ka tiil sa baboy. Oh, gikan po na ni Rolinda Constantino Adlaon. Oh, mabigtas na wala na katuhugan ang dalunggan sa una. Mabigtas-bigtas na siya. Higot sa tiil. Pikas tiil niya, madugay si gigigot, muburot nito si tigway. Ah, bali na po si pikas tiil. Pagwa nagikahigtan, ihaon. Niya nagihaon naman na sa una Rolinda. Malaga tinuig, dagduha katuig, tulo katuig, ay ihaon baboy. Magliki-liki ng lubot. Ibaga nakikubal. Niya ang tango, tungod sa kataas sa tango, magtagbo na. Oo. Yan na ha, munang iyon ako nga ang among baboy sa una, upat kabuan baktin pa na. Pero ang baboy karon upat kabuan, gatos kilos na. Oh, yan na diferensya no. So asa man ka mapili? Dito ka sa sagbot o dahon bani saging ang kinaon, gabi o kapayas, o dito ka sa dala injection. Ano tayo may mo? Ganaan naman na. Oh, dagan po, lami mo po. Good morning, Paus. Grabe si Paus. Gracia, musta naman ka diya?
1: Good morning.
0: Musta naman imong musta naman ka diya, Gracia? Musta man imong bihod ay? Gracia bidhan. Amping biya taon kanunay ha. Ah, oh, kay ang mga atong bata-bata rat. Rat, bata, rat, libang rat. Nanagi, nanagi, mahila mo sa ano yung mga iti, kada buntag. hapit na huswa, yung bihod. Kuya Dodds, napa kay Kuya Dodds Anton? Naoy! Ah, napa ba kuno ko Kuya Dodds Anton na ah, asa man lugar ang inyo nga wala stocks, ha? Asa man nga lugar nga wala na Kuya Dodds Anton. Mo po na gika isa na gika kubtan sukad pa na sa una. Ah, ang Kuya Dodds Anton lahi kaysa uban nga kumatag sa mayo nga epekto. Ah, labi na sa mga katong dunay bukol. Oh, dunay mga hubag sa liog. Mga klase sa paghubag sa liog, hubag sa pagpangusog. Hubag nga hormonal gitawag nga sa terminolohiyang medisina hormonal imbalance or naa po nang gitawag nga sigig kabugat hubag sa liog nga sigi o sobra nga pagutong o pangalsa or bugat doon na po'y paghubag sa liog nga kanini ang gitawag nga thyroidism o hypothyroidism ang paghubag pasulod or ang paghubag pagawas. Ah, kasi nagtuo mo nga nihubag inyong liog tungod na sa goiter. Ah, naabiyay paghubag sa liog nga tungod sa pagpangalsa og bugat og pagpangusog og pagpanglukdo. Mana kauban na sila labi na sa mga kababayenan nga mo trabaho sa mga gimbuhaton sa mga lalaki. Kumbaga lakin-on bang iyang trabaho nga mohalsa gyapon mga bugat. Posible na sila makasinati og inyong nana. Sa panahon nga kaya pa ang lawas, okay pa. Pero pag-abot sa panahon, manggod, so medyo mabikil na tadiya. Sobra nga pag-utong. Watog ka ng usog, pero sobra ni mga pag-utong, hinungdan sa pagpanganak. Ah, minaw grasya, kinaabot naman ta sa sobra nga pag-utong. Kaya duha ang mubudlot, day. Duha. Ang imong liog ug ang imong lubot.

Kay kung di gani ko himuon ni mong ninong, di ta katudluan. Oras pikot ba? Diya sa Pinoy FM Barubo. Vayo FM Barubo. Ninong pa kuskasal. Ninong pa jugo siya mga anak. anak lang. Ayaw kumpiyansa gid mo labi na sa mga kababayen na. Labi na sa Mindanao ron. Nakapanganak naman ka or wala. Labi na pod sa mga premyeresa nga wala pa makaagi o pagpanganak. Ingna ko og musipyat ni akong ipanulti lugas lano tani pangutan-an ang mga tiguang katiguangan mga lulog-lula ninyo dia mga tiguang or katiguangan nga sama na akong tiguang isa na sa hinungdan ngano nga dunay pagubag sa liog sa mga kababayenan tungod sa sobra nga pag-utong kay arte man kaayo panahon sa pagbuntis. Dunay mga panahon nga nagkaroon og hemorrhoid or almoranas nisudlot ang lubot sobra pod sa pag-utong kay gipasagdan ra nga sigig utong. May lag mo request ka nga ako'y manabang. Kay di ka okay gig kayo ha kay kaniadto sa pitindakan na mo request ikaw untay mo manabang Kuya Dodge. Kay may man kay kamusiog o niya ganahan sa kog utong kung ikaw mo'y naa makita na ko sa akong bilahan. May na lang liwat akong anak mo naong isa na kay kapag panganak sa kaniadto sa among panahon alalayan ka si Ogon palin, mamalina pa gani alalayan si Ogon sampungan ang lubot muna itawag alalayan gawas nga nagsi kamulong si Og kamulong ang kumagko sa tiil hapinan o kanipanapton nga limpyo mo'y sampung dito sa lubot sa nanganak mutuo mo sa dili inigutong apil inyong lubot budlot ang uban gani kaiti pa makalibang. tinuod na. Manay ko, sudiay ko. Musipyat ni Lugas Lanotra. Kaya nga mong mga gimbuhaton, kami nga mga tiguang, ang among mga gimbuhaton, grabe ka sulundun. Muna'y labin. Karun, pasagda naman ka. Ibawan naman ka mga nakrus balay. Kinahanglan na ka nga na'y monitor. O maayo. Bawan na po naman na nabang. Pwede ba nabang? Kinabara dito ka sa klinik yun. Diba, anak na siya. So, okay na, walay problema. Ang labing mainong danon, ang makanunayon nga pag-amping sa atong lawas. Kaya diha nagsugod, ang imong pagkamampingon, nag-umpisa po na, diha po siya nagsugod, ang kapiskay o kahimsog sa bata nga naa na buo sa imong taguangkan. Balik ta sa Kuya Dodge Santon, kaya di rin naman ta sa anak-anak. Nganong nasumpay? Ha? Ngano'y unana si Kuya Dulce? Ngano'ng nasumpay? Muna siya ang mga basihan ba nga? Dili tanan paghubag sa liog tungod sa gitawag nga atong naandan nga nadungog kanunay ngayon mga goiter o toxic goiter kung sa terminolohiyang medisina pa thyroidism or hypothyroidism pero dili na tanan mo hinungdan ang paghubag sa liog dunay ni hubag ang liog dapit sa abagahan sa kilid baya dunay ni hubag sa liog nga dapit po ubos gamay sa imong ubol-ubol o doon na po ihubag sa liog nga natunong mismo kung sa balalaki pa na amurag Adam sa apple na doon ay paghubag sa liog pasulod gibinisaya ko kini para nga masabtan ninyo og mayo nga doon ay dako kayong kalagtanan or hinungdan ang pagkaguba or pagkadaot sa atong ubol-ubol. Grabe bisaya as ubol-ubol. Amping good food mo mga kababayenan nga dili mabikil ang inyong ubol-ubol. Kinasayod ko nga naay mga panahon nga mabikil na labi na kung masangko. Ganang mo pusnga ba? Mairita, mainfeksyon. Ayaw gid mo ana.
Singon ana na siyang senaryo. Daghan kay natabangan sa imong pangutana, naapabay Kuya Dud Santon, muna yung gingong taga-asa ka, rumatudluan ka na ako kung sanga lungsod, barangay, butika, asa ni mo pwede paliton. So sa mga namina ron, nga doon ay mga hubag, sa liog, sa tutoy, sa matris, doon ay mga moyuma, o bariyan sa si, panan, infection sa uterus, ang paghubag, doon ay mga polycystic ovary syndrome, bugat sa mga kababayanan, labi na kaug ikaw nga naminaw karon o sa mga naminaw ron nga magsigig kabugat labi na sa mga nakay bagong nanganak o man panganak ang pinakabantayanan o ang pinaka delikado gikan pagpanganak front kayo ang mga kababayenan sa bugat gikan tulo ka tuig ngadto lima basig nagtuoro mo nga okay ra mo ha duol sa bugat ang mga kababayenan tulo ka tuig gikan pagpanganak. O niya, kung simba ko man o galing nga musangko ta nga sa isa kabuhan kaisa or kaduha or katulogan ika mabughat dili na na maayo kay ang sunod ana nga mahitabo mao na na sa gitawag nga bughat tingag diha na mo pasok ang nervyos. Muna inyong bantayan o muna inyong likayan sa dili pata mo padayon paminawa sa ni kay gimingaw na kuani nga tulunggon sonata or tugtog tukar ni Kuya Dodge balik ko human lamang nini.

Okay, balik ta dinining atong pagpanaguban. Salamat taon success. Tama to. Ah, balik-balikan na to. Muna inyong bantayan mga kababayanan. Sa simple lang abughat, musangko ta. Alikayan na to nga dili ta musangko sa bughat tingag. Ah, muna ha. Mogi na inyo timanan. Pangutanaan na pod na ninyo ang mga sama na akong tiguang na kay lulog-lula dia or silingan or tinuod bang giingon ni Kuya Dudes. Simple nga bughat hasol na gani. Unsa na kaha kung musangko ta o gitawag nga bughat tingag. Karon mabughat pa day Kuya Dudes. Nga naan naman ko sa 50 anyos, dugay naman ko anang anak, kaya nagminopause naman ko. Oh, mabughat pa day ang babae na, yes, big check. Dako nga correct. Once nga ang imuhang taguangkan naay nabuo nga bata di as imong taguangkan kaisa man or kaduha, nadyo kay chance nga mabughat. Or bisan pag moingon ka nga 20 na ko katuig Kuya Dudes, kay 20 anyos na akong kamanghuran, basta kay naa kay matris or niagi og ang imong taguangkan niagi nay bata nga niagi di as imong taguangkan, posible jud gihapon ka mabughat. Karon mga babae nga naminaw, sudya ay ko kung na ako'y kung nasipyat man ni akong istorya kung unsay bation sa mga nabughat. Ah, di ba? Unsay bation, unsay sitwasyon or senaryo kung nakakita or nakasudong mo og babae nga nabughat or nabughat tingag or kamo mismo naka-experience kung unsa kapait o unsa kalisod ang sitwasyon pag maingon na labinag na kay batang gamay. Ah, unya ang mapasagdan kay basin unya nga musangko na ta, kay di naman ta ganagaon, di na wanay tulog-tulog, wanay ligo-ligo. Kay lagi bugnaw na kayo ang hangin nga maigo sa panit ug ang tubig, magsige na lang og jacket, magsige na lang og tabon sa ulo. Mura na kanini ang ermitanyo. Pula na kay mata, tagas na kay koko. Ah, or kaluparo na. Niya mahadlok nagsahangin og hangin og tubig. Mo na inga na ang bugat tingag. Pula na kay mata. Ah, mo na likay. Kay lisod kay na sa walaon. Ah, lisod kay na sa walaon kung dakpo na og nervyos. Kung nabantayan ninyo og naka-experience mo ana. Di ba kay usahay imong pangutan-on pila imong edad? Di ba kay ang itubag suroy-suroy? Pila edad ni Munang? Ito ba, suroy-suroy dong. Likoy na. So muna ilikayan nga di tamo sangko diya. So anaan na diya, kabahin na ang bughat, bughat tingag, problema sa matres, koneksyon sa tutoy, koneksyon sa liog, koneksyon sa kasing-kasing, ingana kataas. Munang ingon ako, sipyat ni Lugas Lanutra. Pag magsugod ang bughat, magkunik-kunik na dahil na sa tanan, ang pinakadelikado kung maabot na sa kasing-kasing, kaya nervyos, grabe ka lisod. Lisod o lisod kayo tanggalon o dili nimo makontrol ang imuhang kaugalingon. Sabtan ninyo na, nananatas during menopausal period, nanana po diya ang musulod na po na, oh, maminaw, bughat, bughat tingag, ang matris o ang tutoy o ang liog asing-kasing konektado. Mosunod dayon ang nervyos. Dito na po dayon gitawa ang kanang gitawa nga postpartum syndrome. Mosunod na po na siya. O nga hangtod na dayon ang anxiety. Pag magnaana na sa imuha tanan, ang muna yung gingo na to nga good luck to your life. Ingana kataas, ingana ang pagka ang balatian sa usa ka babay, tinuod na nagit sila ang tanan hiyas, abilidad, kaanyag, katahom, batasan, pati balatian, klaro lang ang pagkaistorya kumpara sa lalaki, muna'y labing tinuod. So usay buhaton ang tinuod og tama og insakto nga pag-amuma bagamping sa lawas, muna siya ang bililhon kayo. Tama o ginsakto ang pag-amping o pag-amuma sa mga tao nga nakapalibot niya.
Lakton nga pag-istorya ang babae. Panggaon, mahalon, amumahon, og labaw sa tanan, higugmaon. Ug ang pinaka-importante sa gikaingon ko na sukad pa kaniadto hangtod karon. Tanan kwarta sa bana, ihatag sa asawa, walay bughat tingag nga mahitabo. Basta mo intrigo, intrigo lang tanan, di mangupit ang bana. Why? Di na sila madutlan o bughat o nervyos. Paano niya? Kana, napalauman na to. Pero, naman tayo mga palamas, pero muna itinood sa atong programa. Importante ang atong lintungan na sa atong akong istorya mo ninyong matuman. Ikong mo na igingon ako, naanatanan ninyong hiyas pati ang balatian. Ang pagkamainantuson, ang pagkamapailubon, di ba? Ang pagkamangtas o pagkamaldita. Gusto ka nga, malikay mo ana. Tested na ang produkto ni Kuya Dud sa taas na kaya nga panahon. Kung magisgot man tagikan sa bughat, bughat tingag, problema sa matres, problema sa tutoy, problema sa liog, kasing-kasing, hangtod na sa nervyos. Naanay Kuya Dud sa tanan, naka-line up na. Ngayon ana, kadaghan ang ato ang mga produkto nga dako kay gikatabang basta matuman lang. Pero kung kaya rin ninyo ang tuson lang. Inom o Kuya Dud Santon parang makalikay punta sa mga burot-burot o gubag-hubag kaya uso na kayo karon ang mga Ficus con Polycystic Ovary Syndrome. Uso na kayo na ron, naglipa na na, pati mga batanon pa ng mga kababayanan, magkaroon na na. Kay ang obesity, kanang pag sobra na katambok sa lawas o sibo, tungod sa mga Francis Foods nga itong ipangkaon, nga mahilig ta o ganing mga fast food muna ang atong kinabuhi karon ama fast food yon. Ya na siya nag-umpisa, uso na mga bukol sa tutoy, uso na bata pa dagko nagliog, bata pa hadlokano na, nirbisuano na kayo tungod na sa atong lifestyle karon. Makalikay ta na kung kini inyo mabuhat, managyo na ko delikado sa mga kababayanan ang mabugat kaysa or kadua sa isa kabulan mo atake din na dyan na siya mayo. Natural lang ang babae mabugat. Natural lang na siya. Inom kag Kuya Dud Santon isa kung naay bukol sa parte si mong lawas duha. Balik ko na ko ha. Timan eh. Palita. Tumara. Matabangan ka. Tuhog ninyo, palita, tumara, matabangan ka. Ha? Balik ko na ko, matabangan ka. Kuya Dud Santon, kung naibukol parte sa asaman nga parte sa itong lawas duha, parisi o Kuya Dud Serpentina isa. Panalo na kayo na, labinag na ay Kuya Dud Betaplex. Buntag o duhapon kada humankaon. Kung ugaling mukalit lagpitik inyong kasing-kasing kinisulod na ang nervyos, nagsugod na kag anxiety, gidakop na sa postpartum tungod sa imong pangidaron. Sa isa ka semana, inumi lang na siya og Kuya Dud's Cocutin. Ha? Sa isa ka semana, dipinsa na siya sa kasing-kasing nga dili siya maladaan. Pag maipiktahan siya, dili siya magrabihan. Karon, pag inkaso man nga makurat-kuratan na ka, pati imong anino, ultimo kortina, ingani ang mahitabo sitwasyon sa atong lawas. Musugod na gani kag kurat-kurat or nervyos niya, na mag-away, makulbaan na dahin ka, bisag wala kay labot sa away, na nag-chismis sa atbang, nag-istoryahan na, na ang imong nauna, ikaw ilang isgutan. Sobra na kay kaka-advance. Timailan na siya nga apit na ang katong giingon nga pila imong edad, ang imong itubag suri-suroy, dol-dol na. Para nga doon ay bitawag nga mahitabo nga restoration sa atong mga brain cells or neurons nga aktibo siya kanunay, dili siya muluya. Kinami o Kuya Dud's memory enhancer, food for the brain, pagkaon sa utok.
Sabot pa sabot, nanay, ayaw ka balaka, kinay kuya dood sa tanan. Pero mintras nga dili pagid unta, mas mayo nga dili kita makainom kung sa panangato mga ikapoy kaing natin mga pangimno ng mga maintenance. Munang gibalikon ako nga ang pag-amping o pag-amuma sa atong lawas, makalikay tas mingon ana nga senaryo ng mga pag-inom. Munang yun na to, di man ginmalikayan o naana man galing. Kuya Dudes, ang pinakadako kayo ikatabang sa inyo ang lawas. Kaya ano man, naana siya tanan, nakaprogram na ba nga target formula ang iya ang buhaton, gikan sa bugat, bugatingag, nervyos, problema sa matris, problema sa tutoy, problema sa liog o kasing-kasing. Magsugod naman na. Pagsugod na kay buto-buto imong rugan, o niya madlok na ka o ganim, ultimo iring, muambak na si mga tubangan, makurat-kurata na ka, makuyapan na ka, manglospad na ka, daga na kayong manahuna, masood siya mong nahuna, tagdugay na kayo kayo matulog, maglatagaw na imong unahuna. Kanini ang imong bana, dugay na ka-reply, huwag kakabalo, nalubat na na ito. Imong bana, wala maka-update. Imuhang bana, wala makatawag, nalubat na ito, or nag-overtime. Kay nagkugi. O kanini ang nagkugi o gihap kung pila na ka ladies drink. Walang gani ka reply, walang gani ka tawag, lain na kayo muna una. Indikasyon na siya. Protektari na daan imong kasing ay mong utok. Pakauna na siya daan para nga mamahimong himsog. Muna siya ang pinakasenaryo. Diman niya, malikay sa bugat, bugatingag, protektado ang matris, protektado imong tutoy, protektado imong liog. Kung na kono galing doon na may bukol na sa imo ang lawas, bisag asa nga parte. Kung wala, isa lang ka Kuya Rod Santon. Pero kung nanay bukol, duha agani. Ayo ikaw gagamay ra nga kantidad. O duha ka Kuya Rod Santon. Isa ka Kuya Rod Serpentina. Ana, buntag ko tuhapon. Labi na sa mga naminaw po dron nga bughatunon or ikaw nga naminaw ron, bago ra ka nabughat. Dali ra pugay kang makarecover ana. Oh, sakit kay ng ulo, murag matagak ang mata. Niya kanini ang tugnaw ang hangin nga may gustong panit. Takigan ka ba, hilantan ka bisag wa kay hilanat, magkurog ka. Mas labaw pa imong bation ana kung mabughat tingag na kung kana na gani nga senaryo. Katura imna. Kung walay kuba-kuba sa dughan, walay kanini ang latagaw nga hunahuna. Okay ra, wala ang Kuya Dudes Kukyotin o Kuya Dudes Memory Nancer Pro. Magsumpay naman good na. Ayaw, wala ta, nga mukuba-kuba imong dugan, magdiso na ka ginawa, or hanguso na ka, unya, latagaw na kika kuna una, bago ka mainom. So, dipinsahin na lang daan ha. So, muna itiman eh. Muna ibuhata, muna itumara. Naka-align na para sa imo ha. Nga gibati. Likon ko, lahi ang impormasyon. Kaysa promosyon. Ah, di ba? Para masabtan ninyo. Kay matag organ sa tao, managlahi na sila og trabaho. Wala sa pinaka nindot ya, di ba? Ah, Risma Puanis Bagundol, may buntag. Good morning. Nako nga nakas mayong pagpaminaw ya. Jo Silurio Jo, may buntag nimo ya. Jo dia og gangkuan mga Silurio family. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Kanjilo dia sa imong mga sakop. Good morning! Good morning, Kuya Dudes. Shout out, Midri. Nagpaabot sa imong bihag. Duhara ka buog, Joy. Kay ang derby, wa may bihagay. Morning ni mo dia. Naot ko nga nakas may katulang ang buhata. Mga suking tigpaminaw. Katong sa nungutan na, nay Kuya Dudes Anton. Gipalauman ko lang kung sa iyahang kaning kuan. Gipalawman ko lang kung unsa epekto ba o unsa po ay trabaho ni Kuya Rod Santon pag musulod siya sa imuhang lawas. Muna siya. Sa mga lalaki na ay prostate problem, naghubag ang prostata glandula, gamit kay na ang Kuya Rod Santon. Krabi, the king of antioxidant, anti-inflammatory. Makainom lang kagduha ana, na nakay panaghubag imong prostate, prostata glandula, de parisa ni mo prostitab. Kana lang ha, wala pa po ilabot prostata glandula lang, wala pa ilabot imong pantog o kidney niya, kaya sumpay mo na sila. Mamitaw na akong giingon nga ang pagpasabot ni Kuya Dod sa matag
matag kanini ang organo na to or connection managlahi gina. Muna nga kumatingala mo, kung dili ni mo na timanigin ninyo, memorize ninyo, bantayin ninyo kanuna yung ako ang programa, kaya naglahi po nabay niya siya upro Dr. Tambal, o kanini ang imong mainom. Kinakata ang atong ibuhatan ni target formula man, igon man nung sa mga pangito, dili man na pwede nga ang isa ka kamo na gibitaw ang ingon ako. Pero kamo na, balik ko na sana ako, akong linaon, kamo na magigong magtimbang-timbang. Kung para sa ako, ako, munang mingon ko nga, dili pwede sa ako ang isa ka kapsula, rason ta na sakit. Kaya kung pamaagi man lang sa atong lang, munang ako, prostata glandula, prostate gland, prostate problem, naghubag, paghubag, sa may kikinhanglan, anti-inflammatory, mabitaw kayo na ako, mas may pang mahubag. Organo sa atong lawas, maasa mo na siyang dapita, matutoy, maliog, makasing-kasing, mapantog, basta kayo nihubag. Napa na sa ipuruhan nga mukuyos, kinaa may produkto, drug synthetic supplement, na ay produkto nga anti-inflammatory. Pero kung mukuyos o mukupos na gani ng imuhang mga organo, pati mga ugat, pati mga unod, wala kay mainom o mapalit sa merkado nga pahubago nagbalik, ing na kong bakakun. Karamingon nga, nanguyos na mga bukton, tudlo, paa, kina-paralyze, wala pa ko'y nakita nga produkto nga pahubago nagbalik gawas sa maayo nga proseso, pero bihira kayo na sa mga ipangatake. Pero na ako'y nadungog, na ako'y nadungog na testimonya nga nigagmay na antiil, nagagmay ng bukton, italinis na mga tudlo, wanay mga unod, pero niinom sa testimonya sa Jimmy Lina capsule, lalman kag walo ka tuig naglubog sa banig, kinaparalyze, pero pag inom sa Jimmy Lina capsule, libangon, nagdala o guna kay magbasok. Palit lang. Ano na akong gingon nga? Mas may pa nga, na party sa atong lawas nga naghubag kay dunay buhaton ang eksperto ano or mga mapalit mainom nga gitawag nga anti-inflammatory. Bini, but pasabot, dipinsa or mubatok mulaban sa hubag. Pero once nga nikupos, nikuyos na gani ang party sa atong lawas or organo, wala pa kay mapalit or wala pa kay mainom nga muhubag na siya balik. Muna ibantayan. So sa mga dunay prostate problem, Kuya Dod Santon 2, wapailabot ang kidney na, pag naay problema na imo ang kidney, Kuya Dod's kidney repair, pasok na tanan sa Kuya Dod's. Mabitaw gingon nga ikas, alimpudahan pa doon, lapa-lapa. Kina may Kuya Dod's kidney repair. Magliso na kagihi, sakit ipangihi. Pero kung nag-okay ra, depende sa imo. Nahubag, gusto lagi ka sa prostate, naman na, Kuya Dod Santon. O niya, Kuya Dod's prostate tab. Once or thrice a week lang. Pag nga nakaana nga problema. Kung niya, kung magkutanon mo, asa mas maayo kay Dods, magpa-opera, magpatanggal sa kaning sa prostate rap, mas okay gihapon. Kaya mas laghan ang naluwas nga nagpa-opera sa prostate gland kaysa katong ning tuo-tuo lang, ha? Inganas, Kuya Dods, parang masabtan ninyo ba? So, bueno, sabi na kung mapay pagsugo na koron, huma naman eh. Kaya tayo kong oras, karong adlawan, long alonis, ako nang hinaot nga, nakatag ko na po ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, labi na may kabahin sa panglawas. Muna yung mahinungdanon, kaya adlaw-adlaw na ito nang gigamit sa itong pagpanginabuhi. Ang pingi ang mumay. Dagan-dagan kayong salamat sinong pagpaminaw, hangtod ug mapuhon, sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe! Sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: 901.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back to back partners sa kayuhan.
6: Kung ang imuhang tumong ang lig-on nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rheuma, UTI, diabetes, fatty liver, o guban pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan. O kung gusto ni mog enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang pagpangape daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal na organic pa. Kung kakapiho na gid ka, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed Extract, Mangustin Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed na puno sa omega-3 na heart-friendly, o ang mga powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener na Coconut Sugar. Mapalit sa mga butika drugstore doon sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Hello sir, good evening po.
8: Okay, good evening po ma'am. Taga saan po ito?
7: Taga Kalbayog, Samar po.
8: Sige ma'am, o sige pangalan ni mo ma'am?
7: Kwan sir, Donna Salazar, 52.
8: 52 years old. Nakapalit na ka o pito-pito herbal capsule o government?
7: Kwan na sir, ako napalit ang kape pa lang kay... Namiling man ko sa capsule, wala man di sir.
8: Ah, nahutan.
7: Opo.
8: Kumusta man imong pag-inom sa pito-pito herbal Confirmex, ma'am?
7: Kwan sir, ini nga. Okay man kay, di rin siya tamis, ura-ura, sakto la.
8: So may pamati ni mo, so di na nakainom ka?
7: Kwan sir, maayo naman ang akong pagkaturog. Tapos, okay ang noon ng kwan, lawas, malakma, di rin maluya. Magaan sa lawas na.
8: Ma'am, kining agdaha ang mga taga Samar karon nga moinom sila pito-pito herbal Confirmex, ma'am. Go ahead, ma'am.
7: Oh, san mga waray pa nakainom san pito-pito herbal coffee mix. Palit na kam kay marasa para mag-upay yung pamati kay kung may da kami naabat sa iyo lawas nga diri maupay. Pag-try kang pag-inom san pito-pito herbal coffee mix para mag-upay lotan niyo pamati sa iyo lawas.
8: Yes, hello, maayong hapon.
9: Yes, sir.
8: Masi pangalan, Palihog?
9: Mary Jean Kakabis, sir.
8: Taga asa ni Palihog?
9: Ormoc, sir.
8: Asa ni Pita sa Ormoc, ma'am?
9: Asa airport, sir.
8: Okay, ma'am, nakapalit na ka o pito-pito products?
9: Oh, nakatulog ko kabak sa pito-pito coffee o sa kakuan, imo po plus o pito-pito capsule, sir. Nakapalit sa iyo.
8: So, apak ka nakainom o pito-pito coffee mix o capsule, naakida ang mga ginakapi sa una?
9: Naakid. Lahiragid ang kuan, lahiragid ang pito-pito coffee, sir. Nagsasay kalahian itong sara sa uban.
8: Naapod kay mga ginabatyag kaniad do?
9: O, kanang hindi ko katulog. Itarong. O, hindi na kumakuan sa unang ako ang mga kapi. Parang kayo hindi ko nilang makatulog. Ito sa halkay, yes naman din ko natulong sa gabi iba na karong kay Elisnid. Dukao naman ko.
8: Sige, sige. Ma'am, kining imugang na pamatunan nga epektibo po yun ang ato ang pito-pito capsule ng Confirmex.
9: Yes, sir. Pamatunan din ako, sir. Duwaya naman din ako.
8: Okay, Ma'am Jean, unsa may mo ikasulti karon sa mga tao o sa mga taga-Leyte gawa pa yun nakainom sa itong produkto. Agdaha sila, ma'am? Aron mo inom sila?
9: Oo. Ako din siya ilagi na alawag, sir, nga. Kailan din suwayan ang tuan, ang pito-pito coffee, sabay coffee, ang pito-pito capsule niya. Masalay mga anak nga ang kapaan ni Fruit Blast ilan lang sa dati lang nagpalitin kay Aaron mo. So yan sabi nga ang sila sabi sa mga inyong doon sa italahian sa uban.
8: Okay. Salamat kayo ma'am.
9: Sige sir. Thank you. Kaayos sir.
8: Okay. God bless.

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Lock!

Ayala kumusta? Kumusta ba ayong pagpaminaw kininyong tanan, mga kahigalaan, mga gigsuunan dinhi sa Mindanao. Bayo pagpaminaw mga taga-Mindanao. Bayo pagpaminaw sa atong mga kahigalaan, mga gwapong mga gwapa. Labi na sa atong mga lolo o mga lola, mga nanay o mga tatay, mga tiyo, mga tiya, auntie, uncle, dudong inday. Welcome, welcome, welcome. Pag-usap din sa programang Gulong ng Palad. Niyara po ng programa mga palangga, muhatag o galingawan. Mutambag sa atong mga kegsuunan nga doon ay mga suliran sa kinabuhi. Doon ay mga mulo sa kinabuhi. Labaw sa tanan katong doon ay gaokto-okto o galogtoy-logtoy nga kabuhi. Kini ang inyong magtatambag dramatista o dramaturgo sinong mga radio, DJ Unyok ng Bayan Yan. Shout out sa tanan mga taga Camiguin Island, mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, og sa Miss Or, ano lagi? Miss Or, Bukidnon, Cotabato, og sa tanang sudat, dere sa Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Kaninyong tanan, maganda, maganda, maganda, magandang araw sa inyong lahat. Magkausa, ini ang programang Gulong ng Palad. Ikaw, unsa man ang imong gulong ng palad sa kinabuhi? Doon ka ba yung mga kaagi o mga suliran? Pwede ka na nimo ipadala dire sa tuang baraguban. Kauban si DJ Unyong ng Bayan. Okay, hotline nato mga palangga sa gustong mag-text. Pwede ka makontakt dire sa tuang cellphone number. Ayaw ka uaw. Ah, 09 na 62 239 3505. Mauna ang hotline ni DJ Unyok sa gusto nga mag-text o magtawag. Onya, mudawat kong caller ha, pero naaragod na sa mga duha ka minuto ra ang akong tagal. Mga 3 to 5 callers lang ha. Mga 1 minute to 2 minutes ragyon ang ako ang ihatag. Di na palabi og taas ha. Katong gusto mo tubag sa tuwang tigmo, gusto magtimbaya, buhatag kog usa ngadto sa duha ka minuto para sa 3 to 5 callers. Okay, unsa pay gihuwatin niyo? Tawag na mo. Alright. Oy, Lunes man karon di ay. Dali, arabas adlaw ay. Ah, Agosto 31, 2026. Tapos ang adlaw, pizza ning bulan sa Agosto. Onya. Oy, magbaybay na po si Ugos. Salamat, Ugos. Ubay-ubay ang mga pagsulay, Ugos. Pero ubay-ubay po ang mga panalangin. Ugma, Vermont na!

0: Christmas. Andam-andam na lang magsinsulyo kay o magsugod na gani ang Pasko. O karuling na nanapoy yung mga bata ni magsigbalik-balik o pamasko. Ang teknik sa uban, aron di magbalik-balik ning mamaskuhay, butangang iro ang gate.
1: Ay, angay!
0: Kaya aron og naay mamasko sa silingan, imong iro daan, ready na.
1: Ay, angay!
0: Ready na mangusig. Wow!
1: Ay, angay!
0: Inumdum ko sa unang panahon, mamasko mi sa una. Ang among gamit sa una, tansan, da, kana bang tansan, bato, or taklops kaliro, bagol, amo na gamit na mo o props na mo sa unang mga ruling me.

0: Bale pareme taga amig piso 5 sa una, pinakadako sa una G's 20. Og tagaan kag 20 sa una na mura nagkag makuyapan sa kalipay. Karon mudunol kag 20 masuko naman mamasko, mingon dayon nga. Ah, kapoy kay kanta tagara tag 20. Mga nilason kay mamasko hayron ay. Only a kuya kay mamasko ron kay magdadanag soundbox.
1: Si Pilimon.
0: With uniform pa. Mula nga mauwaw na lagutag dulog 20 an eh.
1: Si Pilimon.
0: Samot na nga ang namasko nagdadaog kining piano, nagdadaog violin, dadaog gitar, unya na naka-uniform pa unya na sayaw-sayaw. Na bisag isa kagatos mauwaw kag dunol. Kay ang ilahang performance mga higala murag pang grand final.
1: Si Pilimon.
0: Na ba ang masko? Wala. Oh, ano na mamas ko nga, na yung mga props, oh, nagwapo kayo mga props. Na yung mga trompa, tawag ka na. Oh, na yung mga violin, na yung piano, na yung guitar, na yung soundbox, na yung banda. Mauaw kang hatag sa katos, oh. Kaya kailangang performance pang grand final sa Pilipinas ka talent. Makadunol yung kag 1,000 or makadunol kag 5,000. Inighuman ni mog bayad. Oh, bayad. Inighuman ni mo og hatag sa pinaskuhan ng 5,000. Pagtalikod nila, nag-away mo si mong asawa. Imong asawa niingon nga, naunsa man ka, gihatag ba ni mong 5,000 nga ibayad mo tinamog motor? Impas pagkaugma ni abot ang kolektor ato ara embargong motor. Wala nga sa kami sa una, akong mama sa una, og wa gay kwarta kay mailhan man nimo nganay manaygon. Kay sa unahan palangdaan ari nanaygon ang uban mga palangga maniradog balayoy. Oh, ay, trangkahing balay kay nanay gun. Agoy, karon kay pagtrangka sa balay, nanay gun gihapon, basta gitrangkahan, nanay gun gihapon to sila. Ingunan nga, awa may tao. Sus, karon ka nakadungog mag-ubo rito sus balay. Oh. Kaya ang tagbalay mga palangga na nirado kay hadlok daigunan. Yan karoon kay waman kapugong sang ubo. Ah, nakaingon ang naigun. Ah, namaday tao na so di ay. Nanirado raman na sila. Okay. Oh, humanata. Humanatas Pasko. Ang samay atong topic. Ah, basa tagmensahe. Okay, basa tag mensahe mga binating tigpapinaw. So, bederita mga higala. Dejo unyo. Oy, Lunes karon di ay tubo na pud og 500 sa katuang premyo. Dako na ang premyo na to. 4,500 na. Ah, 4,500 na ang atuang premyo. Ang tigmo nga naguluha, nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultianay. Muna atong tigmo, nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultianay. Unsaman! Ala tubag na mo. Dejo nyok akong tubag sa muntik mo kay butang amang kay dili magkitaay o dili magsultianay kay amang mana ako si Crispina Bambi Nyo Bataan Davao de Oro. Dili ako dili ko magtigmo ingon anay nga tubag sa tigmo kay dagan mo hurt ana. Nang tigmo bitaw nga daghan ma-offend dili ko ani nga ingon ani nga tubag sa tigmo gadagan mo offend ana. Okay? Gipanganak og gipakatawa na sila sa Ginoo nga tawo nga dunay mga no nay mga kapansanan dili ta ana ha bad na siya. Pasensya, pasensya, peace. Okay, Rita, Dejo Onyok, mangutan na lang ko kung ang imong produktong pito-pito, dako, sumani, dako ba nagmatabang sa dunay guwaiter? Kay ako dunay guwaiter, lima katuig na, dako na kayo ako guwaiter. Yes, makatabang ato ang pito-pito herbal capsule. Pwede ka mainom o one capsule sa buntag o doog hapon, 3 times a day, ha? Padayon gihapon mo unsay mga maintenance ninyo o gikan sa doktor, padayon gihapon mo isabay lang ninyo sa pito-pito herbal capsule. Dako yung kausaban, makainom ka ani mga palangga, makatabang nis paghilis sa mga bukol o sis. Ha? E doon ay mga ingredients ani nga makatabang yun aron sa paghilis sa mga bukol-bukol. Derita, okay. DJ ako si Leticia Orillianida Pagantayan. Kantilan Surga Dulusur. Ang ako tubag sa tingmo kay Tiil or Siki kay Mag. Sa mga Siki din. Sa Siki kay Magsugat-sugat man sila kung maglakaw na. Dili magkita o walay isab istorya kay Tiil o Siki Raman. Lagi sila. Salamat, DJ. Aton tanawon!

DJ Tubag sa Tigmo kay nagpaburot og balon. Narang layuan ang minoon sa imong answer. Good morning, DJ Onyo. Para ugma ni sa buntag, tubag ko si Muntik mo ang akong tubag kay tao nga nagdaro. Kay kung magdaro, ang tao magsikiban siya og sunod-sunod sa iyang kabaw. Samtang ang kabaw nagdaron, ang tao punsigi og sunod-sunod. Pero dili sila magkitaay. Apan, gisa gubang nila ang kainit sa adlaw. Dili pun sila magkaistorya hanay. Kay ang kabaw na ay ba-ba, pero dili man siya makaistorya. Salamat, DJ Onyo. God bless and more power to your program. Di mao! Dili mao, ha? Pasinsya, balik-balik na mong tubag. Ay mong katagam. Kadaghan nagtubag mga palangka nga. Warag dool-dool na. Hello, DJ Onyo. Nagtubag na ko si Imonting mo on sa Rizal. Si Disney sa Compostela, Davao de Oro. Okay. Para sa mga igsuo na to, di ay no, nga naminaw, mga taga Davao de Oro. Ito nang utana di asa mapalit itong produkto. Naandiyan sa inyo mga butika, ha? Subay mo di, ha? Okay, subay-subay mo di, ha? Kanan di, ha? Sa inyong mga suking butika.

0: Good PM, Dijon, yung sumula nang ma-stroke ako at maintenance na Luzartan pati Amlodipine. Then na ngayon ang nalipas, ayaw na tumayo yung manoy ko. Malambot na kapag nagtatalik. Minang Mrs. Dina, magkapasok. May gamot pa ba kayo, Dijon, yung ng mga herbal para mabuhay? Okay. Para sa mga tanan, no, na normal, good ni. Ay mo ka-offend aning text, oh, sa ato ang listeners. Ikan ni Sagnoy Prudente ng Barangay Hamurawon. No? Text ni mga palangga, gikan sa Bisayas, mga taga Mindanao. So ako lang ang isyar ninyo kay daghan mapundiris Mindanao nga daghan mga kalakinan karon nga wa na'y gana nga makigbugno silang asawa tungod mga palangga ang ilang junior di na gud mapuslan mo nagiingon maayo pang ubo kay gahi pa
1: ay.
0: Oh, huna-huna na lang ang gahi. So para sa mga magtiayon, palajo lang sa inyong mga bata diha. Okay, para sa mga magtiayon o oh, sultianay sa magtiayon. Oh, parangka-parangka nga pagka-istorya, kini nga pangutan na normal na ni natong mga minyo, no? Normal gina to ni mga minyo nga mga pangutan na. So, number one ni sa kaminyoon nga problema. Ang wanay time. Wanay time sa paglabing-labing, no? Tungod kay ang imong manoy, di na mapuslan. O sa sinungdan ana, nakagibatis kalawasan. Labi na nga stroke ka. O, kiniimong gitext mo, stroke ka. O, sukan nga na stroke ka, wanay gana nga pakigbugno sa imong asawa. So, ang atong unahon diha, kanang mabalik ang imong kusog. Dili taan ang mga produkto nga, nakafocus lang ka sa imong manoy. Pero ang imuhang stroke, wagun ma-alibihan. So magpabilin gihapon hangtod sa hangtod ang imuhang sakit. Magpabilin gihapon mga palangga na kuwang kas performance sa imong asawa o wa na yun kay performance tungod ka stroke ka. Okay, stroke ka man. So, atong paningkamutan, nga di nakama-stroke. Normal na good ang imong pamati sa lawas. Aron po mga palangga, normal na po ang imong performance sa imong asawa. So, kini nga pangutana, dili man yun niingon mga igala nga maka-offend nga pangutana. Okay, di man yun malikian na yun yung mga pangutana yung unan eh. Talagsa nga mga tao nga pangutana, ane, so ato'y ganito bagon. So, ayaw mo pamalit og mga produkto nga nakafocus lang mo sa inyong manoy. Mingon din yung...

Wala nga, paningkamutan na to, nga malagsik atong lawas na to. E paglagsik ang lawas, lagsik po di imuhang manoy. Kaya la, inom din mo dihag mga produkto para pa strong. La, inom. Unahon good, aron good nga maka ismiring hoy lang good mo sa inyong asawa. Ay mo focus, anak. Focus ta sa inyong sakit. Ara man ang ismiring hoy o maulian na mo. Maka unlimited pa mo. Kaysa anang inom-inom mo anang mga produkto, duha ka oras ra mo maka ismiring hoy o niya pagkaugma, masamot mo kaluya. Hastang gastuha. Oh, di ba? Napa ni mga side effect. Focus ta sa mong gibati. Kaya kung mawala na namang gibati ni mo, ay sus, besa pag adlaw-adlaw mo. So, alang sa mga magtiayon, labi na sa mga mister, oh, nga, wanay gana, inom mo pito-pito herbal capsule. Eh, makatabang ni, sa pagpaugnat sa kusog. Imong kusog, wala, poy-poy ng lawas. Makatabak ang pito-pito herbal capsule o si pito-pito herbal Confirmex. Nga mubalik imuhang pagkabatanon. Mubalik imong pagkabata. Pagkabatanon nga kusog o pagkabata nga kusog. At yung mga panahon ba nga, grabe pa kayo ka makakumbati sa trabahoon. Trabaho, kumbati ko dagi focus. So, gusto mo, ana, inom og pito-pito herbal capsule, ha? Barato raman ni tag-disuotso ang kapsula. 180 ang pad. Napay ubang pharmacy, tag-disisiti ra. Subay lang mo sa butika. Ug mangutana mo asa mapalit sa mga butika, gyud. Di na nana ko maisa-isa pa kay Tibuok Mindanao bi atong gidala. Apil pa ang Visayas. Di na gyud na to na ma-announce tanan tungod sa kadaghan, labi na diros Mindanao. Bisitaha sa mga pharmacy, tanang pharmacy, bisitahan ninyo. Mapalit ang atong mga produktong pito-pito herbal capsule, ha? So, ayaw mo tuo anang mga produkto nga, oy, kamong mga gi-diabetes, inom mo aning produkto ha, nga, kay makapastrong ni sa inyong, iyon no. Ayaw good mo, inom anak. Kabalo naman mo nga naamoy mga sakit, ganun mo tumar mo anak. Aron lang, mugahe ninyo hang, hutoy di ha. Ay, mog inom, anak. Inom mog produkto para sa mga gibati ninyo. Dili, kay nakafocus lang mo para sa mga manoy ninyo. Aro maka-esmeringhoy. Unya na nahuna-huna ang esmeringhoy kung lagsik na mo. Nasa raman ang butangan na o lagsik na ka. Pugsun gani mong lawas, bisag na sakit. Inom-inom gani tambal, aroma strong. Pila ka oras, wala na po. Noong sama mo, ano yun? Huna-huna, ah. So, mga mister, huna-hunaan ninyo's makadaghan. Produkto nga para lang sa manoy o produkto para sa inyong sakit gani? Kaya number one, kadi takahatag og times itong asawa, kani mga itong sakit mo hinungdan. Dili ban si Manoy. Kaya kung wakay sakit, aw lagsik imuhang, you know. Pero og nakay sakit, aw apiktahan yun ang imuhang. Kaya di man normal ang blood circulation. Di ba? So, makatabang ang pito-pito herbal capsule o banidin sa pag-workout, aron nga paugnat sa kusog, aron mga palangga, nindot ang blood circulation, nga naglatay, nagdagandagan si muhang kaugatan. Kaya pag ang imo ganing ugat, nga konektado sa imong junior, o wanay kulang sa supplies dugo, adi, yun na, kapuslan. O niya, delikado ba ya? Pag ang tao mga palangga stroke, apektahan ang paglipay-lipay ni misis. Labi na sa mga diabetes, sa mga high blood, apektahan ang paglipay-lipay ni misis. Dili lang ka na, madungagan pag inamong sakit. Kaya pag ang tao dili makapagawa sa iyahang, magka-prostate

0: cáncer mo. Na gusto mo na? Na stroke ka, diabetes ka, high blood ka, delikado. Kaya og dili na gani ka makaismiring hoy, delikado. Kaya muna hinungdan nga magka-prostate mo. O, may tanong problema sa mga lalaki mag-edad og 70, 80. Muna kasagara batiyon sa mga kalakihan. Muna, karoon palang daan, sugo na mag-workout, anarin yung kagulingon, bisan og tiguwang mo, gwapo gihapon ng inyong pamatyag sa lawas. Ini katigulang ninyo, daghan na magbation. Diha na yun ninyo mahigala, mamasairan, unsa ang inyong pagkabunungon sa unang panahon. Kawa naman may laing buhaton, kaya ini katigulang ninyo, na may sakit sa lawas, ayha pa mamakaundang og inom. Pero og sa bata noon pa mo, nagsugo na mo og workout pagdisiplinas kagulingon, maanad pa na ninyo hantod katigulang, kaya ang imong goal, lagsik man sa kalawasan. Hinaot nga ang mga naminaw karon hinuktok gamay. Undangan na ginayon pag inom-inom diha. Ay nagin mo, padada diha.
1: Ay.
0: Bisa na asa nga event, ay nagin mo, padada. Di may gud malikayan, bisa pag-unsa ka santos ni mo, bisa pag-unsa ka dugay ni mo nga nangalagad sa Ginoo, pero og ang inom di ginumabiyaan, matintal gihapon ka. Pero kung ikaw nakahibaw nga makasagabal na sa mong kinabuhi ni mo, makadaot na sa kinabuhi ni mo, ayaw na pag-apil-apil ang abutanga. Nga naman, layo pa kas tinuod.
1: Si pili mo.
0: Daghan pa kag mas i-priority. Kaysa nang inom-inom o tagay-tagay.
1: Si pili mo.
0: Ay, problema man tagay. Kawa man ang gidili sa Ginoo. Ang gidili sa Ginoo, ang sobrang abisyo. Mura man na. Pero kung inom di ha, sa kabaso, duha, tulo. Pero ayaw na, pabuta o mga tulo ka butilya kay hindi na maayo. Maayo pa, may inom mo o tagtulo, tagtulo ka kapsula sa isa kaadlaw nga pito-pito. O tagduha kasa sa isa kaadlaw nga pito-pito, herbal confirmate. Kana, buhata, lagsik ka. Onya, mabalik pa ang imong kalagsik. Aron, katong imong plano, mabot ang panahon nga maka ismiring hoy. Okay, mga binatitig mabinaw, musunod ang live programa. Ay magkabalag ka, ang produkto, legit, 100%, makatabang ni tanan ha. Musunod ang programa, mga balangga. Drama na ta ha. O niya ganing drama, hatod ka na to, may gala sa Mimo Pro Plus for Kids.
2: Oh!

0: Aniana, Aniana, ang inyong DJ, Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ, Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ Onyok, daghan ug daghang salamat DJ sa time. Daghang salamat sa pag-able o pagbuklan niining akong kaagis kinabuhi. Tawagan lang ko sa pangalang Jason. Ana ako nagbuyo din his aras-asan. Salamat DJ. Isang sa kadaghan ni mong mga suking tigpaminaw. Usa ko nga imong nahatagan ng pagtagad o naging parte dinhi sa imong programa. Og nagpamasin po, Kuya. Kuya DJ, nga imong kong mapilian sa imong para-follow pa-premio. DJ, sugdan ko ang akong kaagi. Niadto nag-edad pa lamang ako og 18 years old. Kaya ako 34 years old naman ko karon. Ako lang i-share ang akong mga nagian sa unang panahon. Sa time na nagpasan ko og daghan kayo ang mga problema. Ani ah? Ang mga panghitabo. Kikinahanglan pa ka sa imong anak ni mo, Marisa. Tanawara gunas, Jason. Miundang nag-eskwela. Manahangyo na ko sa imo. Magpakaayo ka. Ang tamba lang akong naingon. Pero wa maghihapon ko maulian. Abili mo, Marisa, ang Ginoon naglando ni mo. Dili ganiya pasagdan. Pero gikapoy nako sa akong sakit nako, totong. Huwag mabati lang ni mo ang akong kakapoy. Makaingon ka nga gusto na yugo mo pahulay. Ayaw in taon paghiskuti, Ana Marisa. Tanawa na si Jason. Nangita in taon na o puthaw, nangita in taon na o maekstrahan nga trabaho. Aron lang makaprovide sa imong gikinahanglan nga tambal nga mga maintenance. Ha, sige na, pahuway na. Ayaw na kaayo og istoryag mga negatibo. Makahatag ka nag dugang kagulanan sa imong ganahuna, di mo.
1: Mura gina akong kwarta. Basta. Sige, basta. Kausa lang ha. Ato na bang aging adlaw? Kapoy na ba kayo? Napanit na ba yung akong punga mo?
4: Ikaw man good. Sige. Sulod na.
1: kay magsugod na tag-urimos. Basta ato-ato ragid niya. Gusto mo good ko nga. Nakatabang ni mama. Gibuhat ko lang ni tungod kay. Pero magkapalit kong tambal ni mama. Pagkasabot ko ni mo. Pero abini mo, Jason. So sige na to, uglato lapo. Na in love na ko ni mo.

0: Sere, solusyon na na, bay.
1: Solusyon yung down, eh. Wala ba na klaro na imong advice na mo, bay?
0: Uy, siwa klaro. Abi, ambi imong cellphone ni mo.
1: Cellphone ka doro, eh. Sama na imong advice ni mo?
0: Uy, nai sugar mami. Ambi imong cellphone.
1: Ah, sugar mami, hindi ko na, bay. Dito na lang ko sa bayot. Ayun lang ko ng tiguwang, eh.
0: Kortahan na.
1: Ah. Balag kortahan na, bay. Magabaan ta na, bay.
0: Ikaw,
1: anad mong kana. Pero di ko mapatulan ng tiguwang. Sayod ka na. Makagaba na, bay.

0: plastic. Put how? Miss, tamay put how, miss?
1: Tagpilang kilo, sir?
0: Tag-8 lang, miss.
1: Sige, sir. Wait lang, sir, ha? Nara, sir,
0: Basta na pa, plastic na, miss.
1: Sige, sir. Matos ako dito sa amo basarahan, sir, ha?
0: Ako na, miss.
1: Sige, sir. Sulod sa sulod.
0: Kanin daw sa inyong balay dire, ma'am?
1: Tagadiin ka, sir.
0: Salamat kayo, mama. Besad na mamasurahir ako, kabuti baka lang ko, pero itawag yapong ko na mag, sir.
1: Sige, sir. Gining...
0: Ma'am?
1: Wala.
0: May problema ba, ma'am? Natulala man si ma'am.
1: Naalam ka na hinamduman niya mo, sir.
0: Nahinamduman?
1: Parehas manggugmog na akong sa akong boyfriend ako, sir. Na magkikay boyfriend sa ako na, sir, ba? Pero, tungod ka nagsakit siya. May panaw siya.
0: Oo ba, ma'am? Sayang nga. Good, ma'am.
1: Sorry, sir, ha? Na-istoryan ako sa imo, na-sharean ako sa imo, ha?
0: Okay lang, ma'am. Mauday nga. Sige, sagtutok sa ko, ha? Parehas ko na mignaong sayang. Uyab niya nga namatay.
1: Basin, gusto ka makaon, sir. Birthday magod sa kong papa kagahapon.
0: Maulaw ko, ma'am.
1: Ayaw ko, sir. Sige, di na ka, sir, ha? Magsukad ko. Naipaksa rito, sir.
0: Pwede ibalot na lang, ma'am?
1: Sige, sir.
0: Sige, ma'am.
1: Kadat lang, sir, ha?

0: kuya, nangita si mama sa imo.
1: Ah.
0: Lain ang ginhawa ni mama.
1: Mo ba? Ah, oh, sige. Musuot ko sa kwarto.
2: Ma?
1: Ma? Anak. Ma, sorry ma. Maradamina na ako. Manang luspad ka man. May istorya ka ba? Dalon taga na ako sa ospital. Ma, ayaw na. Ma, dilimay mo na ma. Tawagon ko si Papa. Ayaw na tawag ang ibang amahan. Gusto lang na ako isulti sa imo. Ikay na bahala sa mga igsoon mo, imong mga manghod mo.
3: Ma, ayaw pang istorya niya na ma.
1: Di pa ko gusto nga. Mula ka ho ka, di pa ko gusto nga biyaan minimo ma.
4: Di na to ma, mahibalaan ang atong kinabuhi. Huwag mapalit nga kinabuhi, anak. Pugson man nato og maugining atong kapalaran. Ang laigid natong dawaton. Anak, salamat sa imong pagsakripisyo, kanako. Dili ko hikalimta ng imong kamaayo. Ugwa ikaw, ambot ug unsay, kahimtang siya tong pamuyo, tiguwang nabayapod imong papa. Ayaw pasagding imong amahan, masakito na sa imong amahan mo. Ma, anak, dili na tingali kong magdugay aning kalibutan ha.
1: Ma, ayaw pa gusto yan na naman. Gusto pa lang ko ma, mauban pa taga mahagi, kinahanglan pa ka na mo.
4: Ma?
1: Anak.
4: Ma? Lain ang akong ginhawan ako.

0: nagbibiyawan ka ba? Huwag ka mula ba sa mong sakit ni mo ba? Nagdala po ng takog sundan rin ma. Ipalitan na kasi ang paborito ni mong sundan. Paborito ni mong prutas ni mo ba? Mabangon niya ma. Oh ma. Bangon niya ma.
1: Anak?
0: Ba, si mama. Wala na si mama pa. Kitoo ko. Barisa! Barisa!
2: DJ, nag-goal ko pag-ayaw. Sana ito mo ang atos kong inahan. Last na di ay tuniyang inahawa. Huwag kinabuhi, aning kalibutan na. Idawat ko na lang nga, wala ginang akong inahan. Lalo nung tanak ko sa ospital. Apan. Dili na magpadala si mama. Di kayawan ko ang atos kong amahan. Tungod kay ang akong amahan, dili na makaon. Nasakitan sa pag-aayos ang hitabo ngadto ni mama. Ugson ko pakauno ng akong amahan. Ibilin nga to sa akong inahan. Di na ko pasagdan si papa. Upat lang kaadlaw. Ikan sa pagkawha sa akong inahan. Samtang gihaya sa sabay. Ang akong amahan. Gi-atake. Dali na akong gidahan dito sa balay tambalanan. Apan, duha ka oras lang ang milabay, kuya. Misunod ang akong amahan. Misunod ang akong amahan, kuya. Huwag dito. Igo na lamang ako sa pagkakos gato sa akong papa. Ni pauli. Walay kay nabuhi ang akong amahan. Sila na duwa. Ni mama. Ang gihaya ng walay kinabuhi sa bahay. Na-stress ka ayoko, kuya. Si mama o papa. Nagdungan og paggawa sa among kinabuhi o sa among pamilya. Sobra kasakit sa part, pero yung ingon-ani, di ining pobre. Huwag muadto ka sa hospital, dili kayo kaatiman nun. Wala kayo'y mga advice ang mga doktor. Imatod pa sa umang doktor, maghihapon daw kwarta. Maskin mo yamar, gihapon sila. Sama sa operasyon. Hindi gihapon may ka-afford. Pait, good kuya, ang way kwarta. Daghan kang salamat, kuya DJ's paghatag o pagtagan. Kaya mong damasa ang akong sigilanon. Hinaot nakahatag kini og dugang inspirasyon o pagtulunan gatustanan. Daghan og dagan kang salamat, DJ. Huwag din nalamang kutob ang akong sugilanon.
3: Mayong adlaw, mga pinangga namong tigpaminaw. Aduna kami importante nga hisgutan karon. Duna kitay mga kinahanglan nga matun-an. Ilabi na sa ato mga pinalanggang senior citizens nga kasagaran naka-experience og daghan ng klaseng mga lain-laing balatian. Ako ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto lamang nga programa nga gidalit kanato sa Melvin Food Supplements Distributor. makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Plus Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang makaayo nga mga herbal products. Sakto gyud. Kamu ba diha nakasinati na o gining rayuma o sakit sa kalawasan, ubo o sipon nga dugay mawala, alta presyon o taas nga presyor sa dugo? Kapuyon pirmi, bisag gamay ray mga buhaton, ubo nga gabalik-balik, katul nga ubo nga dunay plema, uga nga ubo, ug kanang ubo nga kulit kaayo labi nag tunga-tunga sa kahinanok si mungtog, mukalit ka na lamang og kining pag-ubo. Adunay kining lagnat, sakit ang tutunlan og gisabayan pagyud og kining panuhot. Kini nga mga kondisyon kasagaran gyud sa mga nagkaedad na, labi nag 50 anyos pataas. Ang uban mangani diha 44, 42 nanay mga balatian. Apan dili na kinahanglan nga mag-antos kita mga suki natong tigpaminaw. Adunay natural nga pamaagi nga makatabang ka nato sukad pa kiniadto hangtod karon ang pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, usa ka herbal food supplement. Mao kini ang sulod sa matag kapsula. Adunay luyang dilaw nga maayo sa panuhot og inflammation. Mangustin nga tabang sa immune system. Dunay gabon kontra sa ubo, sipon, labi na sa mga hubakon. Aduna po'y banaba alang sa blood sugar o kidney support. Duna po'y lagundi nga maayo alang sa ubo, dunay mga hilanat o kinibitong sipon nga pabalik-balik na lang. Aduna po'y alingatong, pampakusog o panagang sa lawas. Prove na gid kana panyawan kontra rayuma o arthritis. Naapod na'y serpentina nga natural nga kontra sa alta presyon. Tanang sangkap mga kaigsuunan, natural, herbal o gilangkuban alang makatabang sa atong kalawasan, labi na sa atong mga pinanggang senior citizens. O ang importante, FDA approved kini ang atuang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Safe gamiton kay herbal food supplement man kini. Gamiton lamang ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule duha ka beses matag adlaw. Pwede man sab katulo 20 minutos sa wa pa mukaon. Nganong mas effective man gyud kung wa pay unod ang imong tiyan. Aron ang mga nutrients ug uban pa mga herbal elements mao gito ang unang mupatak, mao tay unang mo effect sa sulod sa imong lawas. Regular nga paggamit makatabang sa pagpaminos sa mga kasakit sa lawas, pagpalig-on sa immune system or pangpakusgan sa immune system ug pagpugong sa mga komplikasyon nga hatod sa high blood ug diabetes. Kung regular ka nga ginaubo, ginasipon, dali ra ka puyon, suwayi na ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Makauyon gyud ang atoa mga senior citizens kay natural ug epektibong pamaagi sa pag-atiman sa inyuhang panglawas. Mauna mga suking tigpaminaw, alagaan nato ang atuang panglawas samtang naapatay kusog. Magpito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule na kita. Natural nga kauban sa senior years. Og hinaot no nga masulbad ang inyong mga gibati pinaagi sa natural nga pamaagi og pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, ang herbal nga masaligan. Mapalit ka na sa tanang butika sa inyong lugar. Ay kalimot to like, follow, share Melvin Food Supplements Distributor. Pwedeng makontakt sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw niining maong stasyon sa radyo alang sa mga daghan pang impormasyon o kahimsog labi na gyud kining longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Daghang salamat kaninyong tanan.
2: Bode mga silingan, gamada mga itang oras, mga higala, rong magpadayon sa unahon!
1: Atong masalamatan ang Melvan Food Supplement Distributor, ang original. Kanagapo na po sa produktong herbal, sa mas pito-pito capsule, pito-pito coffee, pito-pito mineral eye drops, pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil, o pito-pito relaxing gel. Kini nga mga produkto, dapat din yung adoon sa mga butika, ha? Palita, subaya mga palangka, karundayon. Ang Pasig Hall! Mga mga palangga, wala tayo oras mga igsuon aron magpadayon sa unahan. Ako na lamang mag-ingon sa tuang Leader Sender. Sender, laban lang gud sa kinabuhi. Nasayod ko nga sakit gud ang mawad-an og binahal. Sakit man nga ni mawad-an tag usa ka minahal sa kinabuhi nga ni panaw hamas mur. Kaduha sila nga nawa. Usa ko nga natandog murag ninumduman ako akong lola. Nasa time nga gibisitahan ako akong lola, pila ka tuig mi nga wa mi magkita. Sa dang gibisitahan na mo siya, dalaan na mo siya, pagkaon. Iya akong gigakos, dili na kayo halos nga mabukhad iyang mata. Mga na dito ang katapusan ng ginawa. Sama sa netabo ni mo. So, ang dapat yung buhaton, makaligon ka, mag-ampo ka sa Ginoong, hatagan ka galigon, pagdasig. Aron nga dili, kayo nimo ma-feel ang mga kasakit. Dawata nga wa ng imong ginikanan. Ikaw na ang maimong, mahimong haligi sa inong tahanan. Padayon na ang kalipay sa inong pamayo. Aron makita si mong mama o papa sa langit. Nga ka mo, nagpadayon sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Mas ganun sa na to, di kapugnan ang kamatayon. Ugma, unya, sunod adlaw, sunod tuig, o natong mahibalaan natong kinabuhi aning kalibutana. Ang Ginoo na sayod sa tanan. Ma-extend ang atong kinabuhi basta muhangi ug mong ampo tas Ginoo. Mag-ampo ta. Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Dagang salamat sa Melvan Food Supplement Distributor. Ang original. We love you all. God bless us all.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo o sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo o sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C, mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-58 18. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usaka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C, mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsa mang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
5: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
6: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
5: Inyong nadungog ang Dingog sa Katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o mutawag sa 0933-812-5818.
1: 1021.
7: That time check was brought to you by
8: Governor Engineer Raul Mabanglo.
7: That time check was brought to you by
8: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang laban ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale.
11: Anniversary Sale.
10: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Faye trade permit number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Isang masiglang araw, Pilipinas! Welcome sa The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Hatid sa inyo ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang inyong kaagapay sa natural at holistic wellness. Alam ko po na isa sa pinaka-inaabangan itong programa natin at segment ng EXL Makabuhay Home Remedies, especially sa mga nanay, mga tatay, at kung saan man po kayo naroroon ngayon, all you have to do is to sit back, to relax, umuha ng ballpen at papel dahil nandito na po yung pinaka-paborito niyong programa o segment ng programa ng EXL Makabuhay Home Remedies, kung saan lagi tayong nagbibigay ng mga natural at madaling paraan para sa pangangalaga ng inyong kalusugan. And today's Home Remedies episode is for those who have diabetes and Ampalaya Leaves na home remedy para dito. Alright, handa na po ba ang lahat? It's all about Ampalaya Leaves. Okay? So hindi lang yan ha, pati na rin babanggitin din natin or tatalakayin din natin kasama ang EXL Makabuhay Capsule, ang kapsula na puno sa natural ingredients para sa holistic health. Ayan, at dadako na tayo ha. Ayan po, no, usaping natural remedies na naman po tayo ngayon. At ang bida sa episode na ito ay ang gulay, ang ampalaya or bitter gourd. Pero wait lang ha, hindi po prutas o bunga ang pag-uusapan natin ngayon, kundi mismo ang dahon ng ampalaya. Kaya alam nyo ba na ang ampalaya leaves ay sobrang sikat pagdating sa mga natural na lunas, lalo na sa mga kababayan nating may sakit na diabetes. Yes po, it is already proven and tested na ang mga compounds na ito na pwedeng makakatulong sa pagpapababa o pagkorek ng blood sugar levels. Pero alam nyo bang, hindi lang diabetes ang kayang solusyonan ito. Kaya kung gusto nyong subukan, ito na ang mga dapat nyong malaman. Ang ampalaya leaves, kilalang bilang bitter melon sa ibang bansa. Ito din ay isang klaseng gulay na mahaba na ang history when it comes to the natural remedies. Hindi lamang ang bunga nito ang may benepisyo, kundi pati na rin ang dahon. And let's talk about what are the benefits or health benefits of ampalaya leaves. Una, ang ampalaya leaves ay kilala sa kanilang natural anti-diabetic properties. Taglay nito ang charantin or polypeptide P o dalawang compound na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Parang insulin ang epekto ng polypeptide P dahil tinutulungan itong pinoproseso ang glucose ng maayos sa katawan. Sa mga taong diabetes, ang pag-inom ng ampalaya tea ay nakakatulong upang maiwasan ang biglaang pagtaas o pagbaba ng asukal sa dugo. Kasi rin mahalaga upang mapanatili ang kalusugan. Napakaraming antioxidant na makikita sa ampalaya leaves, kasama ng vitamin C na napakahusay pangontra sa sakit. Ang antioxidant ay tumutulong sa paglaban ng free radicals, ang pangunahing sanhi ng oxidative stress na nagdudulot ng maagang pagtanda at iba't ibang sakit. Sa regular na paggamit, mas nagiging matatag ang immune system, kaya't mas madali nitong nilalabanan ang mga impeksyon tulad ng ubo at sipon. Isa pa dito, ang pangunahing benepisyo ng ampalaya leaves ay may kakayahan itong linisin ang ating katawan and even ang ating dugo. Tumutulong ito sa liver health sa pamamagitan ng pag-alis ng toxins na naiipon dahil sa maling pagkain, pulusyon o stress. Kapag malinis ang ating atay, mas maayos ang pagtunaw ng pagkain at metabolismo. Ang resulta, mas energetic tayo o mas na-energize tayo at mas magaan ang pakiramdam ng ating katawan. Kung gusto nyo rin po mag-weight management, ang ampalaya leaves ang perfect na kasama sa inyong dieta. Ang dahon nito ay napaka-low calorie at mas mataas sa fiber content. Kaya nakakabusog din ito ha, kapag araw-araw ay sinasama mo sa iyong pagkain itong ampalaya leaves. Bukod dito, nakakatulong ampalaya leaves sa pag-regulate ng cravings. Kapag mas kontrolado ang iyong pagkain, mas madaling ma-maintain ang healthy weight habang sinisiguro natin ang tamang nutrisyon. Kung ikaw rin ay nakakaranas ng pamamaga tulad ng arthritis, gouty arthritis o pananakit sa katawan, nakakatulong din tong ampalaya leaves bilang natural anti-inflammatory agent. Meron itong bioactive compounds na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga at pananakit. Salip na umasa lamang tayo sa synthetic medicine, why not subukan po natin ang ampalaya tea or extract juice ng Ampalay Leaves. Natural na at nasusolusyonan pa ang ating karamdaman. At alam nyo rin po ba na ang Ampalay Leaves ay may mataas na antioxidant na hindi lamang para sa immunity. Nakakatulong din ito sa pagpapaganda ng balat. Ang regular na pag-inom ng Ampalaya Tea ay maaaring magre-resulta na mas malinis at makinis ang ating kutis. Dahil sa kakayahan nitong labanan ng free radicals, naiiwasan ang acne at iba pang mga problema sa balat. Now, paano nga ba gamitin itong Ampalaya Leaves? At bago tayo dadako sa ating main topic, let's take a break muna for a while para sa ating konting paalala.
1: What's up? Pagutan na! Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, nasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: And muli po tayong magbabalik sa ating main topic. Paano nga ba gamitin itong Ampalaya Leaves? Ang Ampalaya Leaves ay maaaring gawing tsaa, paste, or kahit juice. Ang tea ay karaniwang iniinom 2 beses sa isang araw, habang ang paste naman ay ginagamit sa mga sugat or pantal-pantal sa balat. Kung gusto mong mas concentrated na benepisyo, pwede naman i-blend ang fresh leaves at gawing juice. Para sa mga nais na mag-experiment, pwede nyo rin itong ihalo sa iba pang ingredients tulad ng kalamansi or honey para mas magiging masarap po ang panlasa. Ang Ampalaya Leaves ay hindi lamang isang simpleng sangkap sa kusina. Ito ay isang natural na yaman na nagbibigay ng holistic benefits mula ulo hanggang paa. Kung hindi mo pa ito nasubukan, much better. Baka ito na yung solusyon sa iyong hinahanap para sa mas malusog na pamumuhay. Na paano nga ba ito ipe-prepare? If we're talking about tsaa o tea, no? All you have to do is to prepare 10 fresh Ampalaya Leaves. Okay, hugasan po ito ng mabuti, umuha ng 3 basong tubig, mag-prepare po ng honey at kalamansi. So all you have to do is pakuluan niyo po yung 3 baso po ng tubig, siguraduhin mas malinis ang cookingware para sa purong lasa ng ampalaya. Kapag kumulo na, idagdag niyo po ang Ampalaya Leaves, pakuluan po ito ng 5 to 7 minutes habang sinisiguro nating hindi matutuyo ang tubig. Patayin ang apoy at salain ang liquid at ilipat sa tasa. Huwag kalimutang itapon ang mga dahon na gamit at dagdagan po ng honey or konting kalamansi kung gusto niyo pong mas masarap ang twist ng inyong tsaa. Pero kung carry naman po ninyo yung bitterness, go lang, no? Tandaan, ang pait ay susi sa health benefits, alright? Okay, now paano nga ba ito inumin? Best ito inumin habang mainit pa. Twice a day, 1 tasa sa umaga, and of course, 1 tasa sa gabi. Reminder lang ha, huwag sobrahan kasi baka sumakit ang tiyan. Ang natural na hinay-hinay lang kung first time nyo po itong sinusubukan. Mag-start muna ng maliit na serving at alamin kung paano ito magre-react sa ating katawan. May mga iba-iba pang paraan naman po ang paggamit po ng Ampalaya Leaves. Ang paggamit o pag-create po ng paste para sa sugat, no? All you have to do is diktikin ang sariwang dahon ng Ampalaya Leaves hanggang maging paste po ito. Ipahid ito sa pantal-pantal or may sugat or open wound sa parte ng inyong balat dahil meron po itong natural anti-inflammatory at antibacterial effects at epektibo ito sa mga kahit anong klaseng problema sa balat. Ampalaya Leaves juice, no? Pwede po na rin natin gamitin yan. All we have to do is to blender, no, ng sariwang dahon ng ampalaya kasama ang konting tubig, salain at inumin na mas concentrated ang health benefits, no? Ampalaya leaf compress, no? Pakuluan ang dahon sa tubig at ibabad sa malinis na tela. Ilagay ang tela sa part ng katawan ng may pamamaga o pananakit, or this is what we call a poultice. Okay? So, may mga ilang mga katanungan regarding sa Ampalaya leaves. Pwede bang gamitin ang dried leaves? Oo naman, pwede pong gamitin ang dried leaves. Pero mas maganda talaga kung fresh leaves. Gamitin po ito para sa maximum potency. Ilang araw bago makita ang epekto? Depende po ito sa consistency ng paggamit at kalagayan ng inyong kalusugan. Tandaan, ang natural remedies ay gradual pero sustainable ang epekto. Ayan po, no, I'm hoping na meron kayo natutunan sa konting oras ng ating panahon sa EXL Makabuhay Home Remedies. Ayan po, alam kong kayang-kaya natin itong gawin sa bahay, di ba? Kaya i-try nyo po ang Ampalaya Tea para sa healthy blood sugar. Of course, consult to your doctor, no, lalong-lalo sa mga may maintenance or medication kayo. Mas the best kung teamwork yan, no. Nature plus proper care equals success. Okay, so ito pa, dagdaga. Meron pa tayong bonus tip, no, para sa ating Ampalaya leaves. Alam niyo po ba na pwede kayong gumawa ng Ampalaya smoothie? Ihalo lamang ang dahon sa Ampalaya na may halong pineapple or apple juice para less bitter, no? At more delicious, healthy na, refreshing pa, di ba? Okay, ayan. Dahil wala na po tayong oras at konti na lang po yung ating oras na natitira at gusto ba natin magpatuloy pero magsama-sama po tayo sa mga susunod na episode, no? And I'm looking forward para samahan niyo po kami sa iba pang mga episodes na pwede natin talakayin ang iba't ibang klaseng uri ng karamdaman at pati na rin sa ating EXL Makabuhay Home Remedies. Lagi pa kakatandaan na ating kalusugan ay ating kayamanan. This is Dr. Glenn again na nagsasabing health is wealth and EXL Makabuhay is your partner in natural healing. Hanggang sa susunod muli na episode, paalam at ingat lagi.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi, si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit padali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan, sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Aulian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag-inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C!
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso tayo sa mga katanungan sa ating mga kamakabuhay po dyan na nagpaabot ng kanilang mga concern pagdating sa kanilang kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong inuubo at para pong hindi po nawawala halos isang buwan na po. At pwede po ba akong gumamit ng EXL Makabuhay Capsula at ano po ang dosage po nito? Jovi from San Jose, Mindoro. Yes, tama po, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay napakahusay sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil ito po ay may anti-inflammatory at anti-boost at immune-boosting properties. Ang suggested dosage ko nito, 2 to 3 beses sa isang araw, depende sa inyong pangangatawan and of course sa mga sintomas na nararamdaman nyo. Maganda rin sabayan din po ng tamang hydration, uminom po ng 8 o 10 baso sa tubig araw-araw at para mas epektibong detoxification ito. Bukod dito, iwasan po ang malamig na pagkain, dairy products at mga inuming parang nagpapalala sa ubo. Subukan po ninyo ang iyak sa Makabuhay Black Coffee 1 beses sa umaga upang makatulong ito sa pagpapalakas ng enerhiya at resistensya po natin. At syempre, kung magpapatuloy man po ang si Thomas o lumala, umusulta agad sa ating mga kapatid nating mga medical doctors or even sa ating Makabuhay hotline number para kayo po ay magabayan kung ano pong mga pwede niyo pong gagawin pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. May COPD din po ang tatay ko. Same po ang lahat ng nabanggitin niyo po ng mga sintomas at stages niya po ngayon. Safe po ba laging langhapin po ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa kanya bukod sa pagpapainom ko po sa kanya ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Wendy from Toledo, Cebu. Yes po, ligtas na ligtas po ito, nakakatulong para po sa kanya. Ang EXL All-in-One Skincare Oil ay naglalaman po mga peppermint at lagundi na kilalang kilala sa kanilang mga natural na kakayang magpaalis po ng chest congestion. Para sa tamang paggamit po nito, maglagay po ng sapat na dami po ng oil sa palad at pahid po sa dibdib ng iyong tatay habang minamasahe ito sa circulation motion. 2 to 3 beses po sa isang araw po na gagawin po ito. Imasahe gamit po ang oil or EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Hindi lang ito basta-basta na nagpapagaan po sa pagpapahinga, kundi nakakatulong din itong pagpapaluwag ng plema o paghinga po ng kalamnan. Bukod dito, siguraduhin may sapat po na ventilation sa bahay, iwasan po ang usok at sigarilyo at ikayatin siyang mag-hydrate ng mabuti para mapanatili ang maayos po na kalusugan po ng baga. Alright, maliban dyan, don't forget na ipagsabay niyo po ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Alright, we have another texter, Doc Len. First time po naming marinig po sa programa ninyo paano po ba gamitin ang EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na sa amin. Gusto po naming maging malusog, Lovell from Puerto Princesa City. Alright, para maging malusog po tayo, napakadali lang po ang gagawin po natin. No? When it comes to the preparation, maglagay lamang po ng isang sachet ng EXL Makabuhay Black Coffee sa isang tasa, no? Ibuhos ang mainit po na tubig, huwag yung tipong sobrang kumukulo, ha? At haluin po ng mabuti. Kung mapapansin niyo po ay lumulutang po yung herbs and of course, that's an indicator that EXL Makabuhay Black Coffee is purely natural. Inumin po ito habang mainit pa at sabayan ng malalim na paghinga para maramdaman po ang relaxing effect nito. Ang suggested timing ay 1 tasa sa umaga bago po kumain para sa energy booster at maaari rin itong inumin po sa hapon bilang alternatibo na regular na kape. Bukod sa mga benefits tulad po ng pagpapalakas po ng immune system at pagpapabuti po ng digestion, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay mainam din na para maiwasan po ang pananakit po ng ulo at fatigue. Para sa prevention, iwasan ang sobrang pagkain ng mga matatamis at fatty foods at gawin pong habit ang active lifestyle para mapanatili po ang overall health. Napakalaga po mga kamakabuhay ang kalusugan, kaya ito ay dapat po natin pangalagaan araw-araw. Tandaan po natin ang mga simpleng hakbang para sa mas mahabang buhay at masiglang kinabukasan. Sabi nga, health is wealth at ito yung pinakamahalagang kayamanan na hindi po matutumbasan. Huwag nating kalimutan ang kasabihang an ounce of prevention is a worth pound of cure. Ang bawat hakbang ng ating ginagawa ay para sa ating kalusugan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Kapag tayo ay malusog, tayo ay may kakayahang magmahal, maglingkod, at magbigay po ng saya sa iba. Always remember, your health account is your bank account. They are the same thing. The more you put in, the more you can take out. Kaya habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating araw-araw na gawain, huwag po nating kalimutan na ang simpleng pag-aalaga sa ating sarili, pagkain ng tama, pag-inom po ng sapat na tubig at pag-ehersisyo at paggamit ng mga natural na produkto tulad po ng EXL Makabuhay ay isang malaking investment sa mas masiglang kinabukasan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products, nais naming ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat alagaan at pagyamanin. Sama-sama po natin gawin ito upang tayo ay magpapatuloy na maging masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Ika nga, healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag po natin ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan po natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating puso at isipan. Always remember, live well, laugh often, and love always. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod ng mga episode. Magandang buhay at makabuhay day sa ating lahat.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: And of course, kamakabuhay, magkuyog na usap kita. So, sa usa ka oras, makaton sa daga mga butang na ikalambigitan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto, labaw sa tanan, manambag ta sa kaagi sa atong center nga atong i-feature sa atong tulumanon sa Tambagiko, Lady Batud.

0: Huwag nagilain, ikaw lang. Huwag ko'y choice. Kanabitang, huwag pa mang gudron magkabisi. Ikaw mga available for me, so ikaw lang sa... Pag nalingat ka, good luck. May ganun mga tao, diba? Nag-CR lang ganyang party, tabi kong desyas lain. Pero may ingon, ikaw lang ang mamahalin. Si Rodriguez sa atong tuluman noon, ka makabuhay, di ka maglibog, hindi ka magtataksil. Charest! Hindi kita pagtataksilan sa mga informations na kinahanglang imong madungog, imong ika-share sa uban, labi na sa imong silingan. Sa atong tuluman noon, imong tuluman noon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Siyempre, halos. Maing kadlawon, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi-i. Maayong tungang gabi-i. Grabe naman ang mga oras. Uy, samtang ipaminawan ni mo nga to ang tulumanon. Bisa kong sa oras, saragyod. Lain-laing itag oras. Uy. Welcome sa ato ang tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato. Diin kita mag-feature, istorya na usap sa kinabuhi later on. And syempre doon natin mga isgutanan sa masagihapon. Makabuhay day! Kamakabuhay! Unsa man ang imong oras di akaroon sa imong nahimutangan samtang imong himong background. Ang tambagi ko, Lady Baton, syempre sa gihapon kahimsog. And as well as kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagawag. Ako si Lady Baton. Sud sa usa ka oras, usa ka takna kita nga magkuyog-uwan sa atong tuyo ug tumong. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon ta kisgutanan as in mapuno gyud ka. Kabahin sa panglawas and syempre di na to kalintan ang atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Buhay lang adlaw na usap ato pag nagkuyugan sa pagyagyag, sa sumpay, sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Today, maungi ka 11 ngayog to kon chapter 11 sa iyang kaagi. Update na dayon kay andam naman tano. Ganyan pa ta nagpaabot sa sumpay naman, di ba? Nini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko. Lady Bato.

Binibatot, hindi ko po kaagad nakuha ang ibig sabihin ni Denver noon na bumabalik na siya. Huli na nang maunawaan ko ang ibig niyang ipahiwatig na nakipaghiwalay na siya noon sa kanyang asawa at bumabalik na siya noon sa akin. Hindi po agad ako nakaimik noon. Maging si Lolo Tasio at ang aking kaibigang si Ambet, lahat po kami ng mga sandaling yon tilit hinahagilap ang sasabihin bilang tugon sa naibulalas ni Denver.

0: unsa ba kay tong gipanulti ni Denver kanti apo? Nakigbalik siya ni mo? Uy nga naman, kansilado na ba di ay ang kaminyo nila sa iyang asawa nga may naong namang makigbalik ni mo?
1: Lulutasyo.
0: Unsa ba kining binuanga ha, apo, kandi?
2: Dalagawa, wagod ta makatingo gani ha, human siya may padayag sa iyang gibati nga makigbalik na siya ni mo, kandi.
1: Bisan ako, wa magdahong nga maugatoy, maugato ang iyang isulti sa atong atubangan.
0: Maoy na kaingon nga wa ka mahinayon sa pagbiya, kandi, apo.
1: Oh.
2: Si Denver ang nakapugong ni mo, unsa, kandi.
1: Ha?

0: I'm sorry, Candy.
1: Denver.
0: Tingali, nakurat ka mo sa akong gisulti. Huwag labaw sa tanan. Dili mo madawat ang akong pagpakigbalik.
1: Minyo ka. Kasado ka. Dili ingon niya na kasayon ang pagbiya mo sa imong asawa. Huwag balikan ko ni mong imong gisayon-sayon sa pagbiya ka ni Adto.
0: Andam kong mamawi, Candy. Andam kong hulipan ang ako mga pagkuhang. Huwag isaad ko. Dili na kumubiya pa ni mo bisan kanusa. Sa bisan unsang rason.
1: Denver.
0: Please. Hatagi kong laing higayon.

paisip din po ako noon. Sa halip na ipagtabuyan ko si Denver, pero hinayaan ko pa ang aking sarili na magmumuni-muni. Tinimbang ko ang lahat. Naguluhan po ako kung tatangkapin ko ba siyang muli at patuloy na ako'y guguluhin ng kanyang pamilya at maging ng kanyang asawa o hahayaan kong tuluyan na siyang maging bahagi na lamang ng aking kahapon at matamis na alaala.

0: Nakita ko na ang tumo ka mga anak, Candy.
1: Abi, dagko na.
0: Pero karon palang daan, nakatawan ako.
1: Ngano?
0: Kaya na siguro kung nakaroon pa lamang daan, kung unsa nga matang sa kinabuhi ang ilang babatunan kung mo dagko na, labi na ang bugtong anak mong babay.
1: Ha?
0: May sama siya ni mo. Pinaangkan kay kundatan. O gato mga anak mong lalaki, mahimong miserable kay ni mo maliwat. O sa lang ang padulngan, presuhan.
1: Unsa? Ka-judgmental ba ni mo?
0: Unsa man di ay ang angay kong isulti? Nga ang punuan sa tisa, mamunga o grapes?
1: Murag unsa ka perpekto ang mong kinabuhi o pagkatao. Pero sige, Abi, patuyang lang. Kanon mo ra sa umaabot ang tanan mo gisulti batok na ako og sa akong mga anak. Maghangad kanila tungod sa tumang pagdaig kay mamahimo sila malampuson sa ilang mga karir ug maapuhon.
0: Ambisyosa, ilusyonada.
1: Mo ba kanay imong tuyo sa pag-anhi? Aron mang insulto lang
0: ni ako aron suknaon ka kun unsa ka tinuod kining pagpakigbalik sa akong manghod ni Denver diha nimo.
1: Ha?
0: Gidawat mo tuod siya? Nakigbalik kaniya. Bisan minyo na siya.
1: Wa ko angin i-explain nimo. Wasab ko angang depensahan nimo. Nauman ako sa kong mga panahon nga giusik para nimo, Abi.
0: Tinood bang gidawat mo si Denver? Tubag! Dili!
1: Wa pa! Pero dako ang puruan!
0: Oh! Dako ang posibilidad nga dawaton ko siya.
1: Unsa ang buhaton mo?
0: Baga kag naong nga way sama!
1: Kung magkabalik man kami si Denver, dili na ka na akong sama. Una sa tanan, dili ako ang rason kung gano'n nagkabuwag sila sa iyong asawa. Nagkabuwag sila tungod sa kainsultador sa iyong asawa. Ikaduha, dili mahal ni Denver katong babayana. Ikatuwa, miserable si Denver sa kiliran sa iyong asawa. O kung dawaton ko man siya sa kong kinabuhi pagbalik, ipaniguro kong isaad ko usab. Dili ko nagyud siya buhian, bisan magkinaunsa.
0: Bisan na kung iagi ka mo ni Miriam sa legalidad o ipabilanggo ka labaw sa tanan kung makigrelasyon ka ni Denver bisan minyo na siya?
1: Oh.
0: Ha? Mas ganahan hinuon ko kung mao ka na mahitabo ang mabilanggo ka. Mao nga sige, Candy. Patuyang pakigbalik kang Denver o pagbaton ka mog anak. Aron sa'yo na lang unya ang paggihan nimo o pagpabalhog sa bilangguan.
1: Unsa?
2: Na, mao na ni magkamuritsin yun ang kinabuhi basta masudas o sa karelasyon or sitwasyon nga itong tuyuan bisag naibautang sa'yo, no? Bisa pikita pa ay unang nakaangkon or nag-iaan na o sa kataw kanabitang kita unang ikarelasyon giilog lang nato unyag ka nang naminyo na sisalain unyag mo rin kita katungod pang makigbalik or mudawat, diba? Nga na mo settle man ta for something or anything less. Charas, we deserve more. Dili lang kayo sa kakabu lang akalipay kundi o sa kaplanggan na o sa kadra ganon. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Candy ang atang nabati. Ipadayon nato ang pagbasa at pagdrama taod-taod human lamang sa pipila ka mga pahinumdom ka na pa ikatulog at tapusan nga tipak ka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanan mahitabo din nilamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric,

0: Laban Tininguan at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato na pagkatumaroon everyday. Himo na itong partner sa panganaadlaw nga pagkinabuya para safe kita. Ato na tayo shield. Patok sa mga nagkadaiyang mga virus o mga bakterya. O papanangliton na tayo mga balatian. Inanayon ang pagtanggal ni Ana o ayuhon kita. O mamahimong baskog pag-usap ang atong sistema. Siyempre, dagang mga ingredients giusa sa itong kapsula ka makabuhay. O sana di asa daghan kaayo. O sana di asa daghan gyud. Nga ito ang kakuhaan sa mga bonggang benepisyo mao ang Moringa Oleifera. Oo. Doon ay mga useful nga mga benepisyo gikan sa Moringa sa ato ang skincare routine. Ibao ka ba ka makabuhay nga ka ng Moringa Oleifera? Makatabang na para makunhuran ang signs or tibailhan nga kanabi tao mamahimok kang advance nga pagkaidaran sa physical kaysa sa imong edad? Moringa powder ka makabuhay ingon man ang oil nakasuporta na sa pag-slow down sa signs of aging. First and foremost, maka-rejuvenate pag ina sa skin. Labi na sa skin nga kanang dry o kanang dull mga ana. Kay puno sa antioxidants ang Moringa Oleifera. Malikayan ni ana ang free radical damage. Extremely important pud na as free radical damage mo na'y makadaot sa ato ang mga tissues sa ato ang panit na mao'y maghatod aron nga ma-form ang mga wrinkles or mga kunot-kunot sa panit. Di ba taganana ng mga kunot-kunot no? Diba? Anyway, ang Moringa usab doon ay vitamin C makatabang para ma-repair ang mga damage nga skin cells. And gawas pa ni ana ka makabuhay, doon na sa chemical nga ginatawag na itong cytokinins nga makapaboost sa cellular growth sa ato ang skin ug balikayan ang cell destruction. So sa paggamit na itong Moringa ka makabuhay, you can say goodbye to sagging skin. Ano sa sagging skin? Kanang yat-yat nga panit. Pero kana basta kung mag-diet ka o nya dili ka mag-exercise, dili mo hugot ang imong panit, maglaylay na hinuon. So, samtang ikaw mag-diet, di ba? Healthy diet ang atong gisgutan ka makabuhay, maglihok-lihok sad ka magpasingot, di ba? Para kana bitang busok gihapon bisan pag namayat. Yan. Anyway, ang antioxidants nga sa Moringa Oleifera ka makabuhay, makatabang na para protektahan ng atong skin gikan sa mga dili makaayo na ito nga ultraviolet rays sa adlaw. Gawas ni ana, ang Moringa Oleifera bonggang-bongga sabna sa atong mga ngabil or lips. Sama na sa atong nalitok sa unahan, ang Moringa na ilhan nga na ay moisturizing properties nga maayo-kaayo sa atong panit. Mao na bitaw ang rason na kana nga tanom, mao na susi nga mga ingredients nga mao'y makapanindot o makapahealthy sa atong lips. Oo, nago na sa mga lip balm appeal o inana, o lip creams, inana. Ang Moringa makatabang ka makabuhay para magpabilin nga atong ngabil soft. Sana all soft. And syempre, smooth. Ganon. Kanausang antiseptic properties nga naadya mismo sa Moringa Oleifera ka makabuhay, makabinipisyo again ng atong skin, ana. Magamit maguna in case of skin cuts or na ay mga samad or abrasions or ka na mga paso or mga pangos or skin infections or rashes baron or sunburn marks or mga pinaakan sa mga mananap. Makatabang para walay makitang marka sa atong skin. So, nakukikatabang, di ba, ang Moringa Oleifera? Unya, makatambal pag ina sa mga acne o ka ng mga dark spots. Unya, fantastic man na no, para sa skin ang Moringa. Makaproduce pag ina mga bonggang resulta kung adlaw-adlaw na ito ng konsumuhon. Di ba? So, nakinanglan ta o Moringa Oleifera. Kung ang Moringa Oleifera ka makabuhay, usa lamang ka na sa 17 mga ingredients na nadya agisagol sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Maunang ato na nang tumaron everyday. Kaya dagantang makuhang mga kaayuhan para magpabiling kitang healthy. Di ba? Imno nato ka na isip ato ang dietary supplement.
0: EXL Coffee Milk.

0: Kaka makabuhay kanang kapini mo diha ang imong naandan nga imnon nga walay benepisyo nga ikahatag sa imong lawas ipadapli na na. And please mag-switch na kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape all-in-1. 17 ka mga ingredients giusa daghan pod uyab ubay-ubay kaya buyag. And syempre usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang Arabica coffee beans. Usa pa mga health benefits nga makuha nato sa Arabica coffee beans. Nag-offer na ang Arabica coffee beans sa ato og nindot nga mga kaayuhan para sa atong panlawas. Oo. Makaprotekta na sa mga cells kay nanay antioxidant compounds. Unya na gipahitabo nga pagtuon or studies sa makabuhay nga nag-indicate nga antioxidant properties na adiha sa ato ang Arabica coffee beans. Oo. Nay phenolic acids nga mo'y makatabang para protektahan ang cells sa human, sa tao mismo. Gikan sa radical compounds nga mo'y makadaot sa ato ang kinatibuk ang lawas. Ang research pod nga gipahitabo nagsuggest nga ang pag-inom nato sa coffee di mila makapaubos na sa risgo sa pagdevelop sa endometrial and liver cancer. Gawas ana uguan pa mga tipo sa cancer diseases sa atong baba, sa pharynx, ingon man sa atong skin. Ang Arabica coffee beans ka makabuhay makabatok po na sa mga bakterya sa atong baba mismo nga mo'y makaingon nga magkabatunta o cavities. Na ay pagtuon nga gipahitabo usab nga ang Arabica extract potential na sa pag-inhibit og bakterya nga nagpuyo sa atong baba. Itawag nato na og lactobacillus acidophilus. Ganun. Nga mas nailhan nga mo'y makahatag nato o'y rason nga makabatuntag cavities sa atong mga ngipon. Unya, kanapon nga presence sa caffeine and chlorogenic acid sa Arabica makatabang para batukan ang mga nagkadaiya nga bacteria. Kana pipila lamang sa kaayuhan nga ikahatag nato sa atong health mismo, sa atong baba, sa atong ngipon, sa atong kinitibok ang lawas, ang Arabica coffee beans. In surprise and good news ka makabuhay kay atong Arabica coffee beans, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape nga all-in-one, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa imong pag-inom sa atong kape, wa kay angay kabalakan. Bisan pagkadaadlaw, mo inom ka sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Maraming salamat ka makabuhay ug alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Huwag ganon sa sumpay sa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Candy. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

kalahato ng sinabi po ni Abby, inisip ko rin noon bilang isa sa maraming posibilidad na haharapin ko kapag nagpadala ako sa damdamin ko para kay Denver. Pero daig ng tibok ng aking puso ang

0: kahit na anong banta at alalahanin. Ang totoo, Lady Battle, hindi naman talaga ang ibang tao at iba pang maaaring mangyari ang inisip ko noon, kundi si Denver mismo. Paano kung hindi na naman niya ako kayang panindigan? Paano kung hindi pa rin niya ako kayang ipaglaban? Paano kung sa huli, katulad ng dati, mas lalo pa akong masaktan?
1: May bisita ka, Candy, apo.
0: Kinsa dila ni Abby og sa amahan ni Denver, Lo?
1: Ang amahan na sabang di banuso pag-anhi, Candy.
0: Unlimited gid kaayo ang ilang pagpanginsulto nako. Sa tanang higayo na lang, dili gid ko nila lungan.
1: Ato bangon mo ba? O ganahan kang naasab ni makigatubang kaniya, Candy.
0: Ayaw ko makabalaka. Kaya ko ra siya. Labi pa kung may bit-bit kong sundang.
1: Nakigatubang katuod nako pero may gigunitan kang sundang.
0: Nilibagiingnan ko naman kamo. Nga kung mubalik pa mo dinhi, sundang na ang makikatubang ninyo. Magpasalamat si Abby. Nalimot ko ini, di ang mianhi siya og nang insulto na sab sa akong mga anak.
1: Ha? Dili ko magdugay. Dalion ko lang ang akong toyo. Bahin kang Denver.
0: Og sa iyang pagpakigbalik nako.
1: Imong gidawat.
0: Plano ko ang pagpakigbalik sa imong anak.
1: Ayaw ka na pagbuhata, Candy. Kana ko nagtamod ka pa sa imong dignidad. Kung may reputasyon ka pang giampingan, dili ka angayong makigbalik kang Denver. Ayaw siya dawata. Minyo na siya. Mahimo ka lang kabit. Bugo ka ba?
0: O concern ka sa mamahimo kong estado? Kung mahimong kaming duha pag-usab, Sir Lucas?
1: Ayaw siya dawata. Abuga siya, idispatsar siya, kay kung dili, ni ay bahad. Himuon kong impyerno ang kinabuhi ninyo sa imong anak.
0: Unsa?

Inilibatod ang asawa ni Denver po ang dumating noon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaharap at nakilala ko si Miriam. Hindi naman po siya iskandalosa. May breeding, kumbaga. Pero batid kong nagpipigil lamang siya noon. Siya man din, Lady Battle, binilaan akong tanggapin si Denver muli sa buhay ko. Pero ang tugon ko sa kanya na hindi ako ang kailangan niyang pagsabihan at warningan, kundi si Denver mismo. Tila nagmalaki ako kung kaya tumaas ang boses ni Miriam, pero hindi ako nagpadala sa takot. Wala akong kasalanan sa kanya kung kaya taas noo akong nagbitaw ng mga salitang hindi ang katulad niya ang katatakutan ko, dahil siya mismo ang nang-agaw kay Denver mula

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ug imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito ang yang story, di ba? Sa sunod nga higayon sa atong tulumanon, sumpayan pa nato ang yang revelasyon. In the meantime, human sa pipila ka mga pahinumdum lamang mamalik din ta para atong lakbitan og iskutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon ni Candy. Revelasyon, no? Ni Candy. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Maraming salamat, kamakabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo sa kanunay, ang atong kapsula. ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tumarka na ba ni Ana? Karang adlawa? Ka makabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid ka na lang nga ka na mahinumdum rata. Para kanon ay protektado ang atong mga kaugalingon o kundon na rin mga balatian. Sa everyday na to nga pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, katabangan kita na makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o ka ng mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement ka na tungod kay daghan. Ang mga ingredients nga giusa diha ka makabuhay. Ug matag ingredients, doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa itong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan. Tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa traditional nga medisina, ang lagundi mismo ka makabuhay. Kanabitang dugay nagigigamit na sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, especially din sa Pilipinas. Unya, nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo hubak minana. Unya, sa bag-uhay lang mga findings and reports, doon ay positive nga confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo ug uban pang mga benepisyo nga atong kinala makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nga matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development ka makabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough ha. Tanang matang sa pag-ubungan ay plema, minana, o sa baga, minana, sa dughan, makatabang yun ang lagundi. O ang lagundi pag yun, makapakunhod sa viscosity o sa kabag-on sa mucus or plema. Kunya, makapa-improve pag yun sa phlegm color. Kaya kung ma-improve mag yun ang phlegm color, mas dali lang ito ang pagkulihad o mas dali ang pag-release, ana, ikan sa ato ang lawas. Unya, makalesen pag yun, makatibhang. Diba kung ka nang ubuhon ka, katuloy mo tutunan si kag-usig, si kag-ubo. Sa imong pag-ubo ka makabuhay, magsakit imong dughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. So malikayan na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun na sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya, ma-address pod ang shortness sa tuang paginhawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin ginatay kanunay nga lagundi. Sa research, nagipahitabo, syempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang gi-expound na ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga doon ay asthma, doon ay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas, labi na sa ato ang pag-ubo or kanang mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiya nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang utuman nata everyday sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, isip atong dietary supplement.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang iyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Daghang salamat sa pagpaabot, siyempre ka makabuhay sa pagpadayon mismo sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay. buhay nga itong programa. Ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, syempre, o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre, ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya mo wagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na syempre sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang nato na para kung ikaw, adult gani, usang ato sa 2 kapsula ka na imong tumaron. Every day ka makabuhay, uban sa inadlaw nga tubig, inadlaw ha, or warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kanang lita na kay sakit, so mas daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha, gato sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Kunya inadlaw nga tubig hapon na pag-aimnon or warm water. Again, dili bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pamukhaon, pero pwede rasad nga after kamukhaon, paabuton sa nimo ang 1 hour gikan kamukhaon, una kang muinom. Ganon. Sama na ako sa uban pa, muinom na kita, imo na itong perfect nga ka-partner every day atong imnon tumaron ang EXL Makabuhay Plus Capsule and ang atong kape nga all-in-one kay naa na gid ang bonggang-bonggang nga mga ingredients. Giusa lang da 17 ka mga ingredients. Sama na sa sultin ako sa unahan ng bongga usap ang dinatawag na to og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganon.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganihan na bati na nato ang kinatibuk ang chapter 11 sa Revelation ni Candy. Wa pa mi end dito ang yung story. Hibaw na bugong sa buhaton. Paminawang gihapon nato ang sumpay sa ang Revelation sa masunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, karo na itong lakbitan o giskutan ng atong nabati ang kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. But before, Anna, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang ngumiti, huwag natin kalilimutan ng bongga dako ka nagkatabang nga positibo nga mahatag sa to pang adu-adlaw nga pagkinabuhi bisag pagdagang mga problema o suliran ang budas sa magnato. God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat nimo sa imong kaagi. Wa pa ta matapos pag feature sa tanan. Inanayon lamang nato no ang mga katuyuan nga makuha nato ang mga pagtulunan sa matag yugto sa imong sugilanon ng bongga. Pero kung basta nato ang chapter 11, off na, red flag na gid kaayo pud nako, doble-doble, no? Nga kung tubayan nato, mag-isip ka man lang, kana maghuna-huna ka man lang dawaton ba nako udili. Nananay something kay kanang tao nga naka plano nga dawaton or yunahuna nimo nga dawaton pagbalik, minyo naman. Bisa pag mayong kag una siyang naging akin mo ana imong dialogue. Pero kay di man ikay gipakaslan. Mibalik lagi tuod murag ikay winner. Pero at the end of the day, ikaw ang loser. Kay kumutubay ka ana, minyo man na. Bisa pag nagbulag sila dili ikay rason sila pa nagbulag, the fact nga na minyo na sa lain ang lalaki, ang tao nga imong dawaton kay nagmahay ay off na gyud. Pero at the end of the day, ikaw gid gihapon ang kumbasa nato ang chapter 11 ha. Ikaw gihapon ang magdesisyon para sa imong kaugalingon kay ikaw may mupuyo ana, no? Imo man ang tulubagon puhon ang mga consequences sa imong pag-aatubangon. Pero sa mga kamakabuhay nato nga naminaw ron nga do na iyon ini nga matang sa relasyon, sitwasyon, scenario nga kanang nibalik ang inyong mga ex pero ang gatong nibalik nga ex na minyo nas lain nya mahal pagyapon ninyo, dili igong rason or hibug aton ang inyong gifeel nga gugma para ato nga tao para inyong dawaton nya moingon mo nga di man ako nakaingon nga nagbulag sila sa ang asawa, dili may ako nakaingon, di man ako ang nakaungka, di man ako ang ana. The fact nga naminyo lagi ikaw gyud gihapon na motubag ug mamahimong kabit gihapon ka bisag dili pa ikay rason sa pagkaguba sa ilang kaminyon, kabit gihapon ka. Ganon. Unya, ganahan da ita nga nasakita na ganito sa una. Mangita pag itaglaing sakit karon kay bago ata matagbaw. Gusto gyud kang maantimano sa matagrelasyon nga imong pagasadlan, di ba? E na may kamakabuhay, no, atong sumpayan ug sundan ang sumpay sa revelasyon sa kaagi sa atong sender, revelasyon niya kaagi pa ni Candy sa sunod niya episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay.
1: Daghang salamat sa pagpaminaw, hi, sa mga taga Digo City, Davao del Sur, and kay Ariel Jose. Ayan, maraming salamat. Yan Lee, hi, sa Pinoon family, maraming salamat po sa pagpaminaw. And Dexter, oo, and kina Michael, Baswell and Noncha family, maraming salamat din. Kay Keith Leo, salamat. Barlaan and Hinobiagon family, salamat. Kay Orly Licomes, salamat sa pagpaminaw sa... O ang mga taga Tagum City, Davao del Norte, labi na ang mga taga... asa ganito pita ni ha sa Makasero. Ayan. Ha? Oo, Tagum City, Davao del Norte. Hi daw kay Papa Isoy, kay Uncle Utek, kay Uncle Bobong, kay Kuya Ronald, kay Jesse, and kay Bibi Arding. And congratulations once again kay ano, Pam Dimia. Kay Titsiranga na ang lola mo. Magtudlo na siyang kaayuhan. Mga pagtulunan sa kinabuhi. O sa uban pang subject. O teacher na, congratulations. Certified na yun, nanay lisensya. Si Pam Dimia. Ganon. Unta mo tubo na. Charas lang. Hi din kay Glenn and kay Mafi. Salamat sa pagpaminaw. And si Tads. Kasi wala si Taz, ulitaw na si Taz. Nanimako na, nanimako na. Niyan na, kamakabuhay nga ito ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog o muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang bahay o makigsaw kaniya o mukaon siya, uban ka na ako. Kana nga special namin saya itong mabasa sa Gipadayag 3, versikulo 20. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: 1203.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

Kaayong hudog, kapamilya, ka-vibes! Happy adlaw nga Lunes ka na itong tanan. August 31, 2026. Katapusang adlaw sa Agosto, ka-vibes. So, ugmaadayon. Sugod na ang September or ang mga bulan. Kapaboritong Berman sa itong mga solid kapamilya, ka-vibes. By the way, ka-vibes, welcome sa inyong paboritong request program. Favorite mong request? Siyempre, ikaw ba ninyo, Kuya Jason? Hindi lang sa 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. Mga ka-vibes, report na magsugod sa Vermans. At ubalikan ang mga nahitabo ni ining Agosto, ka-vibes. Bulan sa Agosto. Masindagan ka o mga challenges, ka-vibes, mga disappointments. Pero siguro, sigurado ko talagahan po kag mga victories ka. Ang ay nimong pasalamatan. Pagkarong last day sa August, ka-vibes, ayaw kalimot, good nga. New day, new opportunity, ka-vibes. Kung wala nahitabo ang imong gihulat o wala niabot ang imong gihulat, karong bulana, ka-vibes, ayaw surrender. September, ka-vibes, is another chance. Another chance to start, another chance to improve. Another chance to believe again. Mga ka-vibes, ito nadunggan ang kantang Sa Kabila ng Lahat by Vikan sa bandang Unit 406 or Unit 406. O sa kakanta nga nagdalas o pagbato sa paglahutay, commitment o pagpabilin. Bisan pa o kadunay mga pagsulay. Ang sa kabila ng lahat murang nagsulti, ka-vibes, bitawang bisan unsa pa ang atong giyagiyan. Bisan unsa pa ang mga problema, piliyon gihapon nato ang mupadayon. Kaysa kinabuhi, dili man perme hayahay ang dalan or dili permenting hapsay ang dalan, ka-vibes. Normal lagi nang naay mga lubak sa dalan, naay mga trials. Siyempre, aparte na siya sa lamas atong kinabuhi, aparte na siya, ka-vibes, sa mga ramunindot ang istorya sa atong kinabuhi. O siyempre, ka-vibes, una kay relasyon ngay mong ipaningkamutan ang kanta na himong reminder, ka-vibes, nga commitment. Dili lang makita kung maayo ang tanan, ka-vibes. Makita ang tinuod nga commitment kung naay mga problema. Pero willing gihapon mo nga magkasinabot o maningkamot na malampasan ang tanang trials o problema sa inyong relasyon. Kung sa kinabuhi ito naman na ka-vibes sa kabila ng lahat, means bisan unsa pa ang imong managian. Nagihabon ka rason, ganong mubangon o mupadayo. O siyempre, ka-vibes, ang Unit 406 or Unit 406 o sa ka-Pilipino rock band nga nakahatag kung ilang kaugalingong marka sa OPM Philippine rock scene. Dahilan sila sa ilang melodic rock sound of emotional songs, labi na sa mga kanta na nagisigot sa gugma, relationships, longing o personal experiences. Nahimong kabahin sa Filipino OPM rock music scene, dahilan sa ilang emotional o melodic rock style. Nakakuha o following ligan sa mga fans sa Pinoy, rock o OPM. Ang ilang songs, ka-vibes? Adunay themes nga sa love, heartbreak, commitment o life experiences. Nahimong memorable sa mga listeners ang ganahan o heartfelt at Filipino rock music. Mga ka-vibes, basina kay goal nga wala pa ni mo na-achieve karong bulan sa Agosto. Ayaw huna-huna, ka-vibes, nga failure na dayon ka. Dili pa na human ang story, ka-vibes, tungon kay wala pa ni mo nakuha ang karon. Mga ka-vibes, September 1, another chance, another chapter na po. So nga karong adlawa, isira na to ang August nga adunay gratitude. Pagablihan na to ang September, ka-vibes, nga adunay hope. New month, ka-vibes, new opportunity, new goals, o syempre, new blessings. Ayaw kahadlok, ka-vibes, nga magsugod pag-usap. Ayaw kahadlok nga musulay sa mga butang wala pa ni Montistingan, ka-vibes. Ayaw pag-hadlok nga diskubrihon ang mga butang, ka-vibes, o mga kalingawan. Kaya sa itong kalibutan, ka-vibes. Sino ang kabalo, ka-vibes, nga talento di ni mo ang kanta. Wala lang ka na sakto og train. Kung gusto ka nga magawas sa imong potential nga sa imong pagkanta, ka-vibes, sa nagtuo ka nga yabag ka, pwede ka magpa-mentor kang Jason Baluis. Pagkaminaw ka ni Mudra, pre Jason Baluis.
Mga ka-vibes, last day sa August na. Asa naman inyong mga request, ka-vibes? Siyempre, text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, sa mga ka-vibes, ang mga nag-Facebook karoon, visit ka-vibes ang anong Facebook Live. Search lang sa Facebook ang 96.7 FMRW Oro. Pakilike and follow, ka-vibes. O kasi pwedeng i-share mo itong live karoon para tag ka ng mga kita mga lingaw. O ka ng mag-comment, ka-vibes. Special greetings to subs sa tanan na ito, mga ka-vibes. Kaya padayon ka na minaw. Sukad pa sa pagsugod sa programa. Sukad pa sa pag-sign on. Pero sa itong sibyahanan ka vibes. Naging salamat sa inyong kanunay kapagpaminaw. O sa karon pa nang nakatuto ka, welcome kayo mo ka vibes. Hello po sa itong mga radio listeners nga dial nga 96.7. Pasensya kay ka vibes sa kuntingog karon kay siguro halos tanan or kasagaran tanan karon na igo sa Subao asip on na tungod sa kainit o sa kainit sa panahon ka vibes. Normal na yung kaya ka vibes. Pero dili mapugna ang programa ang favorite mong request. Nakabahin lang ang mga Subaw-Subaw. Kung adunay bakante nga oras ang programa kita ka vibes. O siyempre, basina mo sa inyong balay karon na sa negosyo sa kanyang trabahoan. Kung nagpahulay, welcome kayo mga ka vibes sa programa ang favorite mong request. Og siyempre, og sa tanang nagsiribrar, sab silang adlaw. Adlaw nga natawhan. Happy birthday kaniyong tanan, August 31. Happy birthday kaniyong tanan. Inaot nga, hatagan pa mo sa ginoong maayong panglawas. Alipay, kalampusan, o panalangin. Palitan ako ka-vibes ang ganing mga nag-birthday o August 31 kay mga gwapo-gwapa daw na. O mga manggihatagon. Manggihatagon ka rin mga nag-birthday o August 31. Kinabi, pasiklabi daw mo yung ka-vibes. Panalay daw mo yung isa kakilo nga litsyo. Atik lang ka-vibes. Dito ako sa tanang nagsirebran silang adlaw nga natawahan ka. Happy, happy birthday ka rin yung tanang. Inaot nga hatagan ba mo sa ginuog mayong panglawas. Kalipay, kalampusan o daghang panalangin. Sab, happy, happy birthday ka rin yung tanang. Sa ito mga drivers, usab, sa ito mga riders, biyahero, hamping ganunay sa dala. Ayaw pagdali o glikayi ang paggamit o cellphone samtang nagmaneho or samtang nagdrive ka pamilya ka vibes. Mas maayo ng malate gamay kaysa dili na makaabot sa imong padulngan. At imanday ka vibes sa itong pagbiyahe, sa itong pagpanginabuhi diri sa itong kakalibutan ka vibes, wala na replay. Sa itong mga construction workers, farmers, delivery riders, vendors, office workers, o sa tanang naningkap para sa pamilya. Saludo kami kaninyo tanan ka pamilya ka vibes. Hamping sa inyong trabaho, inumog tubig kay grabe ka init sa panahon. Pagpahulay kung kinahanglan ka pamilya ka vibes. Akong init kayo ka vibes, hydrate kanunay ka vibes, inumog igo nga tubig. Ikay ang dugay nga direct exposure sa adlaw. Kung adunay kinahanglan. Kung dili kinahanglan ka vibes o pagpahulay sa mas bugnaw nga lugar kung mubati o kalipan or pagkaluya. Mga ka-vibes, habit na yun musulod ang panahon sa paborito kayo sa mga Pinoy. Ang Burr Month, September na mga ka-vibes. Asugda na nato ang pag-play ugma sa itong mga paborito ng mga Christmas songs. Meron labaw sa kung sa tanahan decoration ng celebration ni naot nga ang Burr Month, ka-vibes. Mahimong panahon sa gratitude, forgiveness, family, kindness o paghatag kung kalipay sa uban. Pamilya ka vibes karon human sa kabila ng lahat. Ato na po nga ipadayon ang atong Monday playlist pinaagi sa usa ka kanta. Nga murag muigo sa mga tao nga usahay ang nagpanggap na okay bisan adunay itaguang debate. Next song ka vibes, maligayang pagkukunwari by MRLD. Para sa tanang adunay silent battles, hidden emotions sa mga okay rako nga dili di ay okay. Kani nga kanta para kaninyo ka-vibes. Enjoy the music. Dari lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes!

0: Maganda ang kanta ka vibes nga maligayang pagkukunwari by MRLD. Sa mga katakaras ka vibes, alas 12:27 na. May pagaminaw kang Jazz Maverick, aka Pudong Dra. Pagaminaw ka ni Madra, Jazz Maverick. Kang Ati Margo, ka nasa Montibisa ka. Kang sweet sweet kang love. O siyempre sa mga solid ka vibes sa para sa may Montibista. Laag ko Dra ka vibes. Ano natay solid ka vibes Dra sa may Hayiktin compound ba na Dra na dapit sa may terminal galing na ay maligya nga coke ni Kagawad or Cons Hayiktin. That's my boy. May pagaminaw kaniyo Dra, nakalaag ko Dra ka vibes. Adunay kitay solid ka vibes Dra nga nagkapaminaw mga nasa mga Dra sa may Hayiktin compound. May pagaminaw kaniyo tanan Dra, may pagpaniyo to syempre. Syempre happy holidays kaniyo tanan. Sa mga solid ka vibes at daw nga wala pa nagkapaniyo to, paniyo to na ka vibes. Padayon kita sa mga musika, lindot ng mga musika ka vibes. Ano yung next song ka vibes? Request kanini, Jazz Maverick Pudo, Love Is Gone by Slander. Stay tuned, Kapamilya Ka Vibes.
1: FMR, favorite mong request.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer

0: bag-ong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, capsule o kape. Tapos yung bata kami, nawala yun. Kalo si Minon, nawala yun. Munang dinting niya na ko nainom, kadadla yung penom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima ane, Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o

0: Kapamilya, kapabes, kamo kaya po nagpaminaw sa programang favorite mong request. Kaya lang sa iyong paboritong sasyon ng 96.7 FMR Davao Audio. Okay, syempre ka-vibes, kini nga programa, hatod ka na to sa Corn Coffee with Malunggay by Jazz Healthy Products. Para sa mga gusto o alternative ka coffee experience, muni ang Corn Coffee with Malunggay ka-vibes. Gihimo o gihatod ka na to, pinagi sa Jazz Healthy Products. Ka-vibes, ito nadunggan ang kanta ni Arthur Neri, Kaysa Lang. Kini nga kanta, nagdalaog hugot nga pagbati sa usa ka tao. Adunay usa lamang ang kagusto ka ba? Igugmaon ug mapili sa taong importante para kaniya. Ang isa lang ka vibes, murag istorya sa usa ka tawo. Klaro kaayo kung kinsang iyang gusto. Dili daghan ka vibes kundi isa lang. Kanang pamati ka vibes nga bisan daghan pa og tawo sa palibot adunay usa ka tawo. Adunay sa katawag yun nga mo'y makakuha ang atensyon, mo'y makadani sa imong pagkalalaki. Pero sa Iko Vibes, sakit po na huwag kay nang dilitan na ng tao gusto ni mo mahimong atuwa. Dilitan ng tao ka vibes nga gusto ni mo mahimong imo. Mao nga ang kanta ka vibes sa imong relatable sa mga naghulat, nangandoy, nagmahalog, secretly hoping na sila po na ang piliyon ka vibes. Kung na kay one person, ngay mong gihunaw na karon ka vibes. Pasin isa lang po siya ka vibes. Naghulat lang po siya ka vibes ngay mong unhan og persa. Ikaw mo una og pers mo. Mahog sa mga ka vibes sa tutra na adunay pagbati sa usa ka tawo. Unhi na og unig chat ka vibes sin gihulat ra kaniya. Si Arthur Neri ka vibes usa ka prominenteng Filipino R&B pop singer nga nailhan sa iyang smooth vocals, emotional delivery ug romantic songwriting. Nakay mo siya og dakong pangalan sa OPM scene ka vibes. Pinaagi sa iyang mga kantang kasagaran. Adunay may tungod sa love, heartbreak o relationships. Lakip sa yang nahimong songs kabay ang pagsamo. Higa, binhi, take all the love o isa lang. Ang iyang distinct nga vocal styles, hugot nga delivery mo'y usa ka rason nga nung daghang OPM listeners na nakarelate sa iyang music vibes. Mga ka-vibes, ayaw kalimot, ayaw kalimting adlaw nga Lunes karon. Yes, ka-vibes, Monday karon. Paulahiyang tanan, ka-vibes, kung napakyas ka sa una, ka-vibes, ayaw kalimot nga napaka-chance karon. Kung wala ni mo na nakuha ang opportunity kahapon, ka-vibes, pasina ay mas maayo na muabot karon para kanina. Ayaw kalimot, kayo kahadlok na magsugod pag gusto. Sa mga ka-vibes, ato nga nagtanong sa itong Facebook Live, sa mga nag-share kang Kuya Rick Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, dala sa may barangay Pangutusan. Mahing pagpaminaw, as always sa inyong always nga pagpaminaw, always nga pag-suporta sa matag program. Kuya Rick, may pagpaminaw ka ni Mudraya, sama nung sa may mga kasikas, sa may mga tirada na ito, dala. At syempre, sa mga ka-vibes, ito dala sa may barangay Pangutusan. Mahing pagpaminaw ka ninyong Haron, kang Jason Balawis, sa Tanang Balawis Family, kang Joy Mamayabay, sa tanang mamayabay family. Pero sab sa may barangay Basakang Raiden Singkala o sa tanang Singkala family o Aljo Bernal. May bagaminaw kaniyong hurot sa tanang mga solid kapamilya kabayos. Nato nga na always nga nagapaminaw ka Ma'am Dalia o pamin panos dira sa may barangay kabakungan. Mayung uto kanimo dira ma'am. Ulo kong naglanog-lanog imong radyo dira karon. Sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia, may bagaminaw, may pag-tunin kaniyong tanan. Og siyempre kang Ate Ruth, may pagaminaw ka ni mong Ate Ruth. Tara sa may Tamiya Compostela, kang Bibi, sa mga kasilinganan ni Ate Ruth. Og siyempre sa mga anak ni Ate Ruth, may pagaminaw ka ni yung tanahan. Sa mga ka-vibes na ito, tara sa may Tamiya, labi na ka pinakabagtik, pinakamayo, pinakatunong mukanti. May pagaminaw ka ni mong tanahan. Boss, Nono, Daragusa. Puhon boss, masin na itong balik tayo po sa stasyon kaya magkanta-kanta tayo po. Sa mga ka-vibes ato, sa may palingke, sa nabunturan, sa may sa tibok palingke, sa Davao de Oro, may pagkaminaw kaniyong tanan. Sa itong mga tindero at tindara, sa itong mga laborer, sa itong mga merchandiser, security guard, watchman, sa itong mga trabahante dira sa may kapitolyo, sa may nabunturan, kang Christopher Longlong Orbuda. May pagkaminaw, may pag-tunin kaniyong tanan dira, kapamilya ka ba? Sa mga drivers, always pag-ambing sa dalan, always sige pagdala og tubig ka ba? Grabe! Grabe ka init sa panahon, kapamilya ka ba? Sa itong mga tricycle drivers, always sige pag-ambing, always pag-dala og tubig ka ba? Sa itong mga office workers, construction workers, delivery riders, grabe ka init sa panahon. Layo sa inyong pag-amping, sa inyong pagbiyahe, pag-amping sa inyong pag-deliver ka vibes. So always good nga, inom og tubig, inom og sakto og tubig ka vibes. Sa mga ka-vibes sa ito, nga na silang panimalay na minaw sa dahil nga 96.7. Amping kanunay ka vibes. So, siyempre, human sa isilang ikan kang Arthur Neri ka vibes. Atong ipus ka diyot ang atong music ka vibes para sa itong importante sa ikan sa itong mga partners or ato mga advertiser. Ayaw gawa ka vibes, so ayaw close ang Facebook Live, ayaw pagbiya, ayaw giop ang iyong radio ka vibes. Kami balik kita, manigpipila ka mga pahinoy. Relax sa iyong paboritong station, 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya ka vibes.
1: Kung feeling mo wala na kaamping eh, pag-amping na lagi mo, tiguang nabitaw ka. Why? Halay!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 12, kapatay 5 na. Para kayo kita oras ka vibes, nga salamat sa iyong pag-uban ka na ako karong udto. Mga ka vibes, salamat sa tanang na nagpadala sa ilang request, sa ilang nag-comment sa itong Facebook Live, sa mga nag-text sa itong mobile number ka vibes. Huwag sa tanang na itong palayon nga naminaw, karon pa lang nga nakatutok, may pag-aminaw kaninyong tanahan ka pamilya ka vibes. Sa itong radio listeners, Facebook Live viewers, o mobile app listeners, nga salamat sa iyong walay huno. Kasuporta ka vibes sa matag programa diri sa itong sipiyan. Ayaw kalimot ka vibes, karong adlaw nga Lunes, new day, new opportunity ka vibes. Kung wala na hitabo ang imong ihulat, kahapon ka vibes, ayaw surrender.
1: Mahal kita.
0: As in, dili pa panahon ka vibes, pero dili pa sabot nga. Dili na yun na mahitabo ka vibes. Padayon sa pagtrabaho, padayon sa pagtuo, padayon sa pag-ampo, labaw sa tanan ka vibes. Padayon sa imong kaugaling. Ayaw itong para ang imong chapter sa chapter sa uban ka vibes. Hinahinay sa imong progress, basta nagpadayon ka. Nagyapon kay progress ka man. Sa mga drivers, riders, construction workers, farmers, vendors, office workers, at tatanang narabaho at big kanunay. Kung init ang panahon, hydrate o pagulay, kung kinahanglan. Sa mga nag-drive, kung ayaw pagdali ka vibes, at syempre ayaw paggamit o cellphone samtang nagmaneho. Mas importante ka vibes kasi nga safety ka kaysa makaabot ka sa imong destinasyon. Sa tanang birthday celebrants, happy birthday ka niyong tanan. Sa itong mga solid ka pamilya ka vibes, ka always ka nagpaminaw. May pagaminaw, kagang salamat sa always ka pamilya ka vibes. Kung kapoy, pahulay, kung lisod, hinahinay yung pagtuon ka vibes. Kaya yung surrender ka vibes. Sa ngalan sa itong mga kubanan, resistasyon, kang Jessa, Adorna, kang Koya, Tonis, Budoy Pats, Elmer, Dudes, Romantico, Tanong, Dexter, Visitasyon, ako si Koya Jason. Kini ang programa, favorite mong request, dali lang paminawan sa iyong paboritong stasyon. Ang 96.7 FM Davao Dio. Your favorite music radio.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron, kayo naggamit na ginakong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee o Magnum si Herbal Capsule. Bayarin ako ba? Kay mahutdan ako sa butika. Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
7: Wala lola, kipasunog piya to ni mama.
4: Unsa? Kipasunog sa imong mama?
7: Kainingan mo si mama nga. Tagpututok ka diri sa balay.
4: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na karaban. Magna! Palitik ang Magnum C!
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Alberto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ipina Bisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
11: Good morning, ma'am.
12: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pina tang duha.
11: Pumunta ng...
12: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
11: Pumunta sa aroma ni, uy.
12: Ay, syempre.
11: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
12: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
11: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum Sea Herbal Coffee.
12: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Ang Magnum Sea products mapalit sa Hagunoy Davao del Sur, Alia Pharmacy, Melson Pharmacy, Pharmacia RKY, All in One Store, og Mary Meds Pharmacy.
12: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon, bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum Sea Herbal Massage Gel, natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas, para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum Sea Herbal Massage Gel, kalma sa lawas, gasa sa inahan.
8: Ang Magnum Sea products mapalit sa Padada Davao del Sur, Ranis Pharmacy, MD Drug, Padada Drug, sa Kiblawan, Butika di Pamilya, Rochelo Drug House, Mers Pharmacy, og Sabers Pharmacy.
1: Love.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
14: Sigurado ka?
1: Sex.
14: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage and career.
13: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
1: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
13: Yes, nadawat na kito sa trabaho.
1: Love, Sex, Marriage and Career.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Ako pangalan Virginia Mintel. Balisa Diyos na ko na ako kuhan na ako ano pa yung high blood. Salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Silvestre Adida, taga Quezon, 49 akong edad. Mga 1 month naman ko nagamit ani niya. Nigaan akong mga tail, kaya akong tail na maurot na ni Maratitis ba. Naulian ko sa Magnum C, gaan akong lawas na. Diabetic food ko, wala akong ninomong tambal, kaya maram akong malipong. Niya akong ginom, kato na lang yung Magnum C nga herbal capsule na gaan akong paminaw.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala akong nagamit ang Magnum C, kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kape nga Magnum C, kay sa isa ka daw, ikatulong ko magbawas, nakawin ko sa Magnum C nga kape, tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatangduha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products, mapalit sa Santa Josefa, Agusan del Sur, Jardin Pharmacy, Bangueros Drugstore, Gardosa Pharmacy, UCC Incorporated, o Petagara Store.
8: Love, sex, marriage, and career.

0: Isang napakagandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Ako po si Captain Jack, si Mommy Lucky on a beautiful...
0: Ay, beautiful yung kayo.
1: Beautiful, mingaw, hapsay, haruhay ng Lunes.
0: Kaya nga naman, wala may mga trabaho.
1: Wala may mga trabaho, pero kami nagya po trabaho.
0: Mingaw kayong palibot. No? Lamibod, usahay ka ng magpadagan ka sa dalan nga, kanabitang walay traffic.
1: Mm-hmm.
0: Nga, mingaw ang mga palibot, kaya tuwan ng gawas.
1: Yes.
0: No, ang uban ng makasyon. Ah, sige, enjoy yun na niyo yung bakasyon. Nga naman, ugma, back to reality na naman tayo, mga kaibigan.
1: Yes, okay. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Kamusta man naman na narasala sa ilang panimalay karon, Captain G. Kaginabuha, tinakaroon sa ilang panimalay. Masi nagunahonan na ni sila karon nga kanang masugba-sugba ta kayo. Ay, bitay ko ano kun.
0: Nindot kayo magsugba-sugba. Inani, oo. Ako gani, sigo panghagad, lami mga ligaw dagas, mami laki, kaya naguna-una mo na gahap.
1: Ligaw, dito ko gahapon na
0: gahap. Gauban rami ang nagbalay, pero di may mag-uban og pamakasyon.
1: Oh, iya-iya, miss. Iya-iya.
0: Gahapon. Trabaho gahapon ko.
1: Trabaho si Captain Jake. Ako, hindi pwede, oy, kailangan dito ko magbakasyon.
0: Mag-enjoy ka dyan.
1: Mag-enjoy dyan ko. Bahala ka na, Captain Jake.
0: Gahapon, nagdagat na ni siya gahapon.
1: Nagdagat ako kagahapon. Kusog kayong balud. Uy, Captain Jake, itungod sa habagat.
0: Pero so, sa si Captain Jake, nakusbalin siya gahapon.
1: Ano po siya dito? Kusog po kayong balud dito. Balud sa kahanginan.
0: Balud sa kapalaran.
1: Kusog kaayo ang ito ang programa dito.
0: Uy, salamat po mga taga-Valencia. Ang lakas po ng radio station natin dyan sa Valencia. Mapapakinggan tayo sa 94.5. At dito naman po sa Maramag Bukid doon, mapapakinggan tayo sa 104.7. Ang lakas, Mami Lucky. Galanog-lanog ang ato.
1: Merk na habagat po.
0: Oh, salamat po sa mga taga Maramag Bukid doon. Alam niyo ba, bumisita kami sa mga butika. Tinanong namin, ano po ba ang malakas na produkto ngayon sa merkado? Abang, sabi, Magnum Caesar.
1: Wow!
0: Magnum C po, sir. Marami po ang minsan po, naubusan nga po kami ng Magnum C Herbal Coffee. Pero ang lakas po ng Magnum C Herbal Coffee dito.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na Magnum C Barley Coffee.
1: Yun.
0: So, salamat po sa mga taga-Bukid
1: nun. Salamat po sa inyong tanan. Sa una daw, Captain Jake, di ba?
0: Mga taga-Don Carlos. Sa una, di ginatag doon ang Magnum C diha sa Maramag. Di po natag doon diha sa may Kibawi, Bukid nun. Di po natag doon diha sa may Valencia. Huwag man mailhan. Pero karon, no, unti-unti po nailhan yan. Nakasulay ang mga taga Bukidnon area.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung sila lami, mangyuday po ang Magnum C Herbal Coffee.
1: Ayun.
0: Gawas niya na, barato, pagyod. Oh.
1: Ito nga ng Magnum C daw, nagpabilin daw nga epektibo, barato.
0: So, di pa ipod ni kahapon, nga wala na wala ang mong kakapoy. Nami diya kahapon sa Maramag, nasuri mi diya sa Don Carlos, misuri ko kahapon diya sa Mekibawi, Bukidnon, nabot ko sa Valencia. Di haragugo, galaroy-laroy sa inyohang mga butika, go diya. Nangutana rago ko kung kumusta ang Magnum C niya. Lipay man po ko kay ang feedback sa mga butika, maingon man nga, kusog yud, sir. Sisawa na kay kusog lang, karon kay nanagig yud. Kusog yud, sir.
1: Kusog yud. Sa una kay may okay raman. Oh, okay diba? Sa una kay okay raman, karon kay
0: kusog yud, sir.
1: Kusog
0: yud, sir. Anyway, maraming salamat po kahapon. Nagbakasyon man sa yung uban. Pero mga Captain Jake, nagyapon na trabaho ra gyud ta. Abanti sa ta kanunay. Unya ra na mag-enjoy pagka...
1: Naplastada na.
0: Oh, maplastar na tanan. Oh, gatuyok po mi gahapon sa mga radio stations. And kusog po daan to ang programa diha. Galanog-lanog. Nailhan ta diha sa Valencia City. Ayan, salamat po sa inyo ha. Nainag-ingon sa kuha nga. Katubit ang mga masahista nga blind. Mami Lucky. Diha sa may Emporium.
1: Maunay lang ang Magnum C Herbal Massage Jelly ang ginagamit.
0: Listener sa programang LSMC.
1: Uy, ayan,
0: salamat po sa inyo mga nadya sa Emporium da mga blind na to diyan nga mga kaigsunan nga I think mga masahista na sila diha nga ang ginapaminaw kanunay sa programa o ginapaminaw nila kanunay sa radyo ang programang LSMC. Uy, or Love, Sex, Marriage and Career.
1: Dagan kay salamat sa mga ginapaminaw sa tuwag dili lang sa
0: grabe, salamat kayo sa inyo, talagang lipay kayo.
1: At taka dili lang nga Captain Jake sa talan mga nga karon nga namino sa radyo wala may klase karon. Ay pwede niyo makita si Captain Jake si Mami Lucky. Ay, live na live sa Facebook karon. Fresh na fresh ang mga dagwagikan sa
0: bagong hilamos, bagong hilamos, may ligo.
1: Ang isa kagigan og dagat. Para makita ninyo ang freshness na to. Karong adlaw, pwede mo muta na sa itong Facebook live.
0: Facebook live.
1: Captain Jake and Mami Lucky, pula nga to ang profile karon.
0: Sabi na ko pula nga bill ni mo, Mami Lucky.
1: Ay, may lipstick jud ko karon. Every time nga mag-live ta, Captain Jake, mang lipstick jud ko kay daghan kay magsulting nga nang luspad ra man imong agi mamilaki
0: oi. Sukad nya ako ni sang ingnan nga luspad kayo kanan. Karon kabaw na gyud sa mang lipstick.
1: Oo, kahibaw nakakat o na pagbuya ko ka. Kun sa man pag ati man sa kuan ato mga hulagway. Usahay man gud kay murag narat sa balay. So,
0: murag sa balay nya, usay way panghilamos.
1: Grabe pero way panghilamos oi. Panghilamos oi. Kap. Panghilamos, kaso nga lang, di lang kita mang lipstick. Karon nakakata na dyan tagpang lipstick karon kay live ba yata?
0: Ay, live tayo mapapanood mga kaibigan. Hanabi lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky. O syempre sa tanan po nga mag-live or tanan nga magtanan sa to ang Facebook Live. Basin makadaog ka o produkto ni Magnum C.
0: Dilin ako manghatag o produkto karon 200 pesos sa.
1: Wow!
0: Mas para mas dali, GCash na to. Tag 200 pesos po sa limang mananalo po ng sa lima po na winners ngayong araw mga kaibigan. Habang kayo ay nanonood diyan sa Facebook, asan ni comments ara dara. Daghan na din comments dayo, wala to na basa. So sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, pwede kayo manalo ng 200 pesos. Ang gagawin lamang po mga kaibigan, anong product po ng Magnum C ang inyong nasubukan? Ulitin po namin, anong product po ng Magnum

0: para sa Rizal.
1: Ayan, o.
0: O, diba?
1: But anyway, so, di na kita magstoryahan na Mami Lucky. Kaya itong istoryahan na lang karon ang values na nakakayaman.
0: Ayan, values na nakakayaman natin sa araw na ito ay...
1: Ano po ba ang values na nakakayaman?
0: Eto, kasi nga sa sobrang busy ng mga tao ngayon, Captain Jake, eto ang minsan nakakalimutan natin. Ang napakagandang values na nakakayaman natin sa araw na ito ay building healthy relationships with your family.
1: Ay, maganda yan. At hindi lamang sa pamilya, mga kaibigan, maging sa ibang tao. Oo. Yung building a healthy relationship.
0: Maraming klase ng relationship, Captain Jake. Relationship sa pamilya. That's another thing. Pangalawa, relationship nimo sa imong isig kaingon, sa imong katrabaho,
1: sa katao.
0: Pwede po relationship nimo sa imong kanabitang love relationship, sa imong bakarong uyab, sa imong bakarong mga kaparintihan, family relationship, relative relationship, basta kay na kay relasyon atong tao, atong person.
1: Yes, tama yan, Mami Lucky. Bakit sa tingin mo?
0: Kasi Captain Jake, minsan kapag hindi healthy ang ating hindi tayo nakakapag-build ng healthy relationship dito sa mga tao, Captain Jake, especially sa katong mga wala mong utakabalo, Captain Jake, kapag abot sa unahan, pwede pa dahita makapangayoog ka ng kutay, panahon ng kagipitan.
1: Yun.
0: O na kay problema. Yeah. Dili lang man pera ang pwedeng matabang, Captain Jake, kung dili, pwede po sa, pwede man po sa laing aspeto nga makatabang sila sa imuha.
1: Ayan, recommendation.
0: Pwede ka nila ma-recommend.
1: Referrals.
0: Referrals. Huwag ka ng tawhanan na maay kay manarbaho. Kung wala naman ka din sa imong kumpanyang gitrabahuan, pero kay tungod maayo ang inyong relationship, pwede kang ma-recommend.
1: Ang isa sa mga dili maayong dulot pagka dili maayong relationship, for example, nag-loan ka, nangutang ka, niya mag-CI, ay, ayaw na po tanga. Yeah. Maot ka na kinaiya.
0: Bilib po kayo aning
1: kaya
0: mga...
1: Kaya mag-CI raba, ang pangutanon raba na, silingan. So, pero kuha po imong relationship sa silingan, muna siya, nindot kayo. Relationship good is very important, mga kaibigan. Bisan-asa ang aspeto. Bisan-asa makamaabot, basta kahibaw ka ng maayo ka mo dumala og relasyon, bisan man sa imong ka-opisina, daghan ko kailan na Mami Lucky, magaling pero hindi marunong magdala ng relationship.
0: Yun.
1: Dili siya ganahan, I mean, dili man siya kontra sa uban, ha? Dili po na siya kontra sa uban, but dili lang yun siya mauyunan sa kadaghanan because di siya kahibaw ka ng, di kahibaw mo abi-abi, di kahibaw po managad, di kahibaw makigmingle, gina-isolate na iyang kaugalingon, and di po healthy, mga kaibigan, because again, di man pwede nga magpuyo ta sa, I mean, nagpuyo man to sa kalibutan, good, nga kinahanglan o ka nang makikahibaw ka, makikrelasyon sa isig kaingon. Mayon tag nagpuyo ka sa kalugar nga ikaw ra. But kung nagpuyo ta sa kalugar nga naay daghang tao, kaopisina, katrabaho, kinahanglan yung kahibaw yung makikrelasyon. Ayan, importante kayo na Mami Lucky. And of course, kung gusto ka o mag-amping o mag-build o sa ka-relationship, ampingan ang atong dungog. Ayan.
0: Ang dungog, pangalan mo ay dapat ingatan.
1: Pinakamaganda yan, mga kaibigan. Kasi walay maayong relasyon pagka dili maayo kang tao. Mm-hmm. O dili maayo ang imong reputasyon. Ang ugang reputasyon o ang maayong reputasyon, mga kaibigan, nanggika na dito sa maayong dungog o maayong pangalan. Husbo na to, ha? Ang maayong reputasyon nanggika na dito sa maayong dungog o pangalan. Kung maayo imong dungog, maayo imong pangalan, maayo sabang imong relasyon dito sa ubang mga tao, kay masaligang ka, ayan, malauman ka, nya mutahod po sila mo respetar nimo, kay nganuman maayo man imong dungog.
0: Yes.
1: Dili man dautan. So mao na sa ibig sabihin, ang pingan, ang relasyon, dili lang mang sa pamilya, kundi bisan unsa man nga relasyon, diha man sa relasyon man sa trabaho, relasyon man dito sa imong kanegosyo, basta importante ang pingan ng relasyon, kay wa man gud ta kahibaw sa unahan. Ingon ni Mami Lucky nga malay mo pag-abot sa panahon, manginahang lang ka, makatabang sila. O dili lang tabang pinansyal, kundili tabang usab sa unsa mang pwede.
0: Pwede moral support, yeah, Captain Jake. Kaya parihaan na, nagka-problema ka.
1: Sunugan ka, tabangan ka.
0: Tabangan ka, dili man pinansyal. Pwede ka nila, for example, papuyon sa inyo ha, bang nagapangita mo, pwede mapuyaan. Ingon na, mga, ako, Captain Jake, nagatuod ko, ana, Captain Jake nga, bisan unsa man ka, kuan sa establish sa itong kinabuhi, Captain Jake, kung naman ka sa taas o naka sa ubos, naka sa middle, ang pinaka-importante yun, ang pag-relation, ang imong pakigrelasyon yun sa tao.
1: Ayan, very important yan. So yan po ang values na nakakayama ngayong araw, mga kaibigan. Araw po ng Lunes. Building a good relationship. Importante po yan. Kaya wakta nagpuyo so sa kakalibutan nga kitaray na muyo.
0: Bitaw! Natin mga silingan.
1: So natin mga silingan. Importante yung gaya na. So may na kay makasabot ang importante yun ang relasyon. Kaya naman tas kalibutan nga na ito yung mga kaubanan ba. Ang dili lang ikaw. There's no man...
0: No man is an island.
1: No man is an island. Ayan. So importante makasabot na. Anyway,

0: Padayon tayo sa manahan. Ito ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Padayon nga gisaligan sa kadaghanan. Kay dili lamang kini barato, kundi li epektibo sa mayo sa bugat, kulang sa tulog, kulang sa paway, mga biyahidor nga driver, kinahanglan naasab ka ni tay, kinahanglan naasab ka ni brother. Kay importante yun nga ito ang lawas mampingan, pulaw, bilar ang trabaho, gabiyahe ta, kinahanglan natay food supplement sama sa Magnum C Herbal Capsule. Maayo dakong tabang na sa ito ang panglawas. Bughat, kulang sa pahuway, kanang over fatigue.
1: Bagong panganak.
0: Bagong pangatak o panganak.
1: Mm-hmm.
0: Okay, nindot kayo na Magnum C Herbal Capsule mga kaibigan. Ug mga pika, naananas mga karinderya, naananas mga kananan, Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Barley Coffee. Nindot sab kayo ng imintinar. Ang padayon ta saunan, ang programang Love, Sex, Marriage, and Career, gihatod kaninyo sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ug dunay mga nangutan na damay haplas ang Magnum C na.
1: Ay, nakakaayo.
0: Magnum C Herbal Massage Gel. Importante yun na. Magnum C Herbal Massage Gel po, mga kaibigan. Ayaw kalimot niya na ha. Padayon ta saunahan, ito pa ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jack, si Mommy Lucky.
1: Napakarami po naman nag-comment dito. We have 51 live viewers, may kaibigan, nanonood po sa atin sa Facebook Live. Hanapin lamang po ang Captain Jay and Mommy Lucky sa Facebook. Hanapin lamang po mga kaibigan at pa-share po ng ating FB Live. At comment na lamang dyan saan po, anong product na Magnum sa inyo nasubukan. At anong, o saan po ninyo binili ang Magnum C product. Ayan, mamimili po si Mommy Lucky ng 5 winners mamaya. O, subukan mo isang winner, Mommy Lucky.
2: Ayan, so, isa ka winner na to, Captain Jay, kay si Sweet Dumaging. Ayan.
1: Nakadaog naman natin si Sweet.
2: Ah, nakadaog naman ni Sweet, ate. Sige, mga taglain niya kay nagsulpot-sulpot ang mga messages.
1: Ayan, okay. Mga taglain ha, si... Sige, sige, dali lang. Ang itatawag ka ng winner, nga taga na to, o kaning guan, Magnum C, or ka ng 200 pesos.
2: 200 pesos GCash, Captain J.
1: GCash, mga kabingan. Hello, Mami Lang.
2: Akan ka, ay.
1: Watching from Isulan, Sultan Kota, si Nanay Arlita Flores Paras.
2: Hello, Nanay.
1: Salamat po. Nanay Flor Flores, mayang pagpaminaw ni Mudia. Thank you very much.
2: Ayan. O si, ano, Captain Jake, si Zal Villanera, mayang pagpaminaw. Magnum si Coffee daw, yung hanggi na kape.
1: Ayan.
2: O sa VJ Doctor's Pharmacy sa Isulan daw siya nagapalit.
1: Uy, mapadaog na.
2: O, kani si Zal. O, congratulations. Tagay kong GCash ni mo.
1: Si Tate Real Espinosa, mayang pagpaminaw ni Mudia. Fiesta Dristanda Gabidan, giga ni kitatay Real Espinosa. Salamat sa imo diyan, tay.
2: Thank you, tay. Oh. Junjun Bando, salamat sa pagpamina. O sa tanang mga security guard daw karon nga nag-duty.
1: O sa tanang gwardiya po na nakikinig sa programa natin. Mabuhay po kayong lahat.
2: Mabuhay kayo at syempre maayong pagpamina.
1: At ang buddy ninyo si Kapitan, ka-buddy.
2: Ay, oh, si Buds.
1: Buds. Once upon a time, ako po isang security guard sa National Food Authority, mga kaibigan. For 7 years sa National Food Authority. Way back 2009 until 2005, late 2005. Grabe no, taas ako eh.
2: Kailan na may mong edad ka?
1: Secret.
2: Si
1: Jennifer Arocha, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw sa lahat po ng mga taga-Bansalan. Ayan, salamat po, sini Jennifer Arocha. Thank you very much. Ayan.
2: Franklin Galin, maraming salamat sa
1: inyong pagpaminaw. Boss Franklin, oh, padaogan si Boss Franklin.
2: Boss Franklin Galin, Magnum C Coffee daw sa JFK Pharmacy daw siya nagapalit.
1: Talagang Magnum C user yan. Boss Franklin, mabuhay ka. Thank you very much.
2: Ayun.
1: Oh, si Nanay Victoria Pagayo, nakaantabay sa programa na din. And si, sino pa ba? Si Rachel Ogainon, maraming salamat. Si Evelyn Escalante, maraming salamat. Si Angie Cabachete, thank you very much.
2: Ayan, sa pagpaminaw. Si Lynn Ambongan, maraming salamat sa pagpaminaw. Juarez, John Aquares, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Victoria Pagayon. Ayan, nabasa na ni Captain Dick. Si Evelyn Escalante, Genevieve Susas, maraming salamat. May hapon po sa inyo. Adina. Si Jennifer Arocha, mga taga-Bansalan, dapat ang sure, thank you very much. Helen Gervese, salamat po. Tsaka syempre si Jeremy Albacete, si Janet Teleron, si Larry Banhaw. Maraming salamat po sa inyo pagpamina. O si Nanay Mila Estal. Salamat salamat.
1: Nanay Mila Estal. Sa Facebook mo namino kay sa radyo, lanog-lanog ang amo ang Radyo Kapitan. Nanay awesome. Mila Estal, thank you very much.
2: Thank you very much, Nanay Mila Estal. Namina po sila Norby Belen. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Si J.Ann Gomera.
1: Ayan.
2: Salamat po mga taga-Tagum City. Uy, sa mga taga-Tagum City, marami salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Si...
2: Rosamy Estacion, salamat
1: si Lynn Ambungan, marami salamat po. Ng Rosario, nakaandabay saya. And si Rowena Gardose, nakaandabay sa programa natin. Mga taga-Santa Josefa, si John Mendoza, si Aubrey Jane Robles, nakaandabay sa programa natin. O sige po, comment po dyan mga kaibigan. Subukan natin. Sino po ang mga hindi pa?
2: Mary Nor Castro, maraming salamat mga taga Quezon City. Uy, naminaw sila karon, Captain Jay.
1: Salamat po sa inyo.
2: Thank you very much,
1: si si Sir Yolisis Maisog, ang Maisog family diha sa San Francisco Agusan del Sur. Mabuhay kayong lahat. Sa mga Langita o Magnum C, hindi pala Magnum C, Moringa Kalabo, Master Herbs Moringa Kalabo. Yan, mabibili po dyan kay Boss Yoli Maisog. And sa mga butika po, yung mga naghahanap po ng mga haplas-haplas na posmoringa or malunggay na haplas, meron po tayo ang Master Herbs Moringa and Kalabo. Mapalit na sa mga butika, mga kaigsunan. And kay Sir Yuli, Ulysses Maisog, makapalit mo ni Ana.
2: Ayan. Namina po sila Victoria Pagayon. Salamat po sa inyong pagpamina. O namina po sila Jovetta Vilma. ang iyang mga kaubanan sa laundry shop karon Captain Jack na sila Rena Luna Putot. Ay, grabe po na imo.
1: Grabe po niya. Si An-An nga lisngag. Ano?
2: Grabe po ka mo. Oh, grabe. Si Semor. Si Semor po daw. Siya daw nga guwapa from George, from old George San Rafael.
1: Laina po na lang, ma'am.
2: Talain po ninyo.
1: Di ba pwede nga si
2: mga kapinay, si mga apelyedo.
1: Si Tintin nga guwapa. Ana ba?
2: Oh, sa una, ang tawag nila sa ko, Captain Jack. Ako ma-offend may apod ko pag anaon.
1: Si Jake nga putot.
2: Ano? Ako sa una, kay may ngayon mo sila si Lucky nga guwapa. Siyempre, medyo masahurt, masadta kay tinood po.
1: Buton, yes, ma'am. Si Elmar Lago, namina sa programa Magnum, si Daya Kera, kung ginapalit niya sa Nico Pharmacy sa Nabunduran. Si Aleb Tagaka, maraming salamat sa BLR Motivista ko kapalit kapitan. Christy Lynn, mabuhay po ng South UP, Maguindanao. Watching
2: thank
1: from Cotabato. Thank you po sa ina.
2: Salamat po si Joanne Palban, ang mga taga Davao de Oro sa Palban Family, Sagal Family sa Puro 8 sa Mungkay, Davao de Oro. Thank you po sa inyong tanan. Ang Alaros Barato, kayaan si Ma'am Rose Bautista, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Anjulet Monterola, watching and listening from Jensen, maraming salamat po sa inyo. Naminaw po sila ni Kel Diampong, si Ann Julie Monterola. Naminaw po si Cheng Aurelio, si Jovetta Vilma, si Rainy, ang mga taga Norale. Maraming salamat. Get sa inyong pagpamatay.
1: Salamat po sa inyo. Nakapalit ko sa Mercury Drug Bansalan. Ma'am Cheryl, wala po tayo sa Mercury. Pasensya po. Obviously, wala kakasulay. Wala po tayo sa Mercury Drug. Hindi pa available ang Magnum C. Sa MD Drug, pwede.
2: MD Drug. Yon,
1: sa MD Drug, available tayo. Pero sa Mercury, dali ka na kumadak paning. Wala. Wala, get na. Dali yung user ba? Si Jennifer Arocha, ayan, nabasa na nato ni kanina. Si Nanay Inday Amaro. Nay Inday, mabuhay ka. Maraming salamat po. Kumusta na Nay Inday? Ayan.
2: Si
1: natin.
2: Helen Gervese, namin ang Magnum C Coffee po ang aming paborito sa umaga, tanghali at gabi. Dito kami bumibili sa Bayugan na sa H&G Pharmacy.
1: Ayun, salamat po sa inyo. Ito na po ang kwento, mga kaibigan. Pakinggan po natin bago tayo maubusan ng oras. Ito po ang kwento sa programa natin ngayon. Ang kwento ng isang tatay po, mga kaibigan. Sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, kabitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, kapitan, na isa din po ako sa mga masasabi naming o masasabi nating isa sa mga taga-subaybay po ninyo. Hayaan nyo ring ikwento ko sa inyo ang kasaysayan ng aking buhay. Kung paano dumating ang isang napakalaking pagsubok sa aming buhay mag-asawa. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Pablito. At ang kwento ko, kapitan, ay tungkol sa aking anak, sa aming pamilya. Simulan ko ang aking kwento, kapitan, nung magsama na kami ni Christina, ang aking asawa. Nabiyayaan kami ng isang anak, kapitan. At dahil nga may problema sa matris ang aking asawa, na si Christina, hindi na kami nabiyayaan pa ng pangalawang anak.

Kahit hindi man kami pinagpala sa mga material na bagay, kapitan, ay masaya naman kaming naninirahan. Masaya naman kaming nagsama ng aking asawa, kasama ang aming anak. Isang malaking biyaya sa akin ang aming anak, kapitan, dahil mahabang panahon namin itong hiningi sa Panginoong Diyos. May problema kasi sa matres ang aking asawa kaya matagal sa bago na buntis. Kaya nung mabiyayaan kami, kapitan, ay parang isang hulog mula sa langit ang aming anak. Napakasaya ko noon bilang isang padre di pamilya. Kompleto na ang pamilya, kapitan, ika nga. May anak na kami. Kahit man nabalitaan namin at sinabi ng doktor sa amin, kapitan, na hindi na maaring masundan pa ang aming anak, ay masaya pa rin ako. Tinanggap ko ito ng buong buo. Mas lalo akong nagsikap dahil iba na ang pakiramdam, kapitan. Totoo nga ang mga sabi-sabi, totoo nga ang mga sinasabi ng mga una-unang nagbuo ng pamilya o bumuo ng pamilya, na iba na talaga ang buhay kapag ka may anak ka na. Iba talaga ang buhay kapag ka may asawa ka na. Totoo talaga, kapitan, dahil kung dati natin nung ako po ay binata pa, hindi naman ako ganun ka masikap sa buhay. Kapag ka nakakatanggap ako ng sahod noon, ay wala naman akong pakialam. Pero nung ako'y may pamilya na at may anak na, lahat ng sahod ko'y napupunta na sa aking asawa. Masaya ang takbo ng buhay. Malapit kami sa Panginoong Diyos dahil doon at yun ang talagang itinuro ko sa aking anak. Tuwing Linggo ay magkasama kaming pumupunta sa simbahan. Pagkatapos magsimba, mamamasyal kaming tatlo ng aking anak. Tuwing gabi naman, kapitan, bago kami matulog ay wala kaming ibang ginagawa dahil wala naman kaming telebisyon sa aming pamamahay. Nakahiga sa loob ng kwarto habang nakikwentuhan kaming tatlo. Sa kalinawang sa kaliwang o sa kanang bahagi ako ang nakahiga at nasa sentro ang aming anak. Masayang nakikwentuhan ng mga pangarap. Ano ang pangarap mo, anak, pagdating ng araw? Masaya rin akong nakikinig bilang ama sa kanyang mga kinikwento sa akin. Mga pangarap niya, kapitan, na kahit sa mumunting edad niya o kahit sa edad niya, kapitan, ay marami na siyang binabanggit na gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Gaya ng balang araw ay gusto niyang maging pulis. Gusto niyang maging sikat na basketbolista. Mga pangarap, kapitan, mga pangarap mula sa isang bata. Simpleng batang nangarap para sa kanyang kapalaran. Kaya bilang ama ay talagang kahit man ganong kaliit lamang ang kinikita ko, ay binilhan ko talaga siya ng gamit. Bola. Nagpalagay pa nga po ako ng basketball ring sa aming sa likod lamang ng aming tahanan para sa ganon ay makapag-practice ang aking anak. Iniinganyo ko rin siyang sumali sa mga liga para sa ganon ay masanay na siya. Sa edad na 9 anyos, kapitan, ay dumadayon ang aking anak. Sumasali-sali sa mga kompetisyon o kompetisyon. Masaya rin ako na minsan kapag umuwi ang aking anak ay nananalo. May bit-bit na trophy. Isang ordinaryong araw, kapitan, gumising ako ng maaga, nagbihis para pumunta sa trabaho. Habang ang asawa ko naman sa pagkakataong yun ay naglalaba. Magkasama kaming umalis ng aking anak at ang sabi sa akin ay pa, maglalaro lamang kami. Dadayo lamang kami sa isang barangay. Baka hapon na ako makauwi. Huwag kayong magtaka. Dahil pagkatapos naming maglaro, sasama pa ako sa mga kaibigan ko. Sanay na ako sa ganong paraan o sanay na ako sa ganong sitwasyon, kapitan, kaya sinabi ko na lamang sa aking anak na, hala sige, basta ba, pagkatapos, magpahinga ka, huwag magpatuyo ng pawis, magbihis ka, at magpaalam ka sa mama mo. Isang simpleng araw, kapitan,
Habang ako'y nasa trabaho, bigla na lamang ako nakatanggap ng tawag mula sa aking asawa. Magmadali ka. Ang anak mo ay dinala sa ospital. Hindi nagpaliwanag ang aking asawa kung ano ang dahilan, kapitan. Dali-dali akong umalis sa aking trabaho dala po ng nerbiyos. Ano kayang nangyari sa aking anak? Napano kaya ang aking anak? Dumiretso na ako sa ospital para alamin kung anong tunay na nangyari. Pagdating ko sa ospital, agad kong tinanong ang aking asawa na wala rin namang naisagot sa akin, kapitan, dahil pati rin siya ay nagulat sa balita. Tinawagan lamang daw siya sa isa sa mga magulang sa kalaro ng aking anak o kalaro ng aking anak. Wala kaming kaalam-alam, wala kaming ideya o kahit na anumang ideya, kapitan, kung ano talagang nangyari sa aking anak. Maya-maya pa niyan ay marami ng mga reseta ang binigay sa amin. Grabe na ang kabako noon, kapitan. Maraming eksaminasyon ang nirekomenda ang doktor para malaman kung ano talagang tunay na sanhi. Biglang nag-collapse ang aming anak. Akala ko lamang po o akala lamang namin po ay isang simpleng sakit lang o isang simpleng pangyayari lang. Baka kulang lamang sa pagkain o baka hindi lamang nakakain o baka pagod lang ang kanyang katawan. Yun lamang ang akala namin, kapitan, at yun lang din ang inakala ng aking asawa. Pero nagulat kami dahil iba ang paliwanag sa amin ng doktor. Nirekomenda kami kaagad matapos ang dalawang araw, kapitan, ay nirekomenda kami sa espesyalista. Nalaman, kapitan, na namaga ang puso ng aking anak. Kaya nahihirapan siyang huminga, kaya pala nanghina ang kanyang katawan. Hindi ako halos makapaniwala, kapitan, dahil simula't sa pool, simula nung kabataan ng aking anak, kapitan, simula nung isinilang siya, malusog naman ang aking anak. Matagal na rin siyang naglalaro ng basketball. Healthy ang aking anak. Pero bakit bigla sa isang araw na lamang ay malaman ko na lamang, kapitan, na ganun na pala ang sitwasyon? May sakit na ang aking anak. At namaga ang kanyang puso. Wala akong mahingang kaagad ng tulong, kapitan, at wala rin naman akong ipon. Napakalaki ng gagastusin dahil pupunta pa kami ng Davao para matignan ng mga espesyalista. Mas lalo pa akong nabahala, kapitan, dahil sinabi sa akin ng doktor na kinakailangang maging madali. Dapat mabilis. Kinakailangang maasikaso kaagad ito. Napaiyak na lamang ako, kapitan, dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Hindi ko alam kung saan ako manghihiram. Isang simpleng trabahador lang naman ako. Wala naman akong ipon o malaking sahod. Wala akong malalapitan, kapitan, kaya nauwi na lamang sa pag-iyak ang lahat. Nag-iyakan na lamang kami ng aking asawa. At sinabihan kami ng doktor, para hindi na lumaki pa ang gagastusin nyo ay kinakailangang dalhin nyo na lamang muna ang inyong anak. Iuwi nyo na muna. Bilhin nyo lamang muna itong mga gamot. At pagkatapos ay kinakailangang madala ka agad sa espesyalista para matignan ng maigi. Wala kaming ibang maisip, kapitan. Tanging panalangin ang ginawa namin ng aking asawa. Lagi kong iniisip, paano kaya nangyari ang lahat ng ito? Nung nakarang araw lamang ay okay naman ang aking anak. Naglalaro pa ito. Malakas naman. Maliksi ang kanyang katawan. Paano nangyari ang mga bagay na ito? Hindi ako halos makapaniwala, kapitan. Bakit bigla na lamang ganito ang nangyari?
Masaya pa kaming nag-uusap, nagkwekwentuhan sa mga nakaraang araw. Ngunit ngayon, ang anak ko ay halos hindi na makatayo. Naka-oxygen na ito. Lumapit ako sa aking mga kaibigan. Lumapit ako sa mga kamag-anak. Sa awa naman po ng Diyos Kapitan, kahit papano sa abot na kanilang makakaya, ay nag-abot naman sila ng kaunting tulong at naiintindihan ko naman dahil yun lang din naman ang kanilang kaya. Halos na mga kakilala ko ay puro mahirap lamang. Lumapit din ako sa aking amo, Kapitan. Subalit, sa halip na maintindihan nila ako at sa halip ay pahiramin nila ako, Kapitan, nakarinig pa ako ng masasakit na salita. Gaya ng may utang ka pa dito. Meron ka pang cash advance na hindi mo pa nabayaran. Gulong-gulo ang aking isipan noong, Kapitan. Lumipas ang mga araw na para bang nagbibilang na lamang kami ng mga araw, Kapitan, at sa kahit na anumang oras sa tingin ko ay mawawala na ang aking anak. Habang tinitingnan kong nakahiga ang aking anak, Kapitan, kitang-kita ko sa kanyang mga mata na para bang hindi na magtatagal at hinang-hina na ang kanyang katawan. Kapag kinakausap ko naman, halos hindi na siya makapagsalita. Kahit sino-sino na lamang ang nilalapitan ko, Kapitan, para makarating lamang kami ng Davao. Nagawa naman po ng paraan, Kapitan. Pagkatapos ng maraming eksaminasyon ay nalaman ko ang tunay na dahilan at kung paano at ano ang dapat gawin para sa aking anak. Isang malaking gastos ang sabi ng doktor sa amin, Kapitan. Ang kailangan lamang para mabuhay ang aming anak, Kapitan, ay palitan ang kanyang puso. Kung ooperahan ng aming anak ay kinakailangan ng napakalaking kwarta o pera. Walang magagawa ang pag-iyak ko, Kapitan. Kahit umiyak man ako sa harapan ng doktor, alam kong wala rin naman silang magagawa. Ang sabi pa nga sa aming Kapitan ay hindi rin naman dito daw sa Mindanao gagawin ang operasyon. Dadalhin pa sa Luzon at malaking gastos o guguli na pera para lamang mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang aming anak. Sinabihan pa ako ng doktor, Kapitan. Sinabihan niya akong bilang isang ama, magpakatatag ka. Sinabihan niya akong iparamdam niyo na lamang sa inyong anak na mahal mo siya. Iparamdam niyo sa inyong anak. Sa kaunting panahon na natitira, dapat maramdaman niyang mahal niyo siya.

0: Hindi ko kaagad matanggap, Kapitan, sa aking sarili. Ang dami kong katanungan. Nung nakaraang linggo lang ay masaya pa naman kami. Malakas ang aking anak. Pero bakit bigla-bigla? Ito na ang sitwasyon namin.
1: Lead me, Lord.
0: Napatanong ako sa aking sarili na itong anak kong ito ay matagal kong pinangarap. Matagal kong pinanalangin na sana bigyan kami ng anak. Pero bakit sa napakaikling panahon, ganito na ang dinanas niya.

Nung malaman ito ng aking asawa, kapitan ay parang maglulupasay sa pag-iyak ang aking asawa. Hindi rin niya matanggap. Kaya ako ang kinausap ng doktor dahil alam niya kung ano ang maaari naming maramdaman. Ibinulong ko na lamang sa aking anak, kapitan, ang salitang, "I love you, anak." Magpakalakas ka dahil maglalaro pa tayo ng basketball. Magpakalakas ka dahil maglalaro ka pa kasama ang mga barkada mo. Napalingon lang sa akin ang aking anak, kapitan, at hindi na ito nakasagot pa. Dala siguro ng hinang-hina na ang kanyang katawan. Tumulo pa nga po ang kanyang mga luha.

Dalawang araw lamang, kapitan, ang lumipas simula nung makarating at makauwi kami sa aming sariling tahanan. Binawian ng buhay ang aming anak. Sa araw na yung kapitan, wala na sigurong masasakit pa sa karanasan na yun. Subalit kinakailangan kong magpakalakas. Subalit kinakailangan kong maging matibay bilang ama. Dahil alam ko, kung naapektuhan man ako bilang ama, mas lalong naapektuhan ng aking asawa. Mahal ng aking asawa ang aming anak. Sa kanya lang umikot ang buhay namin mag-asawa. Sa aming anak. Kaya kung nung mawala ang aming anak, kapitan, grabe ang dagok noon sa aming buhay. Ilang panahon rin kaming nagluksa. Napakahabang panahon, kapitan, dahil hindi namin matanggap kaagad na wala na ang aming anak. Halos araw-araw kaming nasa sementeryo para dalawin ang kanyang puntod. Sa awa tulong ng Panginoong Diyos, kapitan, ay tumatag rin kaming mag-asawa. Unti-unting nakarecover, natanggap na namin ang lahat. Halos 8 taon na rin ang nakalipas, kapitan, simula nang mawala ang aming anak. Kahit papano ay masaya na rin kami. Kahit ngayon, kapitan, kapag ka iniisip ko ang lahat, hindi ko alam kung ano ba ang tunay na dahilan bakit nawala ang aming anak. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin. Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang rason ng lahat ng ito? Kahit anon man o kahit ganun man ang nangyari, kapitan, ay hindi pa rin nawala sa akin ang pananampalataya. Tibay ng loob at patuloy na lumalaban sa buhay kasabang aking asawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan, at maraming salamat. Nawa po ay marami ka pang kwentong mababasa, kapitan, ng tulad ng aking kwento na maging inspirasyon ng lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sana ang kwentong to ay magpalakas din ng loob ng mga magulang na humaharap din sa matinding pagsubok ng buhay. Lubos na gumagalang

0: marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema, Kalo, Korok Dos, Kagoyaw, Bisleg City. Ang lawas, maayo kayo, dili kapoy. Taraadlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Detektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Robilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C, kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C, kay sa isa kadlaw, kay katulo ko magbawas, nakauyon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatangduha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabagong nga kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy o sa tanang Felcris Branch sa Davao. Ang Magnum C products mapalit sa Trento Agusan del Sur, Dickings Pharmacy, JMP Generic Drug, Gene Pharmacy, LB Moria Pharmacy o Holy Queen Pharmacy.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian mong kuoy.
9: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
9: Refreshing
10: lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun, day. Magnum C Refreshing Oil na, day.
10: Refreshing Oil yun, day. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa lagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
11: ayaw karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
12: Ikaw na pala.
0: Love.
6: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
13: Sigurado ka?
0: Sex.
13: Ayosa, dilip ko andam. Pasing mabuntis ko.
0: Marriage.
6: Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: And career.
6: Yes, nanawad. Nagyan ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Captain

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jekog, si Mommy Lucky.
1: Napay sa garat? Napa, no?
2: Napa.
1: Ano yung mga mikropono pagka mabasa na kayo letter kay ka na mo tukar po dyan ba? Mo sa garat po dyan. I don't know if napansin ba ninyo. Pero sa ako ang headset, grabe kayo ka... Kanang annoying kayo ba? Kanang,
2: sa ako apod ka.
1: Banha. Mga na ganyan dyan. Mura kag sumugon ba?
2: Ano mo ginakap ka ng...
1: Pag na, sumugon.
2: Sumugon ka sa panahon. Pero ayun lang pagpadalaan niya, mura rin nagproblema.
1: Aba. But anyway, very sad story this afternoon mga kaibigan. But bago po yan, gusto na namo i-greet ang mga naminaw sa itong programa. Daghang-daghang po na yung mga naminaw. Si Nanay Nympha Villasurda, naminaw sa programa. Si Jocelyn Smico. And si Cecil Gaas, naminaw sa programa. Si Florilyn Takasan, maraming salamat. Si Imbalmer ng Surigao, naminaw sa itong programa.
2: Uy, kahuyaw ba? Anong pangalan na? Good, uy!
1: Mga taga Surigao City, may pagpaminaw mga taga Claver, Placer, mga taga-Kabadbaran, Butuan, and Hingoog City, may paglanog-lanog liha. Thank you very much sa inyong pagpaminaw.
2: Ayan, salamat rin po sa pagpaminaw. Kina Cherry May, Daro Albacete, sila Rose Bautista, sila Rari Banhao, sila Emma Feb and Law. Thank you very much po sa inyo. At saka, naminaw
1: si
2: po.
1: Si Evelyn Mambinunsad ng Malaybalay. Naminaw siya karon. Nangutahan na po siya asa makapalit og Magnum si product sa Malaybalay. Sa Malaybalay po, nasa Rodel's Pharmacy. Ayan, ulitin po namin ang Malaybalay o mga taga-Malaybalay na sa Bufarco, na sa Rojon Pharmacy, and na po diha sa Rodel's Pharmacy. Ayan, makapalit mo diha. Okay.
2: Ayan. Salamat po sa pagpaminaw kay Nanay Teresita B. E. Silvestra Bongo Vedad. Richard Vedad. Uy, kuya, ano yung mag-asawa? Lailay, siguro na. Naghihinda siguro ning duha ba?
1: May duha ka-cellphone.
2: Yohol!
1: Sana all, gayo.
2: Si Vin Sevilla, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Cherry May Albacete. Uy, si Ma'am Ellen Guerrero ang atong view.
1: Ma'am Ellen, we miss you, Ma'am Ellen.
2: Ano pa siya? Hello, guys.
1: Hello, Ma'am Ellen.
2: Kung maka-guys ba?
1: Kung makasuri mi di Davao de Oro. Basin, one of these days, matuyo ko Davao de Oro, agi ang kanamo diha pohon. No?
2: Agi lang ni.
1: Mamirienda na diha pohon.
2: Ay, kanang. Lamig beto asa yung banana cake.
1: Dili man... Asa may dapit ka ng kanan na hindi ang kanan, pwede ito kami rienda.
2: Ah, ano sa manakap ka
1: na? Kanan bang na may lumihan? Ano
2: okay na, ganun kung lumi.
1: Oh, lumi, ano.
2: Asa man ito pwede makakaon, Ma'am Ellen Guerrero, o ganang lami nga lumi.
1: Sorry, Mila.
2: Lami nga barbecue saging, ano.
1: Barbecue saging?
2: Oh, nami barbecue. Banana Q.
1: Barbecue saging, binuang mo na.
2: Gibarbecue, gyan naman sa...
1: Banana Q.
2: Ginanggal.

0: Programa natin. Guba man siguro ang station sa Tacorong kay live na lang ko na Minaw Kapitan. O, among giayo Nanay Nilda.
1: Oo.
0: Among gipakusgan ang Tacorong radio station. Among gikambyuhan diya o gamit so that mukusog ato ang signal diya pohon para lanog-lanog yun diya sa Tacorong
1: pohon. Ano, musuri na yung Miss Tacorong diya.
0: Actually, diya ko gika Nanay Nilda. Itong, kano sagay ko nito?
1: Katong Sabado ba to?
0: Sabado, Friday na ako diha.
1: Langan kay ni Captain Jake. Oh. Sa taasan na niya maabot.
0: Dili ko pwedeng ha. Dili ma ako. Hands-on good guys, Captain Jake. Mora, muna yung klarong storya. Anyway, ato ang balikan ng story karong adlaw. Ang story po ay story po ni Tatay Pablito.
1: Tatay Pablito.
0: Pablito po mga kaibigan. Ang yung story is very kuan. Kanang heartful kayo ng story. Mingaw kayo. Kanabang guol, sakit sa dughan ba? Makapahinuktok po sa tong kahaponon. Mm-hmm. Ang yung story is kanang dugay sila nga wa magkaanak, ibiyaan sila usa ka anak, dunay problema sa matris ang asawa, and usay problema kasagaran ng pikos, no?
1: Anong, pikos,
0: oh,
1: ano.
0: Dugay magkaanak, and isa lang ang pwedeng anakon ni sa iyang asawa, or pwedeng magkaanak yung asawa, wa na gyud masundoy gaduha. So, 9 years old lang ang iyang anak, gadulag basketball, nalingaw po siya kay mapilapil magliga kay mao man ang iyang anak, mo bi ang kanabitong iyang anak murag kanang pangarap siyang anak mahimong mahimong kanang magdulag basketball.
1: Ay murag storya ni kuan. Murag si Rene Bartibon.
0: Different po tong story.
1: Pero I mean basketball.
0: So basketball lang common. So, ang story na kalit lang sa usa ka adlaw, kanabang healthy kayo, tas bigla lang sa usa ka adlaw mga kaigsoonan, kanabang nakadawat na lang kay balita nga imong anak diri gikuan nga gida sa ospital nga dili nimo matuoan ba di ka katuo kay healthy man kay kung anak sa paghawa nako may man ang iyang kahimtang list, I mean lagsik man ana gaduwa pa ganito ana ba. So wala sa kaibaw nga nanaday ginabati iyang anak, so mao niyang nahitabo karon. Nahitabo, 8 years ago, Mami Lucky. 8 years ago na.
1: Walong taon na nakaraan.
0: Walong taon na. 8 years ago na ang story. So, ihalang gisay-isay so that mahimong inspiration sa iya o mahimong inspiration ang iyang kwento, mga kaibigan, sa ato ang mga tigpaminaw nga kung doon na may pinagdadaanan sa buhay, kung paano niya na-survive, inana kasakit, sana po ang kwentong to ay maging magsilbing inspirasyon sa inyo.
1: Yes.
0: Yun ang ibig sabihin niya.
1: Medyo sad nga story, pero mahimo ang inspirasyon sa kadaghanan. Basahan na ito mga comment.
0: Yes, Mami Lucky.
1: Ingin pa si si Ma'am Gramorces. Ito ang pinakamasakit na pangyayari sa atin bilang mga magulang, na dapat sana ang anak ang maglilibing sa magulang, hindi ang magulang maglilibing sa anak.
0: Tama, totoo yan.
1: Next time, our time will heal sender. Ipagpasa Diyos natin ang lahat ng pangyayari sa ating buhay dahil siya lang po ang nakakaalam.
0: Ayun.
1: Quares Johnia, nakakaawa naman Captain Jake sa isa lang kanilang anak, ganun pa rin ang nangyari. Nakakaiyak naman siguro, may plano ang Panginoon kung bakit nagkaganyan ang anak nila. God bless you always. Eto, Captain Jake, basahin ko lang. Ito, basahin ko lang Captain Jake ha. Si Ma'am City Maliganan.
0: Yan.
1: I feel you, Pablito.
0: I feel you.
1: Ibig sabihin, nakaka-relate talaga siya.
0: Yes.
1: Hindi lang basta nasaktan siya sa story, nakaka-relate siya.
0: Yes.
1: I feel you, Pablito, ang sakit, mahirap mawalan ng anak. Sa tuwing nakikita mong kaedad niya, mapapasabi ka na lang na kung buhay lang sana siguro ang anak ko, ganyan din siya kalaki sa anak ni ano. Na kasing edad niya.
0: Kaya ngayon ka ba na, kung buhay lang to kung anak karon, yan po siguro kadako. May anak ba? Mauna yung ginamin.
1: Kaya makita good ka, makaremember ka, makaremind ka.
0: Yan. I think, nawadaan po siya ang anak.
1: Yes. Kaya nga, sabi niya, I feel you eh.
0: Yan.
1: Si Angeli Montero, I believe ko sa sender, bisan pagkasaon sa kadako sa trial sa ilahang life, wala gihapon ng wala ang iyahang pagsali sa Ginoo. God bless kayo sa imo, sir. Huwag sa imo, kay bisig nawala imong anak, naagihapon ka nagpabilin sa pagsalig sa Ginoo. Panagsarang ingunan ng klase nga lalaki. Unta, kitang tanan, dilita mawalan o paglaom sa Ginoo, isalig dyan nato ang tanan sa Ginoo, kay siya raang makatabang sa atua.
0: Salamat po, salamat po sa inyong mga mensahe. According naman kay Marden Cuentro, sabi niya, si Everlyn, to kanina yung mga ibasa, Everlyn Patenio.
1: Yes, oo.
0: Karoon naman si Marden Cuentro, sabi niya, walay sama kasakit ang mawadan o ganak. Kung ang asawa mawadan og asawa, o ang asawa mawadan og asawa, ang tawag na balo or kanang byudo, byuda. Ayan. Kung ang ginikanan naman mawala, ang mga anak ang tawag ulila. Ang mga ulila na. Samtang kung ikaw ginikanan mawadan og anak, walay tawag. kay walay

0: susama ang kasakit kung mawad ang kag-anak. Ayun. Tama. Wala bito ko na, wala bito yung term ana mamilaki.
1: May term ana.
0: Wala'y tawag. Kay kung mawad ang kasawa, byudo man or byuda. Ugmadan ang mga anak po, mawad ang mama, ginikanan, mayon man ulilang lubos. Mm-hmm. O ulila na. Ulila sa ama, ulila sa ina. Pero kung ikaw ginikanan, nawad anog anak, walay tawag because sama sa giingon ni Martin Cuentro, walay susama kasakit.
1: Kasakit, no.
0: May tama,
1: speaking magin of sakit, Captain Z, kanino na po si Anjuli Monterol. Sakit ka, ayaw mawala nung anak. I feel you, sender.
0: Ayan.
1: Ako naman, nawalaan po kong anak. 3 months ra na ako nakauban gikan sa akong pag-anak sa iya, ha. Pero gibawi dahil siya sa Ginoo. Walay kabutangan ang kasakit nga mawalaan og anak. Pero nagsalig hapon ko sa Ginoo. Karong September, mag 1 year na ako ang baby sa heaven nga hangtod karon ningaw gyapon ko sa iyo.
0: Our condolences sa Anjuli Monterola. And thank you so much for sharing your story also. Gwapo po nimong story. Oh, hindi nimong story.
1: Napaisa din Captain Jaga naka-relate si Nani Aida Flores. Ana siya nga tagahinatuan sa Rigao ni siya Captain Jake. Ingon siya Captain Jake, halos mabuang ko kani adto na wadan ko ikaduhang lalaki nga anak.
0: Ayun, oh, Nanay Aida Flores. Salamat po for sharing story. Ibig sabihin ang story nating araw mga kaibigan. Daghan nakarelate, susama po sa atong share of the day. Doon na po yung mga ginikanang gapaminaw sa tuwa nga same po ng story mamilaki na wadan po mga anak. Maybe lahi lang ang story, ang uban siguro nagkasakit or maybe na-discrush sa inana ba, no? Pero ang common denominator sila is they survive. Common denominator sila, mawala ang ilang pagsalig sa labang makagagahom. Salamat po sa inyo, ha. Very inspiring po ang inyong mga ginashare sa mga karon. Thank you very much sa inyo.
1: Yes.
0: Napadiri. Si Eden Balikwat, marami salamat. Nanay Mila Istal, marami salamat po sa inyo. Thank you very much sa inyo ang mensahe. And Mami Lucky, si Emma Fibenlot, marami salamat po sa inyo.
1: Thank you po sa inyong pagpaminaw.
0: Ayan, nauna pa ba? Okay, wala na. Anyway, Mami Lucky.
1: O, tama to. Akatong kay Ma'am Marden, gani Captain Jake. Ingon siya. Tama, no? Wala'y tawag sa
0: ginikanan.
1: Sa ginikanan nga mawalan og anak.
0: Bito,
1: wala'y tawag eh.
0: Wala ko kahibaw kung si tawag.
1: Pero somehow, Captain Jake, kani nga story mong good, masakitan ka isip isa ka, o sa kaginikanan. Kaya bito, ibutang ni may mukha o galingon, dilipod na
0: ko. What if ako kaya
1: ni? What if, yes. O, kaya ako giniisip ka ganina ba? Always na ako ginabutang akong kaugalingon po. Pag naay mga ngayon nga story, ginabutang na ako akong kaugalingon nga. What if kung ako ang sender ani nga story? Unsa kaya akong bation? Dili na ako ma-imagine ang kasakit nga bation sa usa ka kaya nabitaw ang ginikanan.
0: Yes.
1: Nga mawad-an og anak. Kay ang ginikanan, Captain Jake, kung wala na gani ang anak, ang ginikanan mahimo makakaton sa pagpadayon human mawala ang iyang anak, and that is the most difficult I think nga mahitabo isip ko sa kaginikanan, ang pagpadayon sa unahan nga murag kulang man, nga murag ningaw ang kinabuhi, murag ang half sa imong kinabuhi, murag dili ka kasabot kana gani magkasakit lang imong anak, kagrabe nga nasa ospital, makita nimo magluya, dili mo kaon masakitan gani ka, how much more kung wala ang imong anak. Pero kaning story mahimong inspirasyon sa ato, sa laing nga perspektibo, Captain Jake, nga makita nato nga mahimo siyang inspirasyon nga kanabitang bisan unsa kalisod sa ato ang kinabuhi, kita gihapon magpadayon sa unahan.
0: Yun.
1: Because life should go on. Kumaga, napa may mga unsa pa ang atong pwede nga ipagtunan sa ato ang pansin, Captain Jake, nga pwede na to ibaling ang atong attention dito. Hindi na mawala ang sakit eh, di ba?
0: But the story, ang story will kuan ba? Kaya nabito nga story from kanang sa usa ka sakit kaya nga story, but ang story is mahimong inspiration sa uban. I think maunay dako kay meaning or para sa mga milakid. There's so many stories in life, magod. Grabe yung mga kalisdanan. And it will only be meaningful kung ato siyang i-share. Kung
1: yes,
0: unsa kanindot ang Ginoo sa itong kinabuhi.
1: Yes, mawara magod na siya. Nga makita ni mo ba nga, kaninga sitwasyon sa kinabuhi na ito, nga murag mo nang gining utlanan sa atong kinabuhi, di ba? Sa ito ang mga pagsulay sa kinabuhi. Pero look at us now. Asa tagibutang sa ato ang atubang. Kailangan maguna ito na atubang na nga sitwasyon, Captain Jake. Sumurag ang manahon, nagatudlo sa ato, unsaon na ito pagpadayon sa atong kinabuhi. Bisan pa man o maka-encounter tag-ingon ani kasakit sa ato ang kinabuhi. So I hope mahimo siya inspirasyon sa uban.
0: Tama yun. Kaya na, excuse me, kaya nga niya sinishare Mami Lucky, kasi ang purpose talaga na is talagang to inspire kwan, inspire especially parents nga namina sa programa, na hopefully daghan pang story ang inyong mapa-share sa inyong programa, yes, Kapitan. And actually, I am touched with the message. Kaya nga, hopefully ang inyong programa, daghan pang story ang i-share da sa inyo so that daghan po ng maminaw nga ma-inspire sa bawat stories nga imong bagabasahon.
1: Mm-hmm. Oh,
0: and same sa story karon ni Pablito. Pablito, na I mean, kaedad lang yan ni halos. Lili ni sa... Di na ko ni tawagong tatay kay halos magkaedad dami ani Mami Lucky. Lain mo bug tatay nga kaedad dami duha.
1: Si
0: so si Pablito ayan. Si Pablito tama yon. Yung kaya usahay din lang to matungkad magud ang kaalam sa Dios magud no. Di na to matungkad dunay mga panghitabo nga di na to control ba sa tong kinabuhi. Do na tay gusto pero di mahitabo. Do na tay mga dili sab na to gusto pero may mahitabo. Kung imong sungka, kung imo jung
1: tanawon.
0: Kung imo jung sang sungka, di ganyo matungkad na. I mean, ang kailangan lang gid ang pananampalataya.
1: Mm-hmm.
0: Kanang word nga pananampalataya, lalom-lalom maguna sa mas lalom maguna sa nga kanang word sa kanabitang misalig ka lang. Ang pananampalataya maguna, ang pagtuo magud mamilaki kanang simpleng belief bida or belief or believe. Mutuo ka lang because gigamit ni may mohang kanabitong senses kanang tungod mutuo ka because gamit ni may mohang 5 senses. Ato na ni istoryahan before,
1: yes,
0: di ba tama ba? 5 senses, through smelling, ana imong hearing,
1: touch, hear, nadungog ni mo,
0: mahikap ni mo, magunit, mutuo ka. Mm-hmm. But iba magud ang pananampalataya. Ang pananampalataya po mga kaibigan ay lalum-lalum gina siya. In ang pananampalataya hindi yan sa basta lang sinasabi ng tao. Napapatunayan ng isang pananampalataya sa likod ng mga maraming pagsubok but still naniniwala ka kahit hindi mo pa man nakikita ang mga mabubuting bagay sa unahan. Ano kaya makakabuti pa kaya ito? Sobra man ikasakit ako ang kaagi sa kinabuhi.
1: Yes,
0: usapay maayo ni sa unahan but it takes faith mga kaibigan. It takes faith. Pananampalataya nga doon na yun yung maayo nga wam ko kahibaw but isalig yun ako sa ginawang tanan. Ano ba? Doon na yun yung maayong dangatan sa unahan. Yun ang pananampalataya kahit wa kay makita pa sa unahan, kahit dilim pa kay imong paminaw, wa kay makita, ngit-ngit pa kayo ang imong makita, pero gatuo ka nga sa unahan ani dunay kahayag. Sa unahan ani dunay maayong mahatag ni sa kuwa. And usahay di na nato makwestiyon kay kung imo magud na tong karo ug imong paminawon. Kung imong tong karon magud mamilaki, kung imo magud sang imo bitong pangutanon nga naman eh, di gina niyo matungkad. Sa daghang kayong sitwasyon na karanasan po naman personally, di gina naman matungkad. Di gina niyo mabasa. Pero matingala ka na lang sa unahan, mahibong ka na lang, makonek na niyo siya. Ah, mao di ini. Daghang kay kagmao. Daghang kay kong inaan ang statement nga, mao di ini.
1: Ah, kaya pala.
0: Oo, kaya pala. Pero katong mga panahon na nga naka sa pagsulay, usahay manggod, kinahanglan na yung gama, moampo ra yung gama, hilom ka lang ba? Hilom ka lang nga mag-observe because usahay manggod, dunay gitanong mag-inoo sa imong kinabuhi. Nihayaan lang yun yung mga katong nga tanong mo bunga. Nya diha na nimo makita, ma-appreciate unsa itong nga bunga, Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya usahay yun, kung wala kay kulang ka sa pagtuo, kulang ka sa pagsalig, kulang ka sa pananampalataya, usahay, mawag yun yung makaguba sa tao po, usahay. Di nakamutuo Ginoo, daghang ko anak kaila ha.
1: Mm-hmm.
0: Nga ngiagi og daghang kay pagsulay sa kinabuhi. And katong nga pagsulay, it's either makusog ang imong pagsalig or it's either mawala ang imong pagsalig. And doon na ko'y mga tao nga nailhan nga mas nikusog ang ilang pagsalig.
1: Mm-hmm.
0: Og pananampalataya. Pero doon na sab ko'y mga tao nga miagi sad sa susama nga pagsulay pero mawa o nawa ang ilang pagsalig. So kung ako nang tanaw ng 2 different person mga kaibigan, diri yung kumutuo sa usa nga, sa usa ba nga, despite sa pagsulay, pero migunit sa Ginoo Mami Lucky. So diri ko mo dapig, diri ko mo align ko sa iya, diri ko mutuo niya, giun sa di mo sir. Pero ang usa po nga, as usa po nga tao, doon na po siya inang na-accomplish sa kinabuhi Mami Lucky. Kumbaga, niyagi sa daghang mga pagsulay, doon na po siya na-accomplish, pero ang sad truth, o ang maot nga nahitabo is di na sa musalig o Ginoo.
1: Hmm.
0: Kumbaga, kung nabuhat man niya ang mabutang, na-achieve man niya ang mga gusto maabot sa kinabuhi, ang iyang gituhuan, nakabot na ko ni because ako ang maayo ani. Ana. Ako'y naglihok ani, ako'y nitrabaho ani, ako'y nang gibuhat. Bisan magway Ginoo. Ayan. So, ang isa naman, nabuhat na ko ni tungod sa kaluoy sa Ginoo. Daghang pagsulay nga miagi sa akong kinabuhi, but tungod sa akong pagsali sa Ginoo, namugna ko ngayon ani. So, namugna siya nga mapasalamaton, namugna siya nga mapailubon, namugna siya nga dunay dakong pagsalig, namugna siya mamilaki nga dunay humility sa iyang kasing-kasing, mapainobsanon. Namugna siya nga grateful, mapasalamaton. Pero different po itong lahi nga person nga giniagi o pagsulay. Pareho pagsulay, pero different nga namugna sila. So, akong tanahon, asa ko dapita mo dapig ani. So, diri ko sa isa. Ano man, pareho man sila nga dunay kaagi, pero ang usa, mas nikupot o sa kaluoy sa Ginoo mamilaki. Nakatawid man, nakalampas man.
1: Nakasugakod.
0: Nakasugakod man, o mas nahimong meaningful ang iyang kinabuhi. Ano man, ang iyang mga pagsulay kaniadto sa unsang paagi sa nakalampas, iyang gina-share. Iyang gina-share sa mga tao. Paano ka nakalampas? Dili tungod kay maayo kong tao, kundili tungod bunga. Bunga lamang sa awa ng Panginoong Diyos. Hindi dahil sa ako'y magaling. Kaya napakasarap pakinggan po mga kaibigan. Pagka ganong klase po ng mga testimonya ng mga tao, manglimbaut akong balahibo, nga naman, lami kay paminawon, nga naman, makaingaw ka bu. Karabi ka maayo sa Ginoo. Mo na usahay nga kinahanglan mo agi yun ang tao sa pagsulay. Nga naman, para sukaton ba, kung unsa ba yun ang imong pagtuo? Unsa ba yun ang imong pagsalig? Bisan man sa inani nga sitwasyon sa kinabuhi, asa man kataman? Basin, pareho po atong laing tao nga niagi lang o gamay ang pagsulay, niagi lang o dakong pagsulay. Ah, wala na. Nakalimot na Ginoo, di na sila mo to Ginoo. Nga naman, ha, maura manggihapong istorya mo. Ampo ko, maura manggihapong. No, na ilang, ginana sila na mugna, mamilaki. So, labi na itong nakaabanti sa kinabuhi. Kaya bang, nabunga ilang pagpaningkamot ba? Pero ang bunga magus pagpaningkamot, dili maguna, different topic na siya, mamilaki. Mo lagi na usahay, makaingon dudang, kung inana magunang dagan sa itong utok, makalimot yun tanga na Ginoo giday above all mga kaibigan. So pagka niagi ang mga pagsulay sa kinabuhi, ayaw yung kalimot nga kanabi daw nga tudlo sa Biblia nga matyaga or kanang mailuntuson ka nga maghulat sa grasya sa Ginoo. Ano ba? Kanang tudlo sa Biblia bitaw nga kung wabot na bugat kay nga pagsulay o sa isulti sa Biblia, tumahimik ka. Ibig sabihin, pagpuyo, hilom, iduko ang imong ulo. Iduko ang imong ulo sa pag-ampo. Dili sa pagreklamo, kundili gitudlo sa Biblia. Pagbugat ng kinabuhi. O sa gitudlo, pagtuon sa paghilom. Hilom. Ug iduko ang imong ulo sa mga pag-ampo. Mao na gitudlo sa Biblia. Yan pagka pag madungog na ko na sa mga tao nga grabe ang mga pagsulay tapos i-share nila na sa kuha, manglimbaw ta kong balahibo. Yan, I am very fired up ka nang mas labi kong ma-inspire ka nang magpugi, magmaningkamot because dunay mga tao nga miagi ang pagsulay pero nakalampas, nakatawid sa kaluoy sa Ginoo. And mao na ako inspirasyon. And the same goes with our story today mga kaibigan. Very inspiring a story. Mabuhay ka, Pablito. Wala ko kahibaw kung basin dun ay naminaw diya karon na they are also inspired by your stories. They are also inspired by your story. Ako po, very inspired ko sa imong story. And saludo sa mga amahan ngayon na ni Mami Lucky. Wala man ang batayan sa kinabuhi, dili material na bagay, maniwala mo.
1: Tama.
0: But ang batayan sa kinabuhi, paano ka nahimong tao aning kalibutan na? Mm-hmm. Paano ka may barog bilang amahan sa pamilya? Paano ka niatubang sa mga pagsulay sa kinabuhi? And mo na akong ginasaluduhan. Muna ako ang ginatagaan o dakong respeto ang mga inaning nga klase nga tao. Mabuhay ka, Sir Pablito. Mabuhay ka.
1: Mabuhay ka, Pablito.
0: Very inspiring. Very inspiring.
1: Salamat sa saling ngayon mong ihatag sa itong programa. Ngayon mong i-share ang imong story. Kinawang paunta nga kitang tanan na yung mga nakuha nga mga lessons, nakadungog ang mga nindot kaayo nga mga lessons karong adlaw.
0: Very inspiring. Very inspiring. I am
1: very touched.
0: Touched by your story, Kuan, Pablito. Kinang, lami kayo i-share po ba? Kaya kami ni Mami Laki ni Agi po, may grabing pagsulay.
1: Ay, grabe po namang pagsulay.
0: Among anak, nabutang po sa alanganin nga sitwasyon. And that was the very moment sa mga kinabuhi nga. Kaingon ko nga, asa naman kuan ni Padong, ha? Wala dyan ko'y kwarta. Wadyo may sapi at nang higayon na yun niya. Among anak, nagkawasaki disease. Ako na i-share sa inyo. I mean, nagkawasaki disease. Rare kaya na siya nga sakit.
1: Mm-hmm.
0: O, niya, niabot po niya nga punto nga minduol sa misa mong mga higala, among mga friends nga.
1: We thought friends, Charot.
0: Do na po may friends nga somehow, do na po yung concern. Do na po yung mga friends na mong wagid po yung kanang, bilang nila, simpleng sakit lang. Pero kita nga nakasayod ba sa sitwasyon ba? Bugat kay na bilang amahan kay ang cool ba magunin mo niya basin magrabihan ni mong anak or basin ba mamatay tuod ang imong anak? Ano ba? So grabe ako ang experience ato nga time and daghan kay kong ipangdulan ng mga tao nga kabalo ko nga nasalay kakayanan mo tabang sa ako but wala gyud ko gitabangan. And niabot sa punto na imagine ha, usa ko ka radio personality at the time. Nakoy trabaho ato nga time. Nako sa usa ka dakong kumpanya sa at the time. Pero imagine niabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga nanawagan ko sa radyo. Mura na ko, wala na ko'y kalahian sa mga galinya bitaw ang nanggawa sa radio station nga mga yugtabang inaana akong sitwasyon before. Yan, nanawagan ko sa radio stations nga kung kinsay dunay nga maluluyong o dunay mga tao nga maluluyong ang kasing-kasing akong anak na sa hospital, basin dunay mo'y maitabang sa muha. Niabot ko anak nga punto sa akong kinabuhi out of desperation. Pero grabe ang ginoog sa akong kinabuhi. Ato nga time, bisan piso, walay naabot sa muha nga tabang. Katong mga tao nga naminaw sa radyo atong pangayon na mugtabang, nakasabot ko nga naman, wala man po sila ikatabang, kay pait man po ang kinabuhi. Maybe ang ilang gusto sila mugtabang, maybe, siguro, but doon na may higayon po nga wala sila ikatabang. Mm-hmm. So nahita po ang dumami laki.
1: Pero ako yung istorya na tas kaagi, no?
0: Ang muna nang i-share, kay, at least kahibaw po mo sa po namang kaagi ba? Nga, ang nahita po biyado kay, nakadawat ko mga messages nga I will pray for you kana ba. Kahibaw ko nga kailangan nato ng prayer. Pero ato nga time ang God out of desperation gihinanglan na mo ang kwarta immediately kay tambal man tong paliton God ato nya mahal kay tambal.
1: 19,000 ang isa ka vial.
0: 19,000 pesos ang usa ka vial.
1: Tapos yeah. Ang kailangan niya upat
0: ka buok yan and kato nga time is wala na jud ko savings kay kaupat man nagbalik-balik akong anak sa hospital na admit. So among savings ato nahurot gyud kay kaupat mi nagbalik-balik kay first finding sa simpleng kalintura lang, second is pneumonia. Di nahurot akong savings. So lastly pagbalik sa hospital lahi day ang sakit sa akong anak, Kawasaki day. So nangay mig tabang ato niya, wa gyud tabang nga naabot sa amo. Pero mo na ingon na pagka patilawon ka og inani nga pagsulay sa kinabuhi. Malahi ko di mong panglantaw sa kinabuhi.
1: Tama.
0: Niwala mo sa kawa.
1: Correct.
0: Pagka moagi ka grabing pagsulay sa kinabuhi, mulahi gud imong pananaw.
1: Nahi mo siyang turning point.
0: Yeah, turning point. Malahi gud imong panglantaw sa kinabuhi. Makabalo na ka unsa ang mag-take value sa mga blessings sa Ginoo. Makabaw ka nga dunay gyud Ginoo. Diyan imo masabtan. Nya mas mulalom imong pagsalig sa Ginoo. So ina namin namugna pod sa Ginoo. Ina na pod mi gimugna sa panahon. So but anyway, kato gamay lang tong tipak lang to nga share na mo sa among kaagis kinabuhi but grabe ang Ginoo sa among kinabuhi. We are so blessed today. Yeah, mo na mo gina-share po sa inyo. Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Wala tayo oras.
1: Thank you. Salamat po sa lahat po ng mga nakatabay sa ating Facebook Live at syempre sa ato ang mga radyo din ha. Salamat kaayo.
0: Very much thank you sa inyo ang pagpaminaw kanunay sa programang LSMC. I hope we will hear your story sa ato ang programa. Kung doon na mo yung mga stories, very inspiring stories, so doon na mo yung mga kaagis kinabuhi, share nyo sa programang LSMC. Pwede mo nyo i-PM din. And in fact, napakoy, katong nag-share og stories before bitaw sa ato ang programa, kung pwede, i-resend po ninyo kay usahay man good, pagkadaghan na kay mga messages, di na namo matagad itong nasa ilalom.
1: Mm-hmm.
0: So kung doon na mo yung mga nag-share og stories sa ato ang programa, nga wala namo mabasa pa karon. Palihog i-share og usab or i-send og usab sa amo. I-copy paste lang gud, copy then paste, i-send og usab sa amo sudat mapansin na mag-usab. Kay dunay mga stories nga nana sa ilalom di na namo matagan.
1: Yes. Ang katong mga winners nato na message na nako na sila Captain G, congratulations sa atong mga winners. Sila Captain Jake, sila Cheryl Eno, lahoy, congratulations. Si Lizaline Esperas og si Franklin Galen. Ayan, og si Rangel Bongkalon.
0: Kitong nag-aingon na nasa Mercury Drug.
1: Moto siya, oh, si Charlene.
0: Yun. Tinood din, nakapalit ko dahil siya. Pero dili sa Mercury Drug, kundi dili sa MD Drug.
1: Habit-habit mag-good M o D. So, Mercury Drug, MD Drug.
0: Anyway, maraming salamat po mga kaibigan. Bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake, mga kaibigan.
1: Ako si Mommy Lucky.
0: Huwag niyo kakalimutan na lagi po naming bilin isa sa mga magandang bili namin sa inyo, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ulitin po namin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
3: Kinilin da balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba nun? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato ko.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Himpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng work ganahan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalita siya ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka kano gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee, mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Unsa ra gud ang bundak sa ulan? Og bundak antika og gugma na walay kahumanan? Hay! Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng North Galan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-pan siya og sugar, maka-regulate. Nalitay ko kay nai-herbal nga ni Dibay, taga panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharma.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasyon.
13: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
13: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likayi ang dialysis. Protect kahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
17: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the M-Core 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka ba? Visit your nearest M-Core branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcore.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, Series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I have EXL
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo nga, hinana. Kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga. Mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kanabi tong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
3: Ay! Hala no!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Si Pinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso tayo sa mga katanungan sa ating mga kamakabuhay po dyan na nagpaabot ng kanilang mga concern pagdating sa kanilang kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong inuubo at para pong hindi po nawawala halos isang buwan na po. At pwede po ba akong gumamit ng EXL Makabuhay Capsula at ano po ang dosage po nito? Jovi from San Jose, Mindoro. Yes, tama po, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay napakahusay sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon dahil ito po ay may anti-inflammatory at anti-boost at immune-boosting properties. Ang suggested dosage ko rin, 2 to 3 beses sa isang araw, depende sa inyong pangangatawan and of course sa mga sintomas na nararamdaman nyo. Maganda rin sabayan din po ng tamang hydration, uminom po ng 8 o 10 baso sa tubig araw-araw at para mas epektibong detoxification ito. Bukod dito, iwasan po ang malamig na pagkain, dairy products at mga inuming parang nagpapalala sa ubo. Subukan po ninyo ang iyak sa Makabuhay Black Coffee 1 beses sa umaga upang makatulong ito sa pagpapalakas ng enerhiya at resistensya po natin. At syempre, kung magpapatuloy man po ang si Thomas o lumala, kumusulta agad sa ating mga kapatid natin mga medical doctors or even sa ating Makabuhay hotline number para kayo po ay magabayan kung ano pong mga pwede niyo pong gagawin pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. May COPD din po ang tatay ko. Same po ang lahat ng nabanggitin niyo po ng mga sintomas at stages niya po ngayon. Safe po ba laging langhapin po ang EXL All-in-One Skincare Oil para sa kanya bukod sa pagpapainom ko po sa kanya ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Wendy from Toledo, Cebu. Yes po, ligtas na ligtas po ito, nakakatulong para po sa kanya. Ang EXL All-in-One Skincare Oil ay naglalaman po mga peppermint at lagundi na kilalang kilala sa kanilang mga natural na kakayang magpaalis po ng chest congestion. Para sa tamang paggamit po nito, maglagay po ng sapat na dami po ng oil sa palad at pahid po sa dibdib ng iyong tatay habang minamasahe ito sa circulation motion. 2 to 3 beses po sa isang araw po na gagawin po ito. Imasahe gamit po ang oil or EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Hindi lang ito basta-basta na nagpapagaan po sa pagpapahinga, kundi nakakatulong din itong pagpapaluwag ng plema o paghinga po ng kalamnan. Bukod dito, siguraduhin may sapat po na ventilation sa bahay, iwasan po ang usok at sigarilyo at ikayatin siyang mag-hydrate ng mabuti para mapanatili ang maayos po na kalusugan po ng baga. Alright, maliban dyan, don't forget na ipagsabay niyo po ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Alright, we have another texter, Doc Len. First time po naming marinig po sa programa ninyo paano po ba gamitin ang EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na sa amin. Gusto po naming maging malusog, Lovell from Puerto Princesa City. Alright, para maging malusog po tayo, napakadali lang po ang gagawin po natin. No? When it comes to the preparation, maglagay lamang po ng isang sachet ng EXL Makabuhay Black Coffee sa isang tasa, no? Ibuhos ang mainit po na tubig, huwag yung tipong sobrang kumukulo, ha? At haluin po ng mabuti. Kung mapapansin niyo po ay lumulutang po yung herbs and of course, that's the indicator that EXL Makabuhay Black Coffee is purely natural. Inumin po ito habang mainit pa at sabayan ng malalim na paghinga para maramdaman po ang relaxing effect nito. Ang suggested timing ay 1 tasa sa umaga bago po kumain para sa energy booster at maaari rin itong inumin po sa hapon bilang alternatibo na regular na kape. Bukod sa mga benefits tulad po ng pagpapalakas po ng immune system at pagpapabuti po ng digestion, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay mainam din na para maiwasan po ang pananakit po ng ulo at fatigue. Para sa prevention, iwasan ang sobrang pagkain ng mga matatamis at fatty foods at gawin pong habit ang active lifestyle para mapanatili po ang overall health. Napakalaga po mga kamakabuhay ang kalusugan kaya ito ay dapat po natin pangalagaan araw-araw. Tandaan po natin ang mga simpleng hakbang para sa mas mahabang buhay at masiglang kinabukasan. Sabi nga, health is wealth at ito yung pinakamahalagang kayamanan na hindi po matutumbasan. Huwag nating kalimutan ang kasabihang an ounce of prevention is a worth pound of cure. Ang bawat hakbang ng ating ginagawa ay para sa ating kalusugan ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Kapag tayo ay malusog, tayo ay may kakayahang magmahal, maglingkod, at magbigay po ng saya sa iba. Always remember, your health account is your bank account. They are the same thing. The more you put in, the more you can take out. Kaya habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating araw-araw na gawain, huwag po nating kalimutan na ang simpleng pag-aalaga sa ating sarili, pagkain ng tama, pag-inom po ng sapat na tubig at pag-ehersisyo at paggamit ng mga natural na produkto tulad po ng EXL Makabuhay ay isang malaking investment sa mas masiglang kinabukasan. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products, nais naming ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat alagaan at pagyamanin. Sama-sama po nating gawin ito upang tayo ay magpapatuloy na maging masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Ika nga, healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag po nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan po natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating puso at isipan. Always remember, live well, laugh often, and love always. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod ng mga episode. Magandang buhay at makabuhay day sa ating lahat.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, detest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Anang namagutay, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong parato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
17: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang gid sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gid tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala gid. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

Buhok mo'y gris ang tindahan sa may baklaran. Napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ginan ko ni Mugwait. Hantod ka ron? Naghulat gihapon ko. Why? Hala no!
3: Kamakabuhay! Ang damdama mo! Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

ounce nga may pagka silver dinay tatak 200 grams kay naman po tay gagmay nga 110 grams mao nang pinakadako nato 200 grams makita niyo may picture sa mais malunggay mangustin og tasa nga nay timpla nga coffee corn gold with malunggay santon no makita niyo ang tatak dito nga rich in fiber antioxidant anti-cholesterol caffeine free sugar free og pure organic mahigala wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mangapi ang mga naay gipangbati sa lawas bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kayo niya na. O pwede kisab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawa sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga coffee corn purple. Kung nakita yung coffee corn gold, napod kita yung coffee corn purple. Gitawag ni siya plus it herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga nadiha, mo na gitawag siya plus it herbs, pero coffee corn purple with malunggay and santon gyapon siya. Ang coffee corn purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dahil usab malunggay na siya malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya guyabano mahigala na makatabang sa digestive health ug makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ampalaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang asagol nga spirulina mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas no sa matag-adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matang gabi mahigala no sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw coffee corn purple tistingin ninyo gyud no pero ayaw ninyo himo agsili mahigala nga pag pugas sili mo halang may adayon ang atong mga kape mahigala gikan sa atong coffee corn purple coffee corn gold mudagan pa ning duha ka adlaw tulo ka adlaw basta mintin ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo ipikto na yun, pero lahi ang ipikto ni ini. Diyate usa ka Turbo Max Coffee. Lahi ang ipikto ni kay enerhiya ang ithatag niya kanimo. Energy mga igala sa tibuok adlaw maangko ni mo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa asa siya ang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max Coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina ug muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength ug energy ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery ug stress management. Ug napod siya reginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya ug energy sa tibuok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max Coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag-adlaw kita nagnaning kamot sa pagtrabaho, may mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos labi na construction, mag-uuma, o ana, bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo.
no? Kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa, makaproteksyon para tuloy-tuloy, ah, sa matag-adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent-absent tungod lang sa

Nuhot, tamaol may higala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan ni ini. No, lindot ka na siya. Kung gusto ka magpamassage, ato ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo, ipagamit ni mo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kanang mapiang ang mga bata. Pagdala mo Orion, may pahapla sa manghihilot ng inyong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil, mga higala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw gud, pasagdi na imong bukol. Na labi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, nga taplakan mo siya gapas, nga binutangan o Orion. Huwag kini po mga matagtiki mahigala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana. Butangan mo gapas gyapon o Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, huwag kaspa sa ulo, huwag kuto, huwag lusa, huwag kunyaman sa mga bata nga taga-sugbuhok, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras. Kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga kuto o glusa o kuyamad. Yan na itong Orion mahigala. Dagan siyang ikatabang sa external lang apart. O labaw sa tanan, protektado sa tanga dili kita, maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na, automatic na nga protektado ka sa lamok, mahigala nga dili mo duol sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insikto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong Orion, mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo nag-iingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madoubt yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madoubt yung panit mahigala. O na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal, no? O lapon kita'y coming atong Supremo Herbal Oil, kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ikatuig usab, nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghablas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batio na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghablas ka tungod sa samuyaw. Sa atong Orion tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo duol ang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo duol ang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kikinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, my guys, standby lang una. Aduna pa ko yung mga product pa nga akong i-share o niya, no? Pang bata, hantod sa mga tigolang. Manginaot ko nga inyong paminaon sa para makapili-pili mo kung asa mo mahiyang ana, no? Okay, ato nang sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si James. James, anya imong kaagi? Doctor!

0: Nay! Nay! Oh, James! Mantunok ko na eh.
1: Oy, James! Kapamahaw na ka?
0: Ah, nangapilan ko tay. Magdali ko. Pasinmakuan ko sa akong trabaho. Kinangan mga alas 7 midya, toan namin dito sa trabaho kaya napay meeting sa mong manager. Nahala, sige anak. Layo-layo para patuhin mong trabahoan. Sige-sige. Nakikwarta niya. Oh, dyan ako'y 20 pesos na eh. May nalang pag-snack. Palitan ko glupak nga paborito na ko dito sa gawa sa mong itrabahoan. Nahala, sige-sige anak.
1: Mag-amping ka, James. Ya, mga manghod ni mo, tuwa na, niskwila na. Tuwa na, nag-una na guys ako ka, nagdali po kahadlok malit sa eskwilahan.
0: Nala, sige anak.
1: Oh, nay.

0: Saan yung oras? Malit maghapon yun eh. Alis akin na, mumpara ko. Nong, dirira ko nong. Pilang ipamasahin nong?
1: 35.
0: Matay! 20 naman akong karta na ako. Nong, pwede ako sa utang ko ng 15, no? 20 na rin kwarta na ako.
1: Nga nung wala magkadaan magsulti.
0: Kanay nyo ba, sinalbahis minarunong na inyo ha? Kaya na kong 15 rin ipamasahe. Say 15. Pagtarong na gumawa kong mupara mong sakyanan, sakto ba inyong pamiliti?
2: Pilay ko lang ni mo.
0: 15, ma'am?
2: Dungagin na lang na para dili tamalangan.
0: Ma'am, salamat kay ma'am ha.
2: Diri naman pong ko.
0: Umao ba?
2: Amo nang duha, nong.
1: Salamat ka dong, ano yung mubak up sa'yo ha.
0: Ma'am, salamat kay ma'am. Ma'am, singa ni mo. Murag parehas na padulungan ng trabaho, ma'am.
2: Supervisor ko.
0: Ano, ka sa opisina, ma'am?
2: Oo.
0: Salamat mo, anhar ko, ma'am. Ako rin tiyuli itong nautang na ako.
2: Kalimti na kadto.
0: Yatod na ka, ma'am. Nagagagdala kayo ba? Naibahag pa niyo mo, mga folder. Kami ng folder na mi.
2: Asi, salamat ha.
0: Tabangan ta ka, kitabangan po ko niyo. Ma'am, ako to si James.
2: Shirley ng pangalan ako.
0: Asi mo, anira ko diri sa imong itrabahoan, ugma, ma'am ha. Shirley, para magbayad ko sa akong kulang.
2: Masakti na to. Ako lang itong tabang si mga kay murag nasuko na itong driver. Hibalo na ka, mahalang gasolina niya, tapos kulang pamasahe sa mga pasahero. Di mahiblad gina sila.
0: Lagi nakasabot ko. Nakasala na hinon ko na, may gani na ka ma'am. Pero katong uban pasahero, nagtulala lagi. Sugot na sila nga ikasukan ko si driver.
2: Sige lang. Ana magina, magtimingan nga naay mo tabang sa imuha. Malay na ako. Kung ako'y nahitabuan na to, basin ikaw po nang makatabang.
0: Sa bagay, son. Sige, Ma'am Sherlyn. Nag-apply mo kong trabaho, good? Nakinalan, mitingon pa mi.
2: Nag-apply kong trabaho?
0: Oo. Kuhan lang, ma'am. Kining tegra, good? Diligo-dingo na irang, good? Di para sa imo, ka-supervisor ka.
2: Di importante nga na kay trabaho.
0: Sa bagay, son. May nalang makatabang sa pamilya.
2: Pamilya, doon na ka?
0: Mga ginikanan, huwag ako maigsoon.
2: Sige, James. Masin malit na ka.
0: Mau gani kay napa meeting ma, meetingon pa ang mga bago nga nag-apply.
2: Sige.
0: Mubalik ra ko diri basi makalaag ko diri ugma, maghatod ko sa akong kulang.
2: Pasagdi na ko tugot. Pasagdi na to.

pangutan na bitaw ka na ako, James, kung tama naman ang kwarta ni mo. Tanawa, wa pa kayo na-snap. Ingon pa, palit mo glupak, wa magkulang ganis pamasahin ni mo. Sampay, nagut man ka dito. Sige lang, tay. Importante na dawat ko sa akong trabaho. Kano samang ka magsugod, anak? Sugod na rin ko kanina. Unya, unsa ba yung gihimo nga? Nang hulam sa ako sa akong kauban sa nasuod-suod na akong lalaki, 50 para lang makauli ko. Ingnan na ako makaswildo ko, bayaran na ako. Ay, bayari ka to, anak. Ah, nakabaligya akong talong. Bayari to, basta mo, adto na kaugma. Pati to, imong utang nga 15 nga gitapal sa babae. Kalalaki ni mong tao, anak niya, tapos babae pa'y nagtapal sa imo, ha? Timingan lang, siya ang nakatabang sa ko, ha? Kaya ko ba, nagtulala, ha? Isamting kasok ako sa driver. Ibati na ako kaulang. Ay, otro gani, kumplituhan ang lakaw ni mo, kumplituhan ang kwarta ni mo. Sige lang tayo sunod. Lamin ang mga kasweldo na ko. Di na magpakapos. Na, dali na mo, kay manihapunta.

0: Oh, mayong buntag, ma'am.
1: May buntag, Sam.
0: Ma'am na si Ma'am Sherlyn.
1: Oh, na, sulod. Igun sa kaniya.
0: Oh, wala. Ang kaila lang ni Ma'am, higala lang mi.
1: Di pa kaniya uyam?
0: Oh, dili. Kaila lang ni Ma'am. Naunta ko'y tuwi sa iyo, Ma'am. Nalang ko ihatag.
1: Ah, sige, kadali lang.
0: Di na lang ko maghulat, Ma'am. Maula ko musulod sa opisina.
1: Ah, sige. Di ka lang, lingkod lang din, ha. At doon sana ko, ha.
0: Salamat, Ma'am, ha.
1: Oh, uy. Ay, ikaw itong kagahapon, no?
0: Oo, Sherlyn.
1: Tingnan ta ka nga ay na itong 15, uy, pastila ni mo.
0: Ah, hindi ito, nagdala kong ibayad.
1: Ayaw na, dihanak ka na. Duwang-dugang na lang ni mo na pamasahin ni mo.
0: Ah, Sherlyn, naku, ihatag sa'yo mo, ha, basing ganahan ka, ane.
1: Oh, unsa ka na?
0: Basing ganahan ka na ni Biko, ma'am ba? O niya, ikwarug dahon. Humot kayo ni siya, aglami kayo ni kanon. Para islak ni mo.
1: Nga nung nagdala-dala pa mga kanina, nagasto-gasto pa ka?
0: Dili, akong nanay, dito sa mo, ah, ato ni siya sa eskwilahan, maninda og Biko, o sa'y kalibri nga puto, nga binutal og kinugay. Bisan unsa na lang, mamaligya po siya kanilang mga sudan para paniyod to sa mga tao.
1: Ah, maubay mo, binuhati sa nanay ni mo.
0: Oh, Ma'am Sherlyn.
1: Oh, si salamat kaya niya. Dilawan ako.
0: O, ganahan ka niya na.
1: Oh, hurag, lami ito. Lami na nag-soup din saan eh.
0: Ay, kung bahala, Ma'am, kung nung si Paris ni mo na, basta lami na siya.
1: Oh, si salamat kayo, ha?
0: Oh, basta na mahimo si nanay nga, basta nun sa na lang. Nga pang isnak, nagaan ka dali. Kung okay na siya, mamuanhi ko.
1: Ay, ikaw. Salamat kayo.
0: Sige, Ma'am, adus ako. Ang 15.
1: Ayaw na. Sige ra, okay ra. Diyan lang na sa'yo mo, parang dugang-dugang kung nakay kinanglan o pamasahe ba ni mo.
0: Sige, Ma'am.
2: Kabukutan niya. Bili siya mata pobre. Kanindot, no? Ug makauyaw kaging hana. Kanindot na lang.

0: paraso man nimo na anak katong nagdala kag sa tong adlaw, biko. Ya pagkasunod nagdala na pug ka og biko ra gihapon. Karon puto na sad. Na ako dalan tay katong nagtabang sa kwasa Family TV taw tay nga nagkulang kog 15.
1: Mao ba? Nakaulaw pon nga mukha ang barin ini nga taas man katong ranggo tong bayhan na.
0: Ganahan man usya nay. Ano nga?
1: Dala na po na ako si aning putong ha.
0: Kaning na ay bukayo. Yan ay kinugay sa ibabaw.
1: Ay, lamig yun ni Hino ni anak. Basta ako'y mauloto. Halin yun ni sa mga eskwilahan. Bisa naasan ako ni Baligas, palingki. Halin yun ni kadiganan. Labi nag-init pa.
0: Mauni, dadan ako ni. Mintras si init pa na
1: eh. Anala, sige.
0: O, ako ni bayaran na eh para...
1: Ay, bayad-bayad pa para manggihapon. Magsweldo ka, tagaan na manggihapon ko ni mo.
0: Sine, salamat ani na eh. Pasingganahan si Sherlyn ani. Sige, sige anak. Sige na, ito na kay oras na oh.

James, mura mag una ka mulaos diri sa tong trabahoan mo, hapit nyo ka dito sa atbang, oh. Karang na opisina din, ha? Na ako'y amiga niya, may. Dala na kong sa photo, biko. Ganahan man siya. Nga karoon, hapit na po ka. Okay, gihapit na ako ang photo para pang snack niya. Sige na siya katawa. Pero minti pa salamat. Ganahan kong tanaw siya, bay. Ay, murag naibog na galing ka na bayhana, bay. Kanaliging Sherlyn pangalan niya nga gwapa. O supervisor niya. O lagi, dagay nagsaitsait ang nga lalaki, bay. Labi na diri para sa to, ah. Sos. Mukhang naging silang gwapa kuno na bayhana. Pero, iging na ako, igo na lang mo stanaw. Wala mo yung pag-asa niya kay mga libura mo. Iging na ako, bay. Mau ba, bay? Para sa to, wala ba higayon sa pagpanguyab sa babaeng pares kang Sherlyn? O, depende sa kursunada. Pero, sa ato mang goodbye, muraog di kay tamats ana sa ilaha. Mga dagko magunag grado good mo nang nahimong baysor kay salika naman sa ilang opisina di kita nga mga sulugoon na dire sa atong manager ra wa kita mahimo dia. Pero depende sa kursunada. Sa man plano kang manguyab ana. Amigo unsa na akong maayo bay? Para may lahan ako kung pwede bagyo ko. Murag nagyo kay plano na nga babae ba? Pasin makalusot na bay. Tistingan na ako.

0: James, may kinakapit ka din sa opisina. Natukituyo sa imo, ha?
1: Ah, unsa ka na, Ma'am Sherlyn?
0: Mag-order ko atong biko kay ganahan ko.
1: Ah, nga nung mag-order pa, matagaanta ka. Biko imo gusto? Tama. Kay mahimo ni Nanay Ugma.
0: Dari ko, Ugma, ha? Ako na bayran.
1: Ayaw na. Ako na ibahala kay Nanay.
0: Nga nung permintin, magkikunin mo libre, ha?
1: Malalang, kinahan lang kung mamulibre sa'yo mo, labi na kay buutan ka. Di nakatabang tuwid ka sa kuha.
0: Jesus, marotong 15 niya. Kapila na ko dad ini mog poto, kining biko, na tirtirbang yung lamia niya. Di na yung ka magpabayad?
1: Dili na. Ganahan lang ko.
0: Ah, pero kaya nga naman.
1: Ganahan lang ko sa'yo mo kay buutan ka.
0: Ay, tood. Hagaron tasad ka sa pag pangaon niya sa gawas.
1: Ha?
0: Sweldo na mo niya, mga onta. Ikaw na po akong librehon. Kay sira man ko librehon mo nining biko og puto. Di, ikaw na po akong librehon. Mga onta, manihapon ta sa gawas.
1: Oh, sige.
0: Grabe, kalipay ni mo lagi.
1: Di, well, lipay lang ko. Ngayon mo kong hagaron.
0: Kamo, pa may sweldo?
1: Abisa ni sweldo, kulangon ra. Nanay, pag sweldo na ako. Tikangkang ning gamot ni nanay. Asar ko niyang bahin.
0: O, ana magin na. Siyo niya, money ka dire. Dira ko sa opisina maghulat sa imo ha. Manuktok lang ka.
1: O, sige, Sherlyn.

0: Duta diri ng kanan nanoy.
1: Dili tayo mga onlag, may ilang niloto diri. Ikaw rin mapili sa imong gusto kanon ha.
0: Oh, sige, Sirling. First time na ko diri sulod ba?
1: Katulong akong balik diri. Ikaw pat na karon.
0: Mao ba?
1: Ginahan ko diri kay medyo bugnaw. Nyalami ilang mga pagkaon. Medyo lang na yung pagkamahal. Pero kontento ka.
0: Oh, sige. Ma'am Sherlyn, na ako'y pangunta na sa iyo, ha?
1: Pwede ba? Ay, nalang pag ma'am sa kwa, Sherlyn na lang.
0: Ah, sige. Gusto niyo mo?
1: Oh! Sige na, kaon na.
0: Samtang mga onta, pwede manguta na. Nama kay uyab, Sherlyn?
1: Ako? Wala pa.
0: Murang gahi ko patuhon ba kay... Sa imong kagwapa, buutan, si Arway, lalaki ng uyab sa imo, ha?
1: Naagod, pero... Wala pa ko ganahe. Labi na kay katong focus-focus akong pa-eskwila. Huwag dayon. Nakatrabaho. Di mo ragwala sa ako ang huna-huna na. Focus na sa focus akong trabaho.
0: Ah. So, dili ko mabala ka kung masimakitan ka sa imong uyab.
1: Ano mabala ka man ka? Kawa magigoy uyab.
0: Di man good. Masinog na kay uyab. Gilimod lang ni mo niya makitan ta. Unya, dako pa sa ko ah. Masin makulatahan ko.
1: Ayaw ka, adlok. Wala, oy. Wala. Ayaw ka mo rin niya na. Sige na, kaon na.
0: Pwede makahatod sa inyo, ha?
1: Sure, ganun diligod. Para makatod ka sa mamalay.
0: Ah, sige. Pero sunod na. Kay... Wala kay ko makapurma ron.
1: Kinahanglan pa ba magpurma-purma?
0: Kinahanglan kay gwapa ra ba akong nakauban? Aminin mo, wako ka balob na ako'y kauban ngayong ani ang para sa imo ha.
1: Anaray mong kaugalingon nga makauban kag pares ako ah. Kinapod ko'y mga kauban nga ka-office na ako. Nga grabe ka sexy.
0: O nakita man ko, Sherlyn, pero mas gwapag yun ka sa ila ha.
1: Wow ha, imaro ko gilog-ulogan yan na tungkol kay kilibrita ka. Lagi! Sige na, kaon na!

0: Tawagan ako si Sherlyn. Total, suod na kay kami. Pwede na siguro kung makasulti sa akong ibati kaniya. Nagtuo na ganing uban na akong kauman sa trabaho nga. Uyab na mi ni Sherlyn. Kay pila na kay gayon nga mag-uban-uban mi. Pero kahit lagi ko makasulti, murawag na ako'y pag-asa na ni Sherlyn. Eh sabi, mutanaw ko na ako sasamin sa akong naong. Sa bagay di sad kay ikutan to pangit ni pugo guwapo. Tama-tama lang. Murang mapugog aktor tanahon. Napapugoy porma-porma sab. Tawagan ako Sherlyn, manguyab ko. Balang sa cellphone. Mainin sa cellphone. Kay para masuko siya, igor ako sa ngaakan. Kay basin nas personal ako sultian siya. Basin pa ko masagpaan. Basin yang pagtagad sa ko amigo lang yun. Pero testingan ako. Tawagan ako. Oh, Sherlyn. Kumusta? Mayong gabi eh.
1: May gabi isan. Nakatawag lagi ka.
0: Wiling ako lagi. Kuan ba? Busy ka?
1: Dili man. Magtanaw akong TV. Gikan pa minan ni hapon. Nanatanaw ko sa TV. Relax sa gamay.
0: Nanto ko isulti sa imo ha.
1: Ansa ka na?
0: Kuan?
1: Ong say ah?
0: Kuan, kining Sherlyn? Sorry kaya, pasensya kayo kung masin wrong timing ko o baka dili ko pwede musulti nini sa imo ha?
1: Time pa kayo nga noon, sarili ka na.
0: Sherlyn, pwede manguyab ko sa imo, ha?
1: James?
0: Manguyab ko sa imo, ha?
1: James, nakasayad ka sa imong gisulti ka ron? O baka muro nag-gara-gara ka lang?
0: Dugay na kinin akong iplano. Pero kahit lang yung kumakasulti sa imo, ha? Tugod sa akong kaulaw, lamin ako mag-uban kita.
1: Ganun wala kinin mo gisulti sa ako sa personal?
0: Ha? Kwan?
1: Kanunin na kita mag-uban-uban, mga on sa gawas, mag-snack. Nga kita lang duha, nga pwede naman tani mo isulti. Ganong diri sa cellphone?
0: Kwan, base na masuko ka, dilidain ko niyo masagpaan. Mainin sa cellphone, dili ka na ako makita nga masuko ka.
1: Ganong masuko man ko? Kung dili ko gusto mo, balibad ay ko.
0: Sa bagay, son. Malang lang naabot sa akong una-una. Ibati o kabala ka ba sinog? Malain ka, masagpaan ba ko ni Mug? Imo kong kasabaan.
1: Nagsulti lang ka sa imong gibati. Ganong masuko man ko. Nga pwede man kong baliban o dili ko gusto.
0: Balibaran ba ko ni Ma?
1: Kung gusto na da ka, Ugma, magsulti tas personal.
0: Salamat kayo, sige. Sige.
1: Oo.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa saan lang, kalima kong magdimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay sa CR na magdala pang cellphone aron magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marilo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
3: Okay, mauna siya. Human sa pila kasimana nga na-crash ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retso kauga ang mga pangos. Wa na mo.
3: Tanaw isa, no?
4: Agi o kaisa.
3: Ah, grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo, ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga mualirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nausab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok og binhod pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel mga muligon ang kaugatan og maminusan ang flak formation og malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusof Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusof Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crusof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crusof Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
6: Naunsa ka diha, James? Grabe naman pagpagwapo ni mo diha, James. Nay, ulit tao mang inyong anak. May nalangsan nga magpapurma-purma po ko.
7: Ay, murag karon pa man. May kita ko sa'yo mga grabe. Magibagbalik-balik ni mo sa samin. Labi na sa itong aparador nga na sa amin. Grabe taro magtakilin. Masiplatanta ka.
6: Bitaw, nay, tay. Nakauyab ko. Nakauyab ka. Katong si Erlin ba? Nga dalan akong puto og biko. Giuyab nimo nga supervisor magkakanto.
7: Kakurso na dagod nimo, James.
6: Ay, gisulayan lang na ako, tay, pero isugot ko niya. Basin masakitan lang ka niya na anak. Bahala na. Masakayan akong gidawat. Huwag kami na, tay. Nay. Nya, mauni nagpaporma ko kay ipailad ako sa iyong pamilya, sa iyong mga ginikanin.
7: Matubang ka.
6: Listen po, tay. Matubang ko. Magpakita ko sa iyo maginikanan para may balaan akong unsay tanaw nila sa kuwaon sa ikasulti nila. Kung sa ipangutana nila, di akong tubangon. Sa dilingon nga atik-atik na pagkatubag, usulti ko sa tinuod ko. Mangutana sila kung sa akong background o sa akong asa akong maginikanan. Ano na itong kapubrihon ako isulti? Para may balaan ako, tay, nay. Kung unsa po nila kasulti sa ko akong pwede ba ko sa ilahan.

0: Dali, James, sulod. Nahibalo na sila ni Mamang Papa nga. Naway kaoban niya akong uyab.
1: Okay na ka?
0: Unsan pa kay balon ni Mog, di ka matubang sila.
1: Oh, sige.
0: Ma, pa, pamin ako.
1: Ah.
0: Andam ng panihapon.
1: Sir, ma'am, mayong gabi sa inyo ha.
0: Mauna si James, ma, pa. Akong uyab.
1: Dali mo dire, dito sa lamisa magsulti-sulti. Matod pa ni Sherlyn, doon na daw imong gitrabahoan.
0: Oo, sir.
1: Halos atbang ra sa ilang opisina. O sa posisyon ni mo?
0: Kuha lang, sir.
1: Tawag ra gyapon sa sulugoon, sir, sa among gitrabahoan. Tiglang gyapon, sir.
0: Kanam sugo-sugoon. Wala ba kay ingon ba ikaw mo'y leader sa inyong trabaho o baka supervisor?
1: Dili, ma'am. Tigra gyapon, ma'am. Tigtuman sa mga isugo sa nakalabaw sa amo, ah.
0: Wa ba day ka nakatapos pag-eskwela?
1: Wala, ma'am. Di na makaya sa maginikanan kung mag-college pa ko.
0: Unsa trabaho sa imong maginikanan? Ako, ma, ang iyang nanay, mamaligag mga pagkaon, mga sudan, sa mga balay-balay, o dayon sa eskwelahan, mga maligag mga bikog poto. Lami kayo lang ba bikog poto, ma?
1: Sige, manihapo na kita. Kao na mo, kao na. James, kao James.
0: Sir, salamat kay sir.

0: Ang sakay una-una sa imong mga magpapa, Charlene.
1: Wala pa ako kay Balo. Importante nga na ibalo na sila. Oh,
0: nabalaka ko.
1: Nabalaka ka nga unsa?
0: Nabalaka ko ba sinog? Wala sila mo angay, diri ka na ako.
1: Pasagtira ko na, God. Importante kitang doha. Jumpingan ni mo akong gugma. O, higugma akong tasad ka.
0: Mas nindot mang ito, og welcome ko sa iyong mga ginikanan. Para okay kaya itong relasyon.
1: O silabot sa itong mga ginikanan, nga kita man mag-upan kung makasinaptanay na kita. Plano nga magbinyo, di ikaw lang sila mo suporta.
0: Pero mas nindot kung labi nang malipayon sila nga nakaila ko nila. Mura man taong mubatig ka, ulaw.
1: James, nahigugma ba ka diri sa ko, ah?
0: Oo, natural. Kinsa ko dili mo tinulugugma niya kanima. Kabuang lagi sa lalaki.
1: O naraman din na di ilaban ni mo. Kung magdili ako mag-inikanan sa imo, ha? Di, paningkamuti nga kita mag-uban yun.
0: Pero nagdepende na gyapon na sa imo, ha? Kung dili ka magpagapos sa imo mag-inikanan kung dili sila ganahan sa ko, ha? Wala ko'y mahimok kung kapuson kanila. Dagay paagi nga, dili lang kita makapadayon sa atong panganduy nga mag-minyot, ha? Magkadayon.
1: Ay, sa pag-unaw na ni Ana, pasagdi lang sila. Kaya ko rin mo yun sa pagpasabot sa ilahan.

Mabala ka masabda na ini. Muro nakita agin ako nga wala makangay mga ginikanan. Isirlindri ka na ako. Human kumusulti nga tiglang ko sa mong trabahoan. Murag na nakita na matapobre sila. Nyadili ko angay silang anak. Mubati masabda kaluya na ini. Dili baka ko ano'y masakitan. Simba ko lang unta. Dili na ko makaya kung mawala si Charlene o magkabulag kami. Tungod lang sa pagbabag sa iyong mga ginikanan.

0: Nay, unsa imong lutuon karon nay?
1: Ay, biko nga ikuan sa dahon yapon.
0: Nay, pwede magdala ko nay?
1: Ay, oo. Sige, pagdala.
0: Ako ra bayra nay ha, pagsweldo nay.
1: Astila nimo, berminti maka magbayad yun. Kay muhatag mga sako ah. Dahil alam po nimo si Sherlyn.
0: Oo nay, kay paborito niya. Mga tulo na kadlaw nga wala ko makadala sa iya ha.
1: Wala masad ko kaluto-luto. Good sudan manggod akong ginaluto. Pero karon magluto ko pang-snack.
0: O nay, tagay ko na niya.
1: Ah, sige, ako rin sudang tapirwer.

0: Ma'am? Oh, si Sherlyn mong pangita? Oh, ma'am. Naba siya?
1: Wala siya karon. Ah, kagahapon sa hapon, nag-file siya mag-resign.
0: Oh, resign?
1: O kagahapon?
0: Kaya gano'ng mag-resign siya, ma'am?
1: Ah, nalang ko nung nag-offer sa iyo og trabaho nga siguro medyo dako-dako ang sweldo. Ah, na magin ni. Diri sa mo, ah, murang uban, nag-experience lang. Hantod, madungagan ang kabalo. Pauna, kung nanay mag-offer sa mo og taas ang sweldo, natural, diri takapugong.
0: Ha, ah, sa kasi mag-apply?
1: Wala ko kay balo.
0: Sa ito pa dilito siya mo, ni Karan?
1: Mura.
0: Sige, ma'am. Mo na lang ko sa ilahay. Anton sana ko sa ilahay.
1: Time pa. Kamu na ba ni Sherlyn? Uyab na ba mo?
0: Ah, oo.
1: Manto na halos kada adaw diri yung kamuhapit. Oh, sige, sige. Anton sa ilahay.

Алло. Алло. Кинчана. Si James. Nay. Ay. Asa sila ni Sherlyn? Ay. Kakanina pa. Nakalarga uban siyang papa o mama dito Cebu. Cebu? Oo. Ay. Silingan laman, minarang mong balay diya sa Atbang. Ako lang sige pa bantay din sa ilang balay kay siguro bulan pa kato sila dito kay si Sherlyn nag-i-apply nga trabaho dito. Oh. On, nayo, dawatan na lang ni. Wala naman kasi sila diri. Oo, kaganina pa nangadlaon to sila sakay sa barko. Pasibo to sila. Dito ganito sila sa dipolog na nakayan. Oh, sige na eh, ato sa ako. Dawatan lang na imo na lang nini para matanik kang Sherlyn. Ayon sa mangkin eh. Biko na nai. Ranala sige salamat ani ha. Maglod ko. Tawagan ako si Sherlyn. Usipot pa sa buti anong wala siya magsulti diri ka na ako. Pasitib na kayo nga diliganan niya mga ginikanan sa ako ha. Basin gituyo sa mga ginikanan na mapapalayo si Sherlyn. Pero matod pa ni Sherlyn dapat ilaban niya nga mong gugma. Pero ganong inganin eh. Nagpalayo siya nga wala man ang hinumagsulti diri ka na ako bisa na lang pag-chat na lang. Maglod ko, tawagan ako siya.

Murugo giblak niya. Iyang number ang itawagan, di na po't makontak. Asa mangingon ni mo, Sherlyn nga? Ilaban ni mo atong gugma.

Wala rin ako siya makontak. Pila na kaadlaw. Pasabot bangan, naglikay na siya sa kuha. Sherlyn, magkita pa akong data. Bisan nga anir ako, pero tinudanay ko nga nagmahal ka ni mo. Magkita rin kaya punta. Balag dili ka na ka na akong ako lang masultihan da ka. Sa akong ibati kung sa kasakit imong gihimo. Ganong wala ka maning kamot, bisan pag-chat na lang sa ko, ha?

Wala sila ganahe sa ako ang background. Kung unsay naasa ko at ginahinay na ako sa pagdawat ng kamatuoran ko yan, pero bibatik pagigugugma ni Sherlyn so kan ni Antuhantod karan. Wala akong magbatunog laing babaeng akong higugmaon para mawala lang si Sherlyn. Kaya nag-asap ako nga magkita pa kami pagbalik. Bahalag ano na siya ilain nga gusto siya maginikanan. Magkita lang kami o ako siya masultihan nga nag-asap ako nga magpadayon pa mong relasyon. Pero kumudili na siya, wala ako'y mahimap. Ang ako lang magkita mi para makaingon siya nga tinud-anay gid akong gugma kaniya. Nga bisan ingani ko kapobre, pero matinud-anon kami nga mubati og gugma. Sherlyn, kung asa ka man karan, okay lang sa ko ha. Nakasabot ko nga nung ipapalayo ka sa imong mga ginikanan, gikandiri ka na ako. Kung makakita ka na maglain nga pabor sa imong mga ginikanan, wala ka na sa payan, importante magmalipayon mong tanan. Bahala lang ako ang masakitan. Kuya Ern, dagan salamat sa paghatag ni mong kinabuhi sa kong kaagi. Dire lang ko tama na imong magtatampong.

Dagan salamat James sa mga kaagi, no? Ngayon mong gishare dire sa to, ah. Sige lang James. Ay lang kay down imong kaugalingon. Paningkamot lang. Himo ang makaayo sa imo ha, ng mga plano. Para sa ikaw na magkita mo pag-usap ni Sherlyn. Makaingon siya nga, tapat yung kaniya. Kung magkita mo, isultin mo nga nagpabilin paghihapon imong gugma sa iya ha. Bisan pag nana siya ilain. Kasabot ko sa imong but pasabot, pwede na imo himoon. Mahalag di naging mo magdayon para maamguhan po ni Sherlyn nga. Bisan mga pobre kita. Ay nga po yung mga lalaki nga pobre nga maantigigod nga mutuman sa ilang mga saan. Ay nga na James, no? Okay. Salamat po sa tanan na itong mga listeners. Bisan asang napita karon nga na kamati. Uban sa itong sinder nga si James nga lumulupyo kini sa Zamboanga del Norte. Kumusta yung kabayan niya si James? Asa man ka sa Zamboanga del Norte, James, no? Hindi gumusulti si James kay pasin maulaw siya. Ikaw raman siguro na ibalo sa imong kaagi. Ano ikaulaw man mo kung asa inyong lugar. Okay, ay lang kalinti mga higala, no? Pinaka-the best, pinaka-importante sa inyo atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling inyong kinahanglan, mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O baka min pinapon nyo kada adlaw atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. Og sa atong Turbo Max Coffee, ang pangpanugang og energy. Kauban ninyo sa inyong mga pagpaningkamot, no? Sa inyong mga trabaho, nga maayo inyong performance. Makatabang atong Turbo Max Coffee. Basta first time pa ninyo, tunga lang sa sachet para ma-studyohan ninyo, no? Kung kulang ba, pwede ba hot doon yung usaka sachet, una mo trabaho. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. O sa atong Kaminga Supremo Herbal Oil, og sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. No, mga inahan, panggain yung mga anak, pinagis, pagmintin, pagpatumar sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina. Og sa atong Nerviplex AE, Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Kaduhal, kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerviplex AA, Appetite Enhancer Capsule, hantod sa mga tigulang ng mga edad. Og labinosabno sa atong B40 Capsule, ang atong B40 para sa mga naay nerves neuropathy. Mga murag na imanusok-tusok sa inyong tiil, murag na imangusi, nga kalit na lang kamuiging, o sa magbinhol ng inyong kamot o ang tiil, na imanusok-tusok. Maalibyuhan na matambalan sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B-vitamins. Sa atong Mega Care Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. No? Dagan siya ka problema sa lawas nga iyang matabangan nga sa likway diha sa inyo ha. Ang makaproteksyon po na itong Mega Care Soft Gel Capsule. Ong luminosab sa atong Fairbite Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa kondisyon sa trabaho gamay nga

Trabaho daling kapo yon o labi na usap na maglipong-lipong luspad tanaw dry ang ilang lawas tanaw ayon na pasag din ninyo no mag Ferbide capsule nindot ni sanga food supplement kay ngano dili ka makalasa og taya ug dahil usab dili maghilab imong tiyan o maghapdos o pwede kayo ni sa mga bagong nanganak na mga inahan din na, ha? Mag Ferbide Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa o ba ninyong higalas, Kuya Arn, ng inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye o God bless kanatong tara.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan ato. Welcome na po sa itong programa Karong Adlaw. Welcome ang tanan na ginaot na ata sa mayang panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. And of course, kauban na ito kanunay nga itong pinalanggang doktora nga si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Maayong adlaw o sa atong mga listeners, no? Thank you kaayo sa mga inyo ang gihatag nga time para duyugan me. Ayun, ayaw mo kahadlok or kauwaw nga mag-message, no? Kay haro na pud mi mabasa, no? O makatabang pud mi sa inyong ipamati diha.
1: Yes, tinuod jud dok, no? Kay lisod kay wala na tayong mabasa, no? Sa atong hotline. O dinha po sa imo ang Facebook, magunsa na lang itong programa,
2: Dok. Magkanta na ni Ma'am. Ikaw yung pakatahon ako yun. Bagyabag mo ko.
1: Magkanta na ang tagkuan. Sa to, Dok, hawak mo ang beat. Okay, mga higala, no? Thank you kaayo sa inyong pagsubaybay kanunay sa itong programa. O sa tenan na itong mga avid nga listener, no? Na ating mga nanay, tatay, mga ate o kuya. O ginsa pa na din ha, thank you kaayo ninyong tanan. Kung asa na abot ang ato ang programa din sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, unsa pa Dok, Davao de Oro,
2: Davao Oriental, Davao del Sur naman siguro.
1: Yes, Dok.
2: And then Dris, Sambonga del Norte,
1: of
2: Sambonga
1: course.
2: Sibugay, Cotabato, Bukidnon,
1: Agusan
2: Sur, Agusan Norte. Norte.
1: Okay, yes. Apil pa ganit Dok ang Lanao, no? Ang Lanao del Sur. So di na sa Talakugon, Dok, no, sa Agusan del Sur, daghan ta mga pharmacist din nga nagakuha sa tong products.
2: Ba?
1: No?
2: So at least daghan ta mga kuan di ana mga
1: produkto nato, Dok.
2: Users.
1: Yeah. Labi na gyud sa tong mga coffee corn, sa tong Haplus na Orion, tapos sa tong vitamins nga Mega Care, tapos sa tong B Forte, no? Apil pa gyud ang Nerviplex syrup ug uban pa din ha, Dok, katong parang vitamins sa chicky things.
2: Yeah, so sa nagproblema asa sila makapalit or walay kuan di ana silang area, pwede rin yun sila mag-message sa hotline, Ma'am, no? 0909-304-8924, no? 0909-304-8924. Kung naamoy mga question regarding asa mapalit, tagpila, more or less ang price, or naamoy question sa product nga availability, diyan na sa atong hotline, no? Kay makatubag na si Buttercup or ang mga agents.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora, no? So, mo start na din tagbasa, Dok. Excited kumubasa sa imong Facebook na nag-message, no?
2: Sige.
1: Sa Dok Choi. Oh, nari, pa-shoutout dahil ni Dok, no? Kanang buhay naman na ito nga message, no? Sa imong Dok Choi nga page. Naingon siya dari si Ma'am Marie Chris. Ingon siya, hello po, Ma'am. Hello po, pa-shoutout ni Ma'am Delia Moreno nga naglingkod everyday nga nagapaminaw sa inyo nga programa.
2: Oh, yes. Hi, Ma'am Delia.
1: Yes.
2: I hope nakadungog na kaani nga gigreet ka namo especially karong adlaw.
1: Greetings coming from Ma'am Marie Chris og diri sa atong programa, Doktor, no?
2: So akong ma-advise yun sa mga anak, no, sa mga kuan, manausahay kung naakoy product sa ato, ako pong tagana kong papa, aron patilawon nato ba o tagana to gift ato ang parents, no? Not just for ourselves, para pareha sa atong elderly, pareha ano yung gi-shout out jud niya, no? So nagyud ni mga kasagaran jud ako mga patient man ha diha, it's either mga naisakit diabetic high blood or kuan ang uban na kasagaran po elderly, no? So muna sila ay naanad pamina o gradyo, kana may nana nga kanang interested na about sa ilang health kay daghan ang gipamati, no? So nindot jud na siya birthdayhan ninyo, no? Tagaan ninyo og atong mga products inyo ang e-birthday gift. Oh, di ba, Ma'am?
1: No, salamat kay Doktora Choi. Diri na po tamo basa sa ato ang nag-message. Sa imo agi pong Facebook sa Dok Choi, ngayon siya. Grabe jud kay ni maka-message ni si Sir Irvin, no? Nana po siya sa diha, may ganda siya, nakaka-in-love daw, Dok, no?
2: Ah.
1: Oh, karoon na po, Dok. Insya, good afternoon, beautiful Dok Choi and Pretty Mom Buttercup. I'm so happy, oh? Yeah. Hearing you both, Dok and Mom. Kaya gusto ko sana na may live kayo kay Minsan, wala ako sa Zanorte. Wala siya dali sa kuan. Taga-Dipolog din siya. Ingon siya, minsan sa Iloilo City ako at mamimiss ko ang pretty at beautiful na nagbibigay ng advice yan kung pwede lang.
2: Okay, kaya isod kay live kay sir, no? Ma'am, kay mga listeners, isod kay live kay agi sa kabisi, so mag-take time yun ni Ma'am Buttercup nga magkatakdo ang among schedule, no?
1: Uh-huh.
2: So, mo na nga scheduling yun yung pag-recording na mo, no?
1: Okay.
2: Mo na nga. Though every day napaminaw ninyo ni siya, pero ang pag-record na mo, usahay by batches na mo recording. Para ko na nang magsalida o mga telenovela nga gi-record na daan, then every day ipasalida inana, no?
1: Mm-hmm.
2: Kay unless wala mi laing trabaho, mora jud na among work nga naami sa television nga mo jud na time na mo, no, nga among main work, no. Pero kani kay side hustle naman niya to, ma'am, no?
1: Mm-hmm.
2: And then sa kabisi, syempre, opportunity na gyapon ni nga makatabang through advices inana, no? Usahay kung naay mga nanginahanglan jud og mga check up, no? So na ako sa DepagMed tapad sa Neco nga office diri sa Dipolog City every Wednesday and Saturday morning. No, mo na ako ang clinic. Amo ang number is 0910-755-9686. So, if ever lang ma-admit, pwede ra po ko maka-admit sa mga hospitals diri sa Dipolog except lang sa San Norte, no? So pwede ko sa mga private o sa government nga Corazon Hospital, pwede ko diha maka-admit, no? Pwede nila ma-request nga ako ilang doktor,
1: yes,
2: no? Pero kaning inani, ma'am, is ginakuan lang yun na to, ginatipok na to, ginabay batch na to, no? And then, ginapa-play lang na to sa radio station. Muna nga, daghantang radio station nga na-playhan, no? And then, kana, nindot yun ta ang live, sir, kung nalang siguro yung mag-swildo na mo, nga di namin kinahanglan mo work og lain.
1: Pero Dok, no? Napa siya pa-apas to ka. Wala na pa siya post-script to ka. Good afternoon, Dok Choi and Ma'am Buttercup. Naa siya gi-post. Nga palihog ko na siya explain about ani kay take ni siya last year. Morag, yaan ni siyang na-picture dyan, Dok. Oh. Yaan ni, kani, ma-explain dyan mo, Dok. Lang tawag na palihog, Dok. Oh. Yaan man ang test result. Unsa na siya, ang test sa. Oh, paki-explain daw, Dok.
2: So may date ani sir.
1: Na last year pa man daw na.
2: Dapat akong advice mo karong tuiga or at least this month, no?
1: Aha.
2: So yung sugar medyo taas. Ang cholesterol dili ra man kaayo, no? So ako ideally sa ako mga pasyente every 3 months you go, the most na lang every 6 months sila mabalik na ako. Nga controlled kay ilang mga sugar, cholesterol, o blood pressure, no? Ideally, every 3 months yun na, kaya nag-monitor, mangod po ko sa mga kidney o liver nila, kaya nagod sila yung mga maintenance, no? And then, usually, kung maapta nag 6 months or even 1 year, lahi na kayang kausaba. Like, example, kani sister, kung magpa-test siya, basin naanay, dako kayong changes. Basin, isamot nagkataas ang sugar or isamot nagkataas ang cholesterol.
1: Ay, abig ni ubos.
2: Okay, usahay, manggod, inigpa-test na to. Uy, hello, nisa ka, di ay, so mag-control ka.
1: Mm-hmm.
2: So, muna nga, nindot kayo nga, every 3 months, every 6 months.
1: Naagid siya.
2: Pero padayon sa pag-inom sa mga tambal, yung mga maintenance, imong supplement, like mong B40, imong mega care, padayon yun na siya. Imong mga maintenance, pang high blood, pang cholesterol, or pangatambal mo sa heart, no? Luwi kaya ng ubang pasyente nga, naabdag isa o doha, or nagi ko'y pasyente bago lang nga. Unom siya katuig ni undang siyang tambal. So, pag-check niya karon kay naghangak na, nidako na yung tiya, nang hupong na siya, no?
1: Okay.
2: So, pag ta-x-ray, dako na kay yung heart, murag na times 3 na kadako ang yung heart.
1: Mm.
2: So, luwi bitaw kayo. Kana bitaw complacency, kanang kumpiyansa ra ba, no? In Bisaya, kumpiyansa ra kayo. Or ang uban nagdaginot pero dili saktong pagdaginot kay ang tendency ana is aside nga mo suffer ka physically mas daghan nakatambal mas gastos, no? Unlike sa uban nga nagcontrol gyud sila, always sila naginom, so mas gastos mangod ma'am ang complication. Example, well, kung nag-maintain kasi mong pang high blood, gina daily check yun na nimo ang imong blood pressure ba or every 3 months, every 6 months, nag-follow-up, check-up ka sa mong doktor, nag-laboratory ka. So, pila na ka-years, 10, 15 years, nga wala d'yo yung develop ng complication sa imuha. Mm. Once mangod na na yung ma-develop ng complication, peligro na siya. Like, example, madawat yung kidney, no? Ang isa kataas sa pressure, kataas sa sugar, no? Or if ever, itag-as kayo mong kolesterol, kaya niundang kang inom sa mong tambal, na-stroke ka, heart attack ka. So, mas daghan pa kagtambal, mm-hmm. and then physically ka-suffer pa ka.
1: Umaadjust.
2: No, so, muna nga dapat, ang mga maintenance, as much as possible, maintenance yun na siya with regular check-up sa ilang doktor.
1: Okay.
2: So, ang kaning mong mega care, before te, everyday yun na ni mong take, mm-hmm. kuyog sa imo ang, sample, vitamins na Nerviplex EE. Dahil ang maintenance sa high blood, sa diabetes, sa cholesterol, naapod.
1: Okay. So, regular gina siya nga. Ilang ginainom, no? Mm-hmm. Aside sa maintenance ninyo, regular po mag-inom sa inyong vitamins. Ana, nandiyo, dili gina miss.
2: Muna, nanginin kamot, biya po siguro ang gobyerno, no? Ang Department of Health, no? So, depende mag-ina siya leadership, no? Kung kinsay ato ang president or kinsay secretary of health na to, no? Pero siguro, kay na-plaster naman to sa una pa nga mga presidents, sa mga previous nga mga presidents, nga naana tayo mga universal health care. Mm-hmm. No? During the time ni Duterte, napirmahan man to siya.
1: Mm-hmm.
2: No? So, nanatoyim lang ka-plano na daan for health. No? Apila ning consulta package. Nga karon giusob lang nila ang ala na himo lag yakap. Pero it's consulta package, sige po na siya.
1: Mm-hmm.
2: And then, ang layon ni Judana is at least ang mga maintenance medications, ma-appeal dyan dito ang very common nga mga maintenance medication, ma-appeal dito nga mga avail sa mga tao. So, ang kulang na lang karon nga, dapat mapunduhan, mabudgetan.
1: Mm-hmm.
2: No? Kaya nakalatag naman ang program.
1: Na-budget
2: so, budgeting na lang ang kinahanglan. And then, kana, usahay, mahutdan. Usahay, maningkamot na lang punta. Muna, may nga naman, Dok, okay ra ba mato ko sa generics? Okay ra. Basta, imo ang i-monitor, kuha ba nagkasaka imong blood pressure, reliable ra ba po nang imo ang ipalitan, ana.
1: Uh-huh.
2: Ang source ana quality ra bagyapon maski pag barato ana ba
1: nagidok no. So thank you kay doktora no. Dirita sa ato ang lain nga nag-message Dok. Dire gyapon si Mang Dok Choi na ingon siya, "Hi Dok Choi and Buttercup. Pwede ba ninyo i-picture ang vitamins para sa bata?"
2: Picture ma'am.
1: Aron kung magpalit ko, ipakita na nako. So salamat kayo. May bitaw Dok, mas may magutong makakita ka sa picture.
2: Yeah.
1: Kaya sayo mo kun makadungutan na yung Nerviplex. Nerviplex. Butang pag-pronounce bitaw malibog ka no. So mas may doon na i-picture.
2: So, ang hitsura na niya, orange o yellow, nga na ay bata nga nagdagan.
1: Okay, no? Sa picture na ito, Dok.
2: Sure, Dok, ako ni anak nga si Mia nagdagan-dagan. Hindi ko sugay mo dagan.
1: Muna ito yung model sa nudari picture. Kaya pero din yung murag
2: like, ko, ano mo ni siya? Basi ka, sir, yung model ang anak.
1: Mahal-mahal lang yung TF, ana, Dok. Din lang sa tamantiner sa kanang cartooning. Okay, so picture na ito ni Ma'am, ha? Ma'am ni Al Pritasio. Picture na mo isin sa imuha para maka-vitamins ang imuang baby sa atong Nerviplex nga syrup, no? Sige. Thank you so much. Dari na po ta sa ato ang lain. Gihapon nga nag-message. Ingon dari si Sir Robin. Ingon siya, "Hello, Dok Choi. Ask lang ko, Dok. Na ako'y bukol sa left side. Sa ako ang hawak, Dok. Gikan ako na-admit na drain og nana 600 plus nana. Sa may nanaadok, no? Tapos, karon ni balik man ang bukol, Dok. Unsay angay na akong imnon ug buhaton?" Oh, Robin ni siya from Dipolog. Bukol sa left side, pero dili ni siya ingong nana. Dili, Dok, no? Na, di ka na daw siya na-admit na drain o naanay 600 plus nga nana. Nana, jaday siya, Dok. Pos, no?
2: Pos or serous sanguinous. Kasi serous lang.
1: Okay.
2: Mas maayo siguro, sir, ideally, mabalik yung ka sa doktor ni mo. No? Kay, wala man tayo mainom nga tambal para pawalaan na, unless infection na siya, antibiotic yun imong imnon. No? So, kinahanglan niya po ka magpa-check up og doktor, haram marisitahan ka, no? Kay, kinahanglan pamanggo na siya og reseta, no? Di makakapalit anak sa pharmacy, no? Siguro, simbako-sambo ko lang, no? Usahay, kanang naatay madrain, like example sa TB, no? Usahay, ang TB manggod, dili manggod na siya sa lungs ra. Usahay, mo, abot na siya sa kidneys. Usahay, mo, abot na siya sa liver, no? So, usahay, ganina, na siya dapit sa imong liog, no? Kanang sa mga lymph nodes or mga lusay-lusay, no? So usay maka-drain po na sila mga fluid dana uban ana na isagol dugo ang ban na isagol pas, no? So siguro mobalik yun siya sa doktor nga nag-manage niya sa una, no? Kung hindi siya ganahan or gusto siya ng second opinion, pwede man siya mag second opinion, no? Siguro mobalik siya sa surgeon, no? Pero kami in respeto bitaw sa previous nga nagtrabaho sa iya ang aspiration or katong draining sa iyang pleural fluid man siguro na or diri sa abdominal or diri sa flank nga discharges. So siya jud gihapon, no? Kung mayon ka sa kilid
1: na. Oh,
2: so sa kilid
1: na
2: is
1: bukol sa left side sa iyang hawak. So kidney gyud siya.
2: So murag sa kidney or base na ilain nga sa abdomen niya nga side gihapon, no, sa mga tinai ana nga part, no. So mas better gyud siguro nga mabalik sa iyang doktor, no. Ako na kuanan nga murag inana nga discharge sa una is kanang liver abscess, no? Usahin natin kita kung abscess nga liver abscess. So, diri po na siya sa kilid nga part or dako man ko na imong liver, at least more than half of your abdomen, mm-hmm, ang span sa imong liver, no? So, natin kanang gitawag o kanang amoebic abscess. Agi sa amoebiasis, uh-huh, nga nakatago sa liver ni mo, niya murag dito siya, nagpuyo, nag-infect nga eventually mag-pass discharges dito, no? So very common na siya in terms of abdominal abscess ang kanang amoebic abscess or liver abscess na siya. Kaya usually sa liver na siya magpundo, no? So balik sa imong doktor, sir, ma'am, para ma-ultrasound na balik, no? Kung unsa ba na fluid bagyan na siya or bukol na gina siya nga mass or tumor, ana ba?
1: Mm-hmm. Salamat kay Dok, no, sa mga advice ni Sir Robin.
2: So basin kinahanglan na siya ultrasound, mm-hmm, or CT scan of the whole abdomen.
1: So karon Dok, kaya taga-dipolog naman na siya, pwede po siya makikita ni mo Dok, no?
2: Or direct pwede, na lang siya? Pwede siya mo direct siguro sa gastro, uh-huh, or katong akong ingon is sa doktor sa niyadaan.
1: Mm-hmm. Balik okay siya. Kaya taga-dipolog naman siya. Okay, sa nga doktor niya ang nagkuan?
2: Sa una.
1: Sa una, okay. So, mga advice si Doktora ni mo, Sir Robin. Thank you so much, tanan, ng mga nagpadala sa ilang mga messages. Dari sa atong hotline o dari po sa ato ang Facebook sa account ni Dok Choi. Thank you kaninyong tanan. Labi lang ni-join mo sa atong programa.
2: Mm-hmm.
1: No, dayon. Hangto na po ta sa sunod na episode. Hinaot nga na agi hapon ka mo. Magapamati ka na to, no? Para makapadala sa inyong mga messages, sa inyong mga problema, and then sa mga katong mga pictures, like sa ipagpadala nila, Dok, no? Nga mga results sa ilang laboratories, no? Para sa atong nainangayo ang picture para vitamin sa ilang baby. Uban pa nga mga request, i-message lang ninyo, guys. Ha? Thank you so much. Sa ngala ni Kuya Franz, kiniang iyong higala nga si Buttercup nga always magpahinumdom. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes. O kani si Dok Choi nangayangon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: Pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayi good siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot good na siya. Proven at tested nga, quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: ang sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Maca Buhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
5: Hugo Bistro!
6: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba! Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro!
7: More than good pizza!
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Dominador Rubio kay Senior sa San Jose Torrel, Davao City. Tuka na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala kayo, kalawin sa ginoon, mawala kayo. Munang binting, yan ako nainom, kadadla yung frenom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo, pero ilamiyag yun.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
11: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, Kaobanato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save-save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule ug Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
16: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
17: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita
1: ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: nga 100 days.
1: For keeps nga agri tips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: di na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Alpirado, tapos sa gapan na po, ay, kaso dyan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Music Kini
1: Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
0: Favorite Music Radio.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
3: para sa programang

ini ang FMR. Favorite music radio. May lakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama nyo na tuwing morning ang DJ na bubulabog sa inyong natutulog na damdaman.

0: Good vibes morning po mga kabobs, mga kapamilya. Hala, bangon na po. Good morning, Zeta 9. Bangon na mga kabobs, kayo nga naman. Ngano? September 1 na mga kabobs, mga kapamilya. Akala na lipay no. Hoy, bare months na hoy. Hoy, no, sarap ang kaon. You need to wake up na po kay bare months na. Ay. Ayan, bangon na diyan mga vibes kay hapit na ang Pasko. Oh. Pasko na ha.
1: Sige, Pasko na.
0: Ayan po, September 1 po, 2026 na matagutag sa Kabagong Sugod. Sa Kabagong Potridad o sa Kabagong Rason para mapadayon mga ka-vibes. Padayon lang kay mga mayong butang siyempre nagpaabot sa mga kugihan. Huwag positibo. Ayong butang umayong pagpakandam sa kanindot nga daw mga ka-vibes. Mag-ubaling ko sa programa Good Vibes Morning. At kalatang oras pa tayo mag-uban-uban mga ka-vibes. 1 hour and 30 minutes. Ayan. More music. More kwentuhan, more kapalaran. Dali lang sa itong programa Good Vibes Morning. Sige, tune in ka ron sa FMRs, nung paboritong radyo. Ang favorite music radio. So 101.9, sa 89.5, and also sa 96.7. Sa ito ang frequency mga ka-vibes, mga kapamilya. Ay maghawa mga ka-vibes ha. Magbalik naman yan po. Itong oras po, alas 4:18 na po.

0: Ini ang 101.9
1: FMR
2: Favorite Music Radio Davao.
3: Favorite Music Radio.

0: Good Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning po itong oras, 4:41 in the morning mga vibes. Siyempre, ikaw ka pa namin na dito sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davao, Davnor 96.7 FMR Davao de Oroya. Bangon ang mga vibes kay September 9 taon, oy! You need to wake up. Tapos sa kanang i-feel ni mo dayon ang Christmas. Alright mga vibes, Bermans na dyan. Tagit mapugnan na. Grabe ka ito ni Agi. Kuha naman ito ni Agi. May 60s naman ito. Karoon ni Kalitra magka-Bermans. Okay nga, nakapaspas ang panahon. So, nga nakapaspas ang panahon mga vibes, mga kapamilya. Munang ikaw o kaminyo na ka di ha? Kaminyo na di ha? Kaminyo na di ha?

kasi lang ka na ng mga taga-kwan. Ginadoot ang Davao. Mas ginakwan ganun lang Davao. Davao is the most safetiest city. Safety city. At to Davao dito mga vibes. So, parking ko sa usa ka amin ka ng 7-Eleven. Tinga ko. Ako, nagdala-dala ko helmet. Yang nagparking ako uban, gipang bilin man lang. Wapo kay mga helmet, mga katong mga Evo. Ito mga LS2. Ito mga mahalon. Carbon ba? Ako nga, hala. Anong gibilin man nila, no? Inaanag iday ka masaligan ang tao sa... Inaanag iday makasaligan ang mga tao diya sa Davao City, no? Oo. Salain ko an ba to? Wala, waray 2 minutes. Wala, waray mo helmet, oy. Oh. Inaanag ka safety, mga kabayos, no? Isag pa sa mga gagmeng butang, kasaligan, God. Wala ang Davao City. Oh, di ba? Alright, oh, pero ayun lang sa mga pagkamaayong tao diya ha, sa itong mga ka-vibes diya sa mga taga Davao City. Good morning na sa mga taga Samal. Dugay-dugay na ko ni Wanigi, gina-shoutout yung taga Samal ba? Yeah. Good morning sa mga taga Samal dyan ha. Okay na mo? Okay kayo. Oh, sa mga na-tune din ka lang sa 89.5 FM or Davao del Norte. Yan, mayong morning po sa mga taga Panabo City. Morning sa mga taga Carmen, kita adjust balutan mga vibes. Hindi naman na sa diya mga vibes. Mayong morning diya po. Morning din sa mga nas Braulio Duhali. Yan. Morning po. Good morning din sa mga na taga Salvacion, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong. Yan, New Corilla. Dari po sa mga namina po dari sa may kwan mga vibes dari sa Tagum City, Davao del Norte. Yan. Mayong muntag po sa mga taga Tagum. Okay naman taga Tagum. Bearmans na ha. Pero Bearmans sa mga vibes po. Ah, Bearmans. Sige, binag-ulan no. Sa padung ng Pasko, sige nag-ulan. Pero ang Davao, astang inita. Init kaayo dyan no? Enet ka ayon. Oh. Enet lagi ka ayon lagi. Inyo mga pugso noy. Ay nako. Ayon pugsa ba? Alright. So mga na-tune in din karoon sa 96.7 FM or Davao di Oro. Ayan, mayong bundag. Mayong muntag sa mga kaubanan diha mga vibes nyo kang at Jason Arbuda, Tolis Rosales and Kabudoy Pots sa uban niya mga kaubanan diha sa FMR Davao de Oro. Yan, mayong morning po. Yan, good morning sa iyong tanan ha. Alright, good morning sa mga taga Mawab, Nabunturan, Mungkayo, Compostela, Maragusan, Laaka, Mako, Davao de Oro, Pantukan, Pindasan, yan, Lupon, Banay-Banay. Grabe, ay. Oh. Orot na itong laway, sige ko na kailagay kita mga listeners yung mga ka-vibes, no? Sa ito ang programa Good Vibes Morning, mga ka-vibes. Yes! Unya po, natangin ninyo ato ang binisayang horoscope para kaninyo ang itong main program. Siyempre, updated yan taga-adlaw. Taga-adlaw na updated. Kailay, lahi matag-hagit sa kinabuhi taga-adlaw, no? Naiuban, ha? Naiuban, ya? Kanang dili kayo paldo. Naiuban, mapaldo. So, ano? Bawi-bawi, alam na ka-vibes. Hindi magigit permitting kanang ato ang season. Ato a permit, no? Mo nang maningkamot kita perminti mo ito ang ginaingon no. Padayon lang kay mga maayong mutang nagpaabot sa mga kugihan. Siyempre og positibo kung magkugi ka mga ka-vibes. So, ano yung problema?

tugihan ka mo mamunga yun na no. Oh. Ing anak yun na sayo na kay kinabuhi. Magkugi lang yun termi. Kung sige kag higda, aw. Oh. Ginan siya ang higdaanan. Napailaway, ah, di ba? Ginan sa glaway. Oh. Sige kag higda, wala mo mamuhat. Oh. Tinapulan man ka, di wala. Oh. Ayan, uya po na, tanginin nyo ang mga kapalaran mga kabaibs. Siyempre, di rin nga po sa itong paboritong radio, ang FMR, Favorite Music Radio, Kapamilya! K-Vibes, ng oras po, 4:48 in the morning.

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
2: Good Vibes Morning.
3: Good Vibes Morning po mga kabobs, mga pamilya. At ang oras po, 5:01 in the morning mga vibes, no? Sinigya po sa itong paboritong radyong FMR, Favorite Music Radio. Siya pa, Amelia Kavan. Ayan na po! September 1 nag-iwa! I feel the, ano, the special Christmas as

Me encanta ya. ¡Ay, loco! ¡Septim Birruel! Hace mga estudiante de la bangon na. Kaya alas 5 na, napatay klase ka ron. Oo ba, nag-exam? Ay, murag acting exam ron sa mga kuan, mga ka-vibe sa mga public school. Ay, murag ting, ting final siguro nila. Ay, good luck sa mga mag-exam, ha? Ayan, tarungan ninyo, kuan. Tarungan ninyo, panundog. Kamu, ha? Ano yun mga ka-vibe? So, sa atong high school life, dili ko na mabuo ka atong high school life. Huwag di ta manundog. Hindi ko na ko na yung mga eagle eye. Ba? Alright, sugdan na nato ang atong binisiyang horoscope. Sama sa kong ingon kanina, ang atong binisiyang horoscope. Sadyang katawang lang buwan mong seryosohan. And here's our first set po sa ating binisiyang horoscope para kaninyo.

Yon! Yeah. Tingog na ang ganang guard. Mm. Morning sa mga aris po. March 21 to April 19. Ingon ba din mga kababs, dunay makapalig-on sa imong pagsalig sa kaugalingon. Sana po nang makapalig-on. Ay! Ako, gusto ko malig-on ako likod. Ay, murag, kuhan na ako. Ako likod mga ka-vibes nyo kayo. Kanang, nai kuwang. Kuwang o atiman. Oh, sa akin, pagpaligon sa likod, no? Kita nang natay mga balatian. Kailad na ta. Sakit king likod mga kabayan. No? Sakit kaya akong likod. Na mali ko og kanang kuan gahapon. Mali ko og kanang lihok. Wrong move lang gani, masakit na ang likod. Okay, go. Kung na may makapaligon sa ko, kanang na mo ayos sa likod, be. O asa ta makapalit og bagong likod, no? Oh? 471, ang lucky number is lucky color 4 is, orange. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20, posibleng moabot ang dugay na nimong gihuwat. Wala. Sa mo itong moabot ang imong ginahulat. Ako ang imong ginahulat. Masing moabot ito ang kanang dawan. Kanang dawan. Nakoy pumunta na mga ka-vibes sa naminaw karon sa TikTok live. September na, bare months na ang anong single pamangka. Aray ko! Alright, 925, lucky numbers, lucky color is sky blue. Morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Maayong adlaw alang sa pakinaga pagpakighahinabi sa mga tao. Tabian. Maritis. Chismusa. Plito na na. Laban ron yung ganang-ganang sigig panahili o ganang buntag. Ganang hilig manilihig o buntag ba? Yeah, mag-abot ang ilahang mga silingan inig ka buntag. Manilihig din na sila. Maritis din na sila na yun. Alasigo ba? Hindi lang na sila agad ng mga mamag, mga tiguang diyan. Mga tigols. Mawanag na ilahang style yun. Kabulang ka maring, kanang kuan maring. O, kanang kuan dito kayo maring ay. 386 po sa mga Gemini. Yung lucky color is yellow. Huwag naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Ang gamayng lakang kay makaangkon gihapon o dakong kalampusan. Siyempre! Sa paghinay mga bayas, basta kanunay. Wow, matik na. Diretso nag-yun na sa kakuan. Final decision. Final destination. Sa pag-aabisa ko, ikaw na kay negosyo. Malaga, ginagmay lang good. Basta kay maruling ng imuhang kapitan. Ikaw na kay trabaho. Malaga may swildo. Basta kay swildado. Oh, wala ka na sa legs mong ginikanan. Kamu ingat nga. Ma, anong ulam? Ay, ano na? Simple lang. Huwag mong anuhan yung buhay mo. 152 and lucky color is pink sa mga Cancer. Morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Dunay inspirasyon sa imong plano, sa imong ginabuhi. Ito mga kabayan, so lahat ito na natin inspirasyon.
Kailangan natin mo make tag decision yun, nata inspirasyon. Alam mo na ka ng bago pa mga nag-uyab. Aray ka. Mamaya na ba sa bago pang uyab, ganado pa kayo. Lami kayo ka ng kwan ba? Lami kayo relasyon ba? Tawad-tawad rin ka ng tunga-tunga o ka ng iwit-iwit na. Makita ni mo kinsa ko. Tawad-tawad. Lami ko rin natin inspirasyon mga ka-vibes kay ka ng... Anong ganado lang tapos na natin inspirasyon sa kinabuhi. Ah, 274 and lucky color is gold sa mga Leo. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23, makatabang ang imong ideya sa pagsulbad sa usa ka problema. Ito mga ka-vibes, tanatong problema, maisolusyon magyun na. It depends on you to how handle that situation. Wow, English yan. Hello English, oh. Minuldi lang kung nga English good. Ito mga ka-vibes, kanang nakasugatan ko sa una, kanang foreigner. Good morning kang Yotcha. Yan, good morning po. I just want to share my experience with a foreigner. And I realized that nga mas hard ba kung English siya, ha? Oh, yes. Oh, tinood na. Oh, tinood na. Mas hard ba ito, ha? Kanyang mga Pinoy, no? Kuya, ginag mga Pinoy, mga sus. Labanan ng mga Bisaya. Ay, sus, ginawa ko. Mga bright guy niya. Kung kita, mo ato taga Manila, kita'y mo adjust. Magtagalog ta. Kung ang mga taga Manila, mga Tagalog, mo ato din sa Bisayas, abis sa Mindanao or Bisaya, kita gaya po yung magtagalog. Mo adjust ta. Di ba? Kita ang mga Bisaya, mo ato taga Was, kita po yung mag-adjust. Mag-Japanista, mag-in-English mo ta. Og sila po yung mudayo din eh. Kita gaya po yung mag-kwan in English, oh. Iyan na katalintin ang mga Pinoy, oh. Dito na ko na-realize mga vibes nga mas hard break kung English sa foreigner. Kuyo kayo lang ang mga in English eh, kanang mga kwan, kanang mga long grahams, oh. Oh, muna yung in English dito mga long grahams. Ako, mali man doon yung graham, no? Yung grammar, graham, no? Lagi to siya. So, yan na rin dahil. Sa'yo na rin kayo makikabas. Makasabot lang dyan kayo makabayos. Makasabot sila. Muna na. Yan. 638 po. And lucky color white sa mga Virgo. Mga ka na ito mga first set po mga ka-vibes. Mga pinili. Mabalik taon niya po. Ay mo gawa. Itong oras po. 5:12 in the morning.

0: Good Vibes Morning
1: po mga vibes. Nang oras po, 5:15 in the morning mga vibes, mga pamilya. Siyempre, ikaw pa namin na. This is itong paborito Radyong FMR. Favorite music radio Kavai. Alright. And here's our final set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo mga vibes, mga pamilya. Shoutout tayo ko kang Frenchie Campugan Diaz, Davao City, Kalinan. Nag-duty doon na siya karon. But nagpaldo ba ne? Paldo! Siyempre! Basta mga taong sige pa ng gamot, parang siya na. Paldo yun na perme. Alright, there's you. Diara na po ang atuang final set po sa ating binisayang horse ko para kaninyo. Good morning sa mga Libra. Ay, Libra naman ito din. September 24 to October 23. Ngayon pa din mga vibes. So, hatagi o oras ang imong kaugalingon. Mauna, pabayaan na yung imong self. Dapat mo palit po kao ka ng mga staff sa imong self po. Like ka ng bisag lalaki ka, mapalit ka og skincare. Oh, mapalit ka og kanang mga lotion. Oh, diba? Murag ako gud. I-love sana ko ang self before ko mag-love sa others. Garagid ay. 514 sa mga Libra, yung lucky color is violet. Okay, good morning day kang Jorid Kabili. Yan na siya da sa public market po sa Tagum City. May muntag na boss. Good morning naman dyan sa mga Scorpio. And Scorpio na po tayo, October 24th, November 22. Adunay makapura, adunay makapakurat nga balita nga baka palipay kanimo. No. Good news. Bakuratan ka. You're fired. Oh, may mga balita ang mga pakurat nimo. Ano na dawat ko sa kumbagong kumpanya. Mubalhin na ko eh. Tatawa siya oh. Balhin ako doon kay toxic kaya dere. Balhin na siya. Tatawa na siya. Ay! Lucky number is 792 and lucky color is maroon. Morning naman dyan sa mga Sagittarius, November 23 to September, November 23 to December 21. Ayaw pagduha-duha. Oh. Mo na. Kaya magduha-duha mo ka. Oh. Kita ka tong kwan mga bags. Kita ka tong kwan mga bags. Katong post sa Cornerstone. Katahan ni Ieng si Ryan Bangs. Sabihin mo na kung ako mag ay kung ako gusto mo. Sana ayong gagawin para lang sa'yo. Mo nang dili makakuan dayon inyong relasyon kay di baka mo amin. Oh, dapat mo amin ga. May buntag din sa kong amigo niya, no? Jay Cabaluna, mabanag. Amin na pre. Oy, ngano ni sound sa mga ayun sa ora pa taka na human. Ay nako. Wait lang, kani sound test siya na absent tag ka nang kuan. Na absent tag ka nang kuan mga ka vibes. In time daw. Oh, pag ani na human. Ayan, ay sa gwan diha. Dali magaway. Ayaw pagduha-duha yun, ha? Dapat mo amin na jug ka mga kabad. Pagduha-duha diya, ha? 863 po sa mga Sagittarius na lucky color is green. Morning naman dyan sa mga Capricorn. Capricorn siya. December 22 to January 19, mabatyagan ang imong pagkakugihan. Kani si Jay Mabanag. Huwag niya kung nailhan niya kugihan kayo ni. Boss, maimuntag rin sa mga kaubanan niya. Boss, Jay Mabanag, asa mo nagbiyahe ka ron? Morning po. Morning. Kapisa, guru tapre. Wa lagi kape diri pre. Hurot na kong kape pre. Oh. Ya to ko makakape ani. Kaya si J, kugihan kay ni. Magag mo alsa nag isa ka kabinet. Oh, ako ka AC ha. Ay, ka. Kani si J Mabanag. Muara sa nag-isa ka kabinet, no? Muara sa o ganang kuan? Sa pa'y arsahan ni mo? Arsa nag-isa ka sopa? Pala akong amigo? Uyaw ka rin mga kabayam? So, gamay-gamay na ni si Jay pero para sa asaho lagi, pati ikaw. diba? 429 and lucky color is brown. Morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, makaplak, malipay ka karong adlaw. Ako mga vibes no, sa gusto na ko, no? Kanang malipay ako, kanang magpundor ako sa kong kwarto niya, malipay ko perme. Mutanaw ko itong, na-addict na ko itong mga Sterling Group. Yung nga, anak ka na ko, itong pobre ka mga vibes. Anak day ka sa dato. Maka-addict mo siya, no? Kuyaw ka ning mga kuyaw ka ning mga AI ron ba? Kanang makahunong bitaw ka sa kanang kwan momentum sa imong pag-scroll nga pangitaon yun mo sa daily motion ng sumpay. Ay nako, 175 sa mga Aquarius and lucky color is lavender. Good morning naman dyan sa mga Pisces. February 19 to March 20, dunay dili makalimot sa imong pagkamati na bangon. Anagyo, no? Anagyo na mga ka-vibes. Ay, uban, dili kalimot sa pagkamati na bangon. Opo, uban, di pod kalimot sa pagkahangol. Jay! Nakainahin naman, Jay. Kanang hangol kayo nga tao, Jay. Ay, ka ng mga hangol nga tao. Dito ko kalimot, no? Awa ka ron, tanawa ka ron. Naunsa na siya. Kaugan mo ito na to, pre, no? Oh. 368 po sa mga Pisces. And lucky color is red. Ayan. Ay, wala ba yung oras po, mga ka-vibes? So, mukha na ito ang final set po sa ito ang binisayang horoscope, mga ka-vibes. Salamat sa inyong tanan, no? Kasi walang sawang suporta. Thank you, guys, yung tanan, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ugma na po't pohon. Tarigya po sa itong programa ng Good Vibes Morning. Kauban si DJ Batsoy po sa mga tuning karon sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davao North, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan. Siya nga lang sa mong station manager, Sir Billy Danred Dolatre po. Sir, good morning! Ayan po. And here's our last song po sa itong programa ka-vibes ng Christmas song po. Ayan. Dugong mo ito mga Christmas song. September naman po mga ka-vibes. Bye-bye and God bless us all.

0: ato ang health tips karon mahitungod aning avocado leaves sa unsang paagi nga magamit nato ang mga benepisyo ni ining avocado leaves. Dahon sa avocado. Ang dahon sa avocado giila na siya nga taas kaayog antioxidants, especially kanang gitawag nga compound quercetin nga mao siya mo tangtang sa mga free radical sa atong lawas. Imagine na pinangga ang free radical kanang taya nga naa sa bakal. Pag ang taya mudaghan mo hinungdan siya sa pagkaguba sa bakal, mga puthaw o sa tibuok nga estruktura, no, hinahinay niyang gubaon. Hantod maapektuhan ang tibuok estruktura. The same sa itong lawas. Ang atong lawas nag-produce na siyang free radicals kada adlaw. Depende na siya sa imuhang pagbalanse sa dagan sa imuhang lawas. Sample, kulang kagtulog, panahon sa imong kasuko, sa imong kagool, sa imong kanang kabalaka nga di nakakatulog, kabalaka nga bugat ng dughan. Ang significance, anak, mga pinagapag, ang kabalaka ni mo is negative instead of positive. Kasi namay, ay nabalaka ko, basig ka nang wato kakaon akong bana, ay malipay kayo ko nga makakaon gusto insakto. Kanang kabalaka, positive na siya nga kabalaka, pero nabalaka ka unya nawad-an kag paglaom, maunay negatibo. Iman eh, panahon nakas negativity, paghuot imong dughan tungod sa kabalaka kaguol, kalagot, kahiubos. Ang next maapektuhan na imuhang digestive system, dili ka makatarong na og galing sa imong kinaon. Og muhatod na siya sa malnourishment, pagtaas sa imuhang stress hormones nga mo create sag inflammation, pagpaghubag sa imuhang internal, no, sa imong mga joints. Sakit na dahil ang imong ulo, sakit na dahil ang imong mga abaga, likod. So mauna siya nga kinahanglan, kung manambal ta, emotion good imong ikonsidera. At the same time, kabalo po kag unsay mga suplemento nga mo pababa sa mga inflammasyon o sa mga free radicals. In addition sa quercetin, ang dahon ay sa avocado, naa po na siya gitawag polyphenols nga lahi na po na siya nga powerful nga antioxidants. Sa mga na-kidney stone, ang avocado dahon, makatabang siya kung himuon nimo siyang tsaa. Kuha lang ang pito kadahon, linghod, pinanggaayo tong gulang, linghod ang gamita o udlot. Imo nang tagtaron, imo na siyang pabukalag isa duha ka minuto, unya takluban, unya ipabugnawon. So tangtangan na siya sa kalayo kung bukal lang yun sa kaayo, mga isa duha ka minuto. Pag mapula-pula na ang iyahang tubig, inuman na siya, buntag o tuhapon, makatabang na sa mga na-kidney stone. Pwede ganyan na butangan nimo na siya o asukar, gamay, brown sugar, mga maskubado, or dugos, makatabang na siya. Ang research nag sultipod nga sulod sa pulo kaadlaw, daghan na kaayo ang matabangan o daghan na kaayo matabang ang avocado leaves nga gilaga nimo, makatabang sa imong kidney. Okay? Mapalower po siya sa blood pressure. Sa mga tagas kaayo o BP, o nindot nimo ni siya gamiton. For example, naay mga high blood ron nun niya, maglisod o libang. Ang avocado leaves, ang linghod ang gamita o kang iyang udlot. Hinumduman na to nga kiniiyahang dahon taas ni tanin upload, makapatubol. So ayaw kay aplura. So naay uban, pwede butangan ni mong lemon juice, no? Duha, or opat ka limonsito kung taas kag BP. Unya, naglaga kag avocado, unya, medyo upload, tanaw ni mo. Imuhang pag-inom medyo upload, butangi siya o limonsito, duha, hantod opat. So, inumo ni mo na buntag ito hapon, makatabang na pagpa-regulate sa imuhang blood pressure. Okay, kalimot usab sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nga available sa mga butika nga napamatud-an na pod, daghan na pod ang nakainom gikan sa ilahang mga high blood pressure, gikan usab sa ilahang mga kidney stone, mga arthritis. Ug atong gina-recommend ang
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule
0: tungod kay daghan kayong mga sakit hinungdan lang tungod sa dili makatulog. Hinumduman nato pag dili ka katulog kaayo, ma-imbalance na dayon ang walo ka mga balaod sa imong lawas. Bisag na kay insaktong nutrisyon, bisag na kay insaktong ehersisyo, bisag na kay insaktong tubig ginom, bisag na kay painit sa adlaw, bisag grabe ang himo ang pagsalig sa Ginoo, pero di kakatulog. Nagsiga lang imong mata alas 9 na sa gabi, nagsiga imong mata alas 10, ang uban pag makatulog tinuod, pero pag makamata na pod, maglisod na pod og tulog og balik. Painom og
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Human, panihapon isa or duha kapsula. Inumon ninyo na og niya labi na sa inyong mga bana nga kusog imong hagop, mga asawa kusog mo hagop. Ayaw nagpikpikpikpik ka lang, no. Tinuod man na pikpik ko na to padili at akihon. Pero ipaim na din siya dayon og
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Wala man ay contraindication, wala man po na siya overdose. Para nga lami ang tulog, layo ang sahagok, layo po ta sa mga atakis kasing-kasing, no? Nindot po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang po siya sa paglimpyo sa ato ang mga kidney, mao na nga katong mga sakit sa batang, katong anso kang ihi pinangga, no? Mao na ato ang timan-an nga ayag ipaabta nga kanang anso nga ihi, mo create nag mga kidney stone, o nganong yelo kang ihi, nganong lubog kang ihi. Okay, di ay taas kaayo ang hugaw sa iyang dugo. Hinamis kaayo, grabing mga sige inom og soft drinks kada adlaw. Kana sige og kaog karne, burger halos kada adlaw, especially soft drinks, grabing asukal. So amang himahitabo, tangtangon niya ang imong calcium sa imuhang lawas, unya mo concentrate sa dugo, mauna nga ang imuhang kidney pwede gyud magka kidney stone, pwede pug ka magka gallstone. Basta sa imuha palang ihi nga lubog-lubog, timailahan na nga nakay kami nga inflamasyon or mga bato-bato nga mapurma sa imuhang abdo, sa imong kidney, take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, mag-learn po ta sa pagkinabuhi diha gyud sa maayong panglawas. Healthy lifestyle, mga pagkaon nga more on presko nga pagkaon, dili itong mga dilata, grabing preservatives, grabing asukar, grabing asin, grabing ipangbutang nga mga chemical. Nga to the point, mahimong malubog ang imuhang ihi. Limpyo ha mga pinangga, ay kalimot sa

0: Panginoo ang gracious words, mga pulong pagpadasig, mga pulong sa panalangin, mga pulong sa paghinaot, o mga pagampo, pagpadasig. Ang tao maghinulsol, ang tao makat-on kondensya na tumbag mo tindog alang sa reformasyon, sa panglawas nga mohatod sa espirituhanong reformasyon.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Guay.
2: Basta healthy, happy!
0: Alang sa lahin usab nga segment sa tong health tips mga pinangga. Atong naisigutan ang avocado leaves, ang dahon sa avocado, unsa di ay inisya ka blessing sa ato ang maing paglawas. Ang avocado, daghanis ang flavonoids. Kung may tag flavonoids, usa na ni ana, powerful antioxidant, may tag antioxidant, dili-dali madamage ang imuang system. Na ako'y pasyente, nag-text ako ah, layo man kaayos sila sa akong clinic, na ako sa Davao niya, taga Sambuanga siya. Ang problema yun niya, kaya naman niya siya problema sa iyang tiil, dili man siya makalakaw. Nag-suffer pag yun siya, kining gitawag nga asthma, hubakun kay sa pinanga. Human sa iyang pagpakonsult tanak ko sa kuwa through Facebook lang gani usahay dili po ka makatubag ni dayon. Kung ako'y panahon na makatubag, chatan ako sa paspas mga pinanga. Taas ang BP po, ang BP good niya mga pinanga 160 over 90, okay, or 100 usahay 160 over 90, unya nana siya maintenance. Ang problema good niya ang iyang hubak. Gingnan ako siya nga maglaga ka og dahon sa avocado, pito kadahon ka ng linghod nga dahon, apilang udlot pero mas katong linghod ang gamita. Hantod 12 kadahon. Unya, magpabukal kadaan o upat kabasong tubig. Pagbukal na kaayo ang tubig, ay hapan nimo ilunod ang mga dahon. Mga 3 minutos lang ang pagbukal. While nagbukal siya, mga 3 minutos o 2 minutos ba, nga nagbukal, nga uban na ang dahon. Unya, takluban, palungon ang kalayo, pabugnawon. Moto inumon, buntag o tuhapon. Ikaduha, ang itudlo sa iyaha, nga ayaw kaon aning makapahubak. O, sa maning makapahubak mga pinangga, number 1, karning baboy. Tanang produkto sa baboy. Itaas kag histamine ang karning baboy. Kaduha mga pusit, alimangok, kinason, pasayan. Ikatulo, kining mga dairy products, mga pan, nga naigatas, mga gatas, nga grabe, inom sa gatas, tangtanga sa ana, basa na kay hubak pinaga. After pila ka adlaw, siguro duha tulog adlaw, nag-text siya, salamat yud kaayo dok, tungod kay wala na ko naglisod sa kong hubak. Una iyang BP, ni 140 over 80 na, inumduman na to mga pinaga, nga ang kuyaw nga BP, pag ang over ni mo, over 90, ang ubos, 140 over 90, 130 over 90, mauna sa kuyaw, based sa data. Pag over 80 ka, tana, medyo layo ka sa ataki-ataki anak mga pinanga. Just imagine, dahon sa avocado, gigamit. Unya, healthy lifestyle, biyaan ang mga bawal, dapat may bawaan na toon sa mga bawal. Unya, inumduman na to ha, nga ang dahon sa avocado, makatabang po ni siya na malayo ka sa cancer. Makatabang po ang dahon sa avocado sa mga risgo sa heart disease. Kung naakay problema sa kasingka,

0: relaxing na kaugatan nimo kaning flavonoids nga naa sa avocado, himuon nimo ning tsaa pud tanga nimo gamay asukar gamay, malayo pug ka sa stroke tungod kay ang flavonoids makatabang sa palig-on manggod sa imong mga kaugatan. So malayo pug ka sa mga blood clotting, malayo ka sa stroke, o the last but not the least, kung magisko tawag flavonoids mga pinanga, makatabang siya sa kidney function. So imbis nga magkapi ka mga 3-in-1, magkapi ka og mga kining mga native coffee, no, sa mga nagapaminaw, dili gyud maayo ang kape adlaw-adlaw. Siguro once a week pwede, ayaw siya himo ang beverage. Medicinal pwede, sakit imong kutukuto, kikabuhi ka inom kag kape. Pero kung kadadlaw na pugka nagsakit imong kutukuto, yes tama, maulian ka pag may inom kape, pero huna-huna ang effect sa kape kung imong adlaw-adlaw. So pangitaon nimo, pangitaon nato unsa hinungdan nganong nagsakit imong kutukuto. Daghan gyud hinungdan magsakit ang kutukuto. Kanang gitawag kabuhi. Pero sa siyensya, wala may kabuhi. Unsa may makapasakit sa kutukuto? Kung dili infection, na kay nakaon nga naapil ang mga mikrobyo nga mo create og infection, mukutkot si mong kutukuto, maglain ni mong kutukuto kung napasaran ka, naghyper ka, hyperacidity, tungod kay nagdali ka, nagkaon, nagkaon ka nga naguol, nagkaon ka naglagot, nagkaon ka nga, well, nagkaon ka, sige po agtubag sa imong cellphone, hanto nawala imong gana sa kaon. Magsakit imong kutukuto, anak, pininga. Muna panahon nga magkaon, ipadaplin ang mga trabaho unon, i-enjoy ang pagkaon. Kung mahimo gani pinanga pag magkaunta, kung mahimo dili na ka magulanon. So kung magulanon ka, kunya paingunay ng kagkaon, ang imong buhaton ana magampo sa ka, pangayo asa ang kalinaw, direksyon sa Ginoo, panalangin sa Ginoo na mukaon ka, happy ka nga mukaon. Daghan kaayo ang sakit ang kutukuto tungod kay wa mahilisan, tungod kay kulang ang iyahang power sa iyahang paggaling sa iyang kinaon, tungod kay hugaw na ang iyang system. Naghanag mga imbak dito ng mga hugaw nga dapat ibawas. So, i-check ni mo oy ang imuhabang pagginhawan na nimaho ba siyang septic tank. Kung naagani medyo nimaho septic tank imuhang ginhawa, but pasabot, mag-cleansing ka. No? So, ato anang isgutan unya, saan po pag-cleansing po na kung nimaho septic tank. No? Ayaw si mong asawa pa simhot o sa imong bana. Dito ka, mangutana sa imong mga anak, oro sa imuhang ginikanan, ayaw nang banag asaw kay na immune naman na sila sa baho, sa ilahang ginhawa, sa ilahang usag-usa. So, ingon niya na ha, tanawon nimo ang imuhang ihi, anso, o hugaw ang imong system, imong ilok, baho, hugaw imong system, imong singot, baho, hugaw imong system. Sunod segment na to, isgutan na to, kining mga unsao nato sa paggamit sa herbal sa mga natural nga panambal nga scientifico nga pamaagi, no? In a practical way o scientifico nga pamaagi. Ayusab sa pagkalimot sa pag-inom sa
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na puno usab siya mga powerful antioxidant, natural anti-inflammatory, reduce food sa mga risgo sa cancer, maparidus food siya sa mga risgo kung angkay sakit sa kasing-kasing, og malayo ka sa stroke, labi na taas ng BP, high blood ka, diabetic pagyug ka, alam pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na human pamahaw, og pagkabuntag, way ganay kaon, inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule para layo ka sa atake, kay kanyang buntag sa iyo, may anting atake, sagad yun, uban kadlawon. So, mo na nga, para malayo ka sa atake, kadlawon, human pa ni hapon, inom ka.
1: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: Isa or duha kapsula, unya, pagkabuntag, no, mailhaman ni mo, pagkabuntag, lamig, gaani mo paminaw. Inumduman na to, mga pinanga, nga pagsakit imong puson, sakit imong hawak, usap po na sa mga hinungdan nga may problema ang imuhang urinary system nga malimpiyuhan siya. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang pagpatinaw sa atong mga ihi nga mawala ang anso. Mauna nga, himuon, nga bisag wala pa'y sakit, ang pag-inom yun sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
2: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy.

0: sureka.
1: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement ra man. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala, o doon naman pipila ra, o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atong kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka nato. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Kaya, it's EXL Makabuhay.
6: Basta healthy, happy!
7: Dugang sa tong health tips karon, ang mga pasyente nga naay sakit sa kasing-kasing, natabangan sa panahon, naa sila'y optimism, naa sila'y hopefulness o confidence mahitungod sa ilahang future. Ilag yung ginahuna nga mudaog yud siya, mudaog yud sila, naa sila'y paglaom, naa sila'y pagsalig, mao nay gitawag nga optimistic or optimism. Sumala sa gi-evaluate sa mga doktor, ang mga pipila o gatosan ka mga pasyente nga naka-schedule na sa coronary artery bypass surgery operahan ilang mga dagkong ugat sa ilang kasing-kasing. Sa wala pa sila gi-operahan, gi-undergo sila og psychological evaluation nga gidisenyo or gidesign kung ilahang isukod ang ilahang pagka-optimist, kung masaligon ba sila sa kaugalingon. At the same time, nabas sila dako nga paglaom nga magiging hopeful nga successful ra gyud ang tanan. Maulian ra gyud sila. Gisukod pud ni ining psychological evaluation, gisukod ang ilang depression kung magulanon ba ni sila. Gisukod pud ang ilahang sa side sa kanang gitawag neuroticism, mao nang ilahang mga kinaiya nga or na experience nila may tungod sa negative nga mga pagbati sama sa kasuko, kabalaka, kaarte, ang ilang pagka irritable, ang ilahang pagka balinbalhinon, no, pagka palimpaling sa ilahang emotion di masabtan, mao nay neuroticism. Sa psychological evaluation, dito pod gidisenyo ang ilang self-esteem. Kaning mga pasyente nga operahan nagkasing-kasing, gitan-aw pod ang ilang self-esteem. Kung problemado gani ang imong side nga self-esteem, low kay ang imong self-esteem, but pasabot imong ibati nga murag kamatyuno na ka, murag wa nay lami imabuhi, ang murag maulaw ka sa gastos sa gihimo sa imong mga anak, maulaw ka nga ining maka-hustle na ka sa imong mga anak. Whereas kung maayo imong self-esteem, natay pagsalig nga Ginoo, ikaw nay gibahalas ko a Ginoo. Amahan, tabangin ta akong mga anak nga panalanginan ta nimo Ginoo ang akong mga anak Ginoo nga makahimo pud sila pagtabang sa kuwa amahan tungod kay imbalido na may Ginoo pasay luay taong kuwa amahan nga sa akong paggagahi sa akong ulo gyud, sa akong pagkawalay pagpugong, kulang permintig tulog, pasay luag yung kuwa amahan nga sahay matulog ko nga pagkupalang nakaon tungod kay dis oras sa gabi eh kung niabot kaon gihapon ko imbis gaingnan ta ko ni Doc Bray nga kanang di maayo mo higda nga bago pang kaon unya giingnan pagyug ko Ginoo nga sa panahon nga dis oras sa gabi eh, may pamainom lang kong gatas di na ko mukaon na ng magahi kay nga pagkaon pasay luha in taon ko amahan unya amahan i-bless in taon ako mga anak nga makatabang pud in taon sa skuwa di po kung latabangan amahan taon kaloy is sila amahan panalanginin in taon sila unya kung imo kong papahulayon amahan naarani mo kud amahan basta ako naghangyo rin yung ko sa imong tabang mo nay healthy nga self-esteem wala ni mo ipakaalaot ang imong kaugalingon kung dili kalmado og hopeful ra gyud ka nga bisag unsa may mahitabo nimo alang sa imong kayuhan labi na kung plus na lang nang mangayo ka nga Ginoo ayuha ko for good nga kung maayo ko amahan mahimo kong ehemplo ngadto sa uban makatabang sa uban dili mahimo kong bad influence mahimo kong good influence pagka healthy sa imong self esteem pinangga og sa panahon nga naa kaniya na according sa research 50% after 6 months sumala nining psychological evaluation after 6 months ang katunga nga optimist kaayo wala mahospital pagbalik pero ang katong mga pessimist igkaguol kabalaka kasoko irritable katunga sila pod nga gi-require og rehospitalization sa similar pod nga pagtuon ang mga pasyente nga gi-angioplastina kana bitong gibutangan na dito para maabli ang ilahang mga ugat nga barado ang nakita sa research ang mga pessimist o kanang magulanon mabalakanon irritable masukanon mas 3 times ang ilahang nga makabaton or risgo nila nga maatakis kasing-kasing kaysa mga o gikinahanglan sila nga gi-require na pud sila nga usbon na pud ang ilahang angioplasties or bypass operation pero sa mga optimist malaumon mapasalamaton unya anaay pagsalig no labi na nga healthy ang iyahang self-esteem dako kaayo og pag-decrease nga malayo na sila sa mga mahospital malayo na sila sa atake or another nga operasyon may kasabihan sometimes when you're in a dark place you think you've been buried but you've actually been planted daghan nato nga panahon nga gibati tag kangitngit sa tong kinabuhi. Kangitngit sa kalisod, kangitngit nga daway mo tabang nato, kangitngit nga walay paglaom tungod sa tong balatian, giyot manta nga wanay kaayuhan. Ayag huna-una nga daw gilubong na ka, nga wanay paglaom. Apan hinumdumi nga sa panahon ngitngit yung paminaw, hinumdumi nga ikaw gitanom aron nga mutubo ka o magbunga o maayong mga bunga. Ang pulong sa Dios, ang Word of God nagsulti, Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Ingon ang Dios, nagingon ang pulong sa Dios, kay ako nahibalo, kay ako anay mga plano alang kanimo, alang sa kayuhan o dilis kadautan, alang sa kaugmaon o paglaom. Itugyan nato tanan sa Dios, samtang kita magainom sa mga suplemento, apuan nato ang Ginoo, bindisyon ni kani, panalingi, panalangin ni kani, na makaayo, sumala sa imuhang kaluoy, dinhi ka na ko. Sa ilo ako, di ko nakasala, sa pulong sa buhat o sa nahuna. Itugyan ang atong kinabuhi, ngadto sa Dios nga atong magbubuhat. Ilaha siya karon pinangga, pangitaa ang kalinaw, so tiis siya, kung sa'y angay o pasabton kaniya sa imong mga kalibog. Ang Dios nagsuti nga, anaa siya'y paglaong alang kanimo. This is Dr. Ray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, manaa kanimog mag-aayo sa tanan natong mga balatian. Magadagaya unta ang pagigdait sa imong panimalay. Magadagaya unta o mapadayag ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Talay ko ng Diyos.
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Yes, mang buntag na usap mga karang-karang vibes ka pamilya din sa 101.9 FMR din sa Dagbayan sa Davao. Kumusta? Kumusta? Mayong buntag ka ninyong tanan? Ay, kaday lang. Nay, nang li-li. Kisa mo na nang li-li niya. Shhh! Uy, saan li-li-li-li? Ha? Ay, si Jose Maritzan ang nangli-li. Oh, dayon, Jose, dayon.
1: Ay! Whenever
0: I see girls, ay, si Jose Maritzan, amin ako kasi nang li-li na portahan. Kuyawan, masad... Kuyawan, masadani mo, Jose?
1: Ay!
0: Bear month na, mga gagapa, no? Bear... September 1! That Christmas 2026 truly in their hearts, let's light. Tulong na kita mo aginod mga ka-vibes ka-pamilya ngadto sa adlaw sa Pasko. Basta kay beer months na gani, no? Para mag lain imong pamati, para kumuton ka sa katugnaw sa imong panahon nga lami pagayo iti kungkong.
1: Ayaw!
0: Again, no, you know, just minuto, sumana ka labay sa alas 6 sa buntag. Dito may gala, welcome sa programang Arangkada sa Buntag. Ang total of city sa Buntag, sa adlaw karon ng Martes, unang adlaw sa bulan sa September 2026. Ako ang inyong magkauban, karon ng inyong ka-vibes, ka-pamilya, karangkada, Elmer Dudes, Romantico Tandok. Lanog-lanog kita may gala diha sabay sa tuang paglanog-lanog karong mga rasa sa simulcast kita din sa 89.5 FMR Dabnor nga nanonukad sa Dakbayan sa Tagum. Mayong buntag o good morning.
2: Good morning.
0: Mayong buntag o good morning. Good morning pa, may buntag pa
1: yun. Ayaw!
0: Diha usab, live kita magigala ang barunggan sa Davao de Oro na nanukad sa lungsod sa Nabunturan, 96.7 ang FMR Davao de Oro.
1: Ayaw!
0: Buntag niya, kumusta mo tanan? Itong mga production o mga technical staff din na magigala. Sila si Jason, si Pat, si Tulitz. Lumayang pag-pangapi ka ninyo niya. O siyempre kung kaoban din eh. Si Harrison Cirilio mga gala. Sa buntag na tumatambayan yung nintugnaw, matugnaw nga adlaw Martes, magdawa po ning Irko, no? Ayan na to ni. Agang kita kisgutan, karo mga gala, huwag sa dili pa. Ang atong mga nag-unang mga balita sa Arangkada Balita sa Buntag. Hindut nga balita tungod kay gisugat kita. Gisugat kita ang beer month, gisugat og oil price rollback. Rollback lagi pero perdi po gamayar. Sige lang good, no? Sige lang good ang gining importante, no? Nga importante magigal lang na ay pagkunhod. Na lang kadaginuta o gamay diba? Mikunod o 3.83 3 pesos o 83 centavos na pabay centavos ron. Okay, 3.83 pesos kada litro ang ginini ang diesel. Onya 3.84 ang kerosene. Samtang 0.32 lang kada litro ang gasolina. Oh, point something lang. Nag-iingon nga good news. Di man ni good news, di man ni good news ngadto sa kining uban.
1: Pinawa.
0: Ah. Okay. Tag, sunod semana mag-rollback na po, no? But anyway, ang bisan kagamay, may gala, mapasalamato lang yan, punta. Kasi nday padayon ni. Kunhod pa mabalik ngadto sa tag 60 ang litro sa kining diesel. Lilalim oi mag four wheels ka gikan tagong padulong diri sa Dabok. Ha? Kumay kada adlaw. Ba? Sud gayo. Tag 80 kapin ang gasolina. Ah, krudo o kining diesel, di ba? Ang Lotto results kagabi ala August 31 mga kabarbs sa mga naghulat karon sa resulta sa itong Grand Lotto 655 gaduna jackpot prize nga 167,342,968 ani ana ang winning combinations number 45 number 16 number 39 Number 50 Number 41 Number 47 Ito, Grand Lotto 655, 45, 16, 39, 50, 41 ug number 47 Higa Lotto 645 Nga doon ay jackpot price nga 34,988,306 Ano yung winning combinations In any order Number 32 Number 6 Number 23 Number 25 Number 18 Number 21 Suertres 6 Suertres 9 PM result in exact order 1 8 5 185 ang atuang suertres 9 PM AC2 2-digit luto 9 PM Number 17 Og number 28 Sa atuang 6-digit 9 PM result In exact order Number 6 Number 7 Number 6 Number 2 Again 6762 Atong last 2 digit 62

0: Og dugang mga katrupa sa tent ID gipadala sa barn. Baitang regional naglumbaanay nga mo o naglumbaanay nga malunggay pandesal vendors sa Jinsan gipa imbestigahan. Atong balitang nasyonal, matod sa DSWD, food packs wala kaabot sa 1,500 kada usa. Matod ni Claire Castro, honorary law, doctorate, deserved ni President Bongbong Marcos. Department of Agriculture, nangandam batok El Nino. Optik pamakba ni Vice President Duterte, ipatestigo sa impeachment prosecution panel. Balitang international, gira sa Middle East, subling miulbo. Balitang paugnat sa kusog sa Pinoy Liga Cup Final 4. Ateneo Blue Eagles gilapa sa UST Growling Tigers. Balitang showbiz, usa ka bulan pa lang gika nakigbuwag sa iyang ex. Such na laparan gi hard launch dayon ang bag-ong CEO BF. Ako itong ulang tudling sa atong mga balita o karon mga ka-vibes, ka-pamilya, karangkada sa atong mga detalye.
1: Arangkada Balita Lokal.
0: Una sa detalyeng lokal. Subling gihagit ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang National Bureau of Investigation kon NBI na imbestigahan niini ang tanang nalambigit sa korupsyon sa gobyerno labi na sa numalusong flood control projects. Inihuman nagmando matud pa ang maong ahinsya sa investigasyon kon sa Investigation Division for Public Corruption na imbestigahan ang mga kabtangan sa pamilyang Duterte. Sa pamahayag online gipunto ni Pulong na kung dili pamulitika ang tuyo nila NBI Director Melvin Matibag, ilakip niini sa investigasyon bisan ang amo nila nga si President Bongbong Marcos. Dugang pa sa kongresista nga ugbuot sa ahensya na dunay manuwang angayan matudpang wala kinipilion o panaliplan. Wala usab matudpa na tarog sila Pulong sa pagpanghadlok, harassment kon political persecution kon political persecution o gibarugan ang ilang mga kontrang tinuod nga nabalakang mawad-an og gahom ingon man nahadlok sa eleksyon.
1: Arangkada
0: nagpasidaan na karon si Davao de Oro Governor Raul Mabanglo batok sa mga mugamit sa iyang pangalan aron manghulga og mga buso sa mga gagmayng mga minero sa mga bulawanan sa lalawigan. Inaway giliwatan ang pamahayag ni Governor Raul R.A. Mabanglo yang iyang gibisita kagahapon ang pipila ka mga mining area sa probinsya aron kumustahon ang kahimtang sa mga nanginabuhi ditong dapita. Iklaro ni Mabanglo nga wala sabsay gisugo nga mga personalidad aron manguligta o graba gikan sa mga nanguykoy sa kabukiran. Ipasalig sa gobernador nga dili siya magpanuko sa pagsilot sa mga buso sa mga small scale miners labi na kung gamiton ang iyang opisina.
1: Arangkada.
0: Wala nakaskwakot sa iyang naangkon nga samad ang motorista o musikiro kinsa nalatayag truck dito sa Tibungko ning sidad sa Davao nitong adlaw Biyernes. Inihuman namatay samtang gipanikamutan nga matambalan sa mga doktor ang biktimang si Nelson Rabia alias Bobby 51 anyos residente sa Carmen, Davao del Norte o ilado isip vocalista sa 90s Double Ban nga Rock and Zebra. Kabalapang labihan ang kasubo sa mga kabanay o mga fans ni Rabia gumikan sa iyang kalit nga pagtaliwan. Nasairan nga nagsakay sa iyang motorsiklong biktima apan aksidente nga natumba o nalatayan sa ligid sa dakong truck dito sa crossing Ilyong Road, Tibungko ng siyudad sa Davao. Condolence. Pasubo ngadto sa pamilyang mga Rabia. Sikat kini sa una mga gala ning Rock and Zebra. Ilahang original ining vocalist si Tamulmul. Buhi pa basta Tamulmul. Samtang silaing bahin tingkagol sa prisuhan ang duha ka mga gituhoang tigpayuhot sa ilegal nga mga armas. Aban silang dakpan dito sa Tagum City, Davao del Norte ni atong miaging adlaw. Ilang mga suspect na sila si alias Alan, 36 anyos, o alias Nisi Boy, 26 anyos, parehong taga-Talaingod, Davao del Norte. Nakpan ang mga suspect sa gikasang bypass sa Tagum City PNP dito sa Barangay Mankilam sa Tagum. Mala sa kapulisan, nakumpiska gikan sa druhang usa ka rifle, 5 ka live 7.62mm ammunition, usa ka magazine, brown paper bag o usa ka Mitsubishi Adventure. Kasong paglapas sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang giandam batok sa mga suspetsado.
1: Aragada!
0: Mayroong daladalag armas kung ulay papers, no? Ay ginadili na karong mga panahuna, mga gabibes. Karayon sa balitang lugal, patay ang usang empleyado sa Department of Education human malumos samtang naligo sa dagat. Kauban sa iyang bana dito sa Manay, Davao Oriental kagahapon. Ila sa kabilisan ang biktima nga si Shane Mabel Manatag, 42 anyos, minyo o nagatrabaho isip administrative assistant sa DepEd Davao Oriental. Sumala pa nga kauban sa biktima ang iyang bana o pipila ka mga individual sa pagpangaligo sa dagat dito sa Purok Tibaon, Barangay Holy Cross, pasado alas 10:30 sa buntag. Apan gumikan sa kadako sa balon, giingong nadala sa sulog ang biktima o naadto sa lawang mga bahin sa dagat. Gilawas-gilayon siya sa iyang bana apan pakyas kay nalumos na o wa na'y ginhawa ang biktima.
1: Aragada!
0: At tapos ang detalye sa balitang lokal. Dugang pwersa ang gagipadala sa 10th Infantry Division na nagkabasi sa Davao de Oro. Arumutabang sa pagpatunhay sa kahusay o kalinaw sa ipahigayon nga pinilian sa Bangsamoro Region in Muslim Mindanao Kunbar. Ipangunahan ni Major General Alvin Luzon, 10th ID Commander, ang send-off ceremony sa kapin gatos ka mga sundalo dito sa Camp Manuel Yan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro niadtong ni Aging Adlaw. Gawas sa mga trupa gikan sa 67th Infantry Aguila Battalion o 10th Gun 10th Second Division Reconnaissance Company. Ipadala usab ang mga sakyanan o mga ekipo aron maggamit sa mga trupa. Una nang gideploy ngadto sa BARM ang mga 10th ID troops na gilangkuban sa 6th IB o 11th IB. Ipahigayon ang unang parliamentary election sa BARM karong September
1: 14, 2026. Regional.
0: Itali sa balitang regional gipaimbestigahan na sa mga otoridad sa General Santos City ang mikatag nga video sa duha ka mga kariton sa pandesal nga naglumbaan ay sa diversion road sa naisgutang syudad niya itong miaging adlaw. Sumalapang panayon ang pag-ila sa mga otoridad sa mga driver sa gituang Malunggay Pandesal. Pidikam na nga nakig binukyanoy sa video nga kuha sa usa ka motorista. Makita ang duha ka mga Pandesal card nga gimaneho sa wala pa mailhing mga driver nga halos nagpiningki ay na samtang nagunahay sa pagpasutoy. Dagang mga netizen ang naalarma o nagasagbayo. Gumikang sa delikado ang nahimong aksyon sa mga nalabigit o makaangin sa ubang mga motorista.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras mga karangada, 31 minutos na huma nagkalagubo ang takna sa Lasay sa Buntag. Atong pagbalik ang balitang national, balitang international sports ug subels human lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minting niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pero lamia yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: do me no harm, and I feel.
1: Oras mga karangkara, 15 minutos, una mudangat ang takna sa alas 7 sa buntag. Ito naglangkob ang kinatibukan sa tuwang arangkada balita sa buntag. Sa adlaw karon nga Martes sa September 1, 2026. Nagalan sa kong mga kaubanan sa FMR Network News Center, Princeton Lim, ang amo ang news writer. Si Tolet, si Pats, o si Jason, o Harrison Cirillo, ang amo ang technical o production staff. Kauban ang amo ang station manager, Billy Danrel Dulatre, ako si Elmer Dudes, Romantico Tandok Magaingon, pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita.

sa balita, mga garangada, sa pagbarayon sa itong programa, garangada sa Buntag, hangtod Padala City sa Buntag. Aduna na lamang kita ay 13 minutos ang nahabilin. 13 kagutlo na lang ang nahabilin. Una ta mag-hingpit nga mag-bulag-bulag din sa kahanginan. O niya nga alas 7 hangtod sa alas 8 ay kalimot na mo banos si Kid Libunao para sa programang Labo-Labo. Ato cellphone number no, para sa inyo hang magareaksyon, kuminto sa tuwang programa. Magigala, doon na mo yung mga gustong ipabot din sa tuwang programa. O magkapa-shout out din na, no? 0905-047-9954. Kung balik ko na, 0905-047-9954. So, dahing timbayaon garon ang mga naminaw din sa Davao de Oro, sa New Bataan. Purok 4 kahayag New Bataan, naglanog-lanog garon. Lamat sa mga Pilosopo family. Si Ephraim Pilosopo, naglanog-lanog garon, og iyang ipa-shout out ang mga taga North Eagle to diya sa may barangay San Miguel. Mga Pilosopo family diya. Ay buntag ganin yung danan. Salamat sa pagpaminaw.

Rayon siyang pag malinawang pagpahuway ang pating lawas ni Tatay Tatong Mahinay. Okay. So, mapasalamaton ang mga pamilya sa nagatud og pasubo og pagampo ngadto sa kamatayon sa ilahang Tatay Tatong Mahinay.

0: Dabo del Sur, mga kabimes. Usa ka PDL nakikiyas kon person deprived of liberty, no? So Brian karon nga gipangita sa mga awtoridad ang usa ka person deprived of liberty nga nakaiskapo, nakapuga sa Provincial Correctional Security and Management Office sa barangay Mati, Digo City. Alas 3 sa hapon, ito pang August 29. Masig nasakaan mo diya. Matod sa Police Regional Office 11, nga ang maong detainee, nag-atubang kini og kasong criminal case alang sa kasong robbery. Apan diskubrihan, mga gabimes, karangkada, alas 3.30 atol sa mandatory headcount nga nawala na kini. No? Pag headcount nila, diba, nakulangan na sila. So, karon, gipanikamutan karon ni Warden Elias Tumuran sa pagigalayon sa Digo City Police Station nga madakpan ang maong detainee nga giilang si alias Dianula, residente sa Apir, Bala, Magsaysay, Davao del Sur. Lipat ang mga gwardiya. Asa man to ni Agi? Basing nagkubkub na, naghimog underground. Wala mabantay. No? Asa ka to ni Ambak? Samtang giimbestigahan karon kung nganong nakaiskapo. Diba? Mama ni nagkong question mark. Good. Ay, kumplito nagwardiya eh. Ubisita gani ka sa mga presuhan di na City Jail. Kapila ko bisita diya. Kapila ko ni Hangyo diya City Jail sa tagom nga musulod ko. Kay akong istoryaho nang ako ang igagaw nga napriso. Kaya ang iyahang mama dili magkabisita sa iya tungod kay disabled. Nuniya ang iyang igsuon, di pud pwede. Eh, ngani mo gani ako nag-process sa kining yang papers para maka-apply sa kining provision. Ang ako gustong istoryahon kay para nang pabuhaton sa autobiography, asa gibutang iya baga valid ID, no? Asa man siya na tao? Daghan mo gani lugar ta na tawana. Di gigo kasulod kay ang balaod nila ang makasulod ang katulang ginikanan igsuon iyan ug uyuan. Pero relatives lang ka. First, bisag first cousin ka, di ka kasulod. Nga nakahigpit mangyagala ag mga presuhan. Ha? Dinhi sa tibuok Pilipinas. Gani ang imuhang sudan, imuhang dalahon, pagkaon, tanang mga pagkaon, dala kag bulad. Dala kag ha? Mga humba ba na dinuguan? Ukay-ukayon gina. Ukay-ukayon na sa mga gwardiya. Ha? Tanawang gilag nabay gisok-sok niya unsa ba? Ang imong mga pagkaon nga mangidala mga utingkay, mga bungkag. Di ba? Oh. Ngano man, inga na sila ka-stricto. Kapkapon ka. Anya, tunaging adlaw, ang akong mama, iyaan man siya sa kuang igagaw na priso. Kasulod siya. Anya, ko gumusta dito sulod. Gihukas lagi ko nang gusya. No? Gipahubo gid siya. Gitanaw gid siya. Buan ka, kasan ka na, napay gipang suksok nimo, di ba? Nga na sila ka-stricto. Mani karon na kong pangutan na dina sa guan. Digos. Diya sa kining presuhan, dina sa kininiang Digos City Jail. O Provincial Correctional Security and Management Office. No? Diha sa barangay Mati, Digo City. Nganong nakaigyas? No? Nganong nakaiskapo ang maong PDL? O kung hain kini ni Agi, aron dili na masubli ang susamang mga insidente. Kasi katulog-tulog lang ng mga gwardiya din na.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo.
0: Sakop sa kininguan. Sakop sa gamayng kasikas. mata dayon.
2: Ayaw.
0: Ha? Sakop sa kining gamay kasikas mata dayon. Bisan ko ng lahon nga laya, nga dili magmug dahon nga laya nga matagak. Nga dili magmugnag kasikas. Ilang mamatikdan.
2: Ayaw.
0: Ha? Membro sa gamay kasikas mata dayon tulog din gwardiya mga igala, no?
2: Ayaw.
0: Bedaw. Kaya na, likado na yung trabaho. Hindi ko na pwede tulog-tulogan ninyo kay mga piniriso ng inyong gibantay yan eh. Di ba? Bueno, kung naamoy na matikdan din na, katagman ang mga larawan at tuntuhana. No, i-report ko dahil ninyo sa tuang mga otoridad. Kaso grabe rin ba ang kaso ng tuntuhana na? Okay. Hello, maayong pag paminaw sa Magagalaw family diha sa may Magkabayan Dibunggo. Minaw sila karong orasa. Si Boyet, si Iko, Sincio. No. Lamad. Mga Gonzales family naglanog-lanog po karon diha sa may Samal Island. Dukang Gabriel Gonzales. Lamad sa pag paminaw ganunay sa 101.9 FMR Davao.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And let's proceed to the texter segment. Patuloy lamang po sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan sa kalusugan. At kung gusto pa ninyong humabol, pwede kayong tumawag o magpaabot sa ating Makabuhay hotline number. So 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter, Doc Len. Madalas po akong nagkakaroon po ng UTI at sobrang hassle, pabalik-balik, nahihirapan po akong umihi, kasabay po na meron po pabalik-balik din also na lagnat. Ano po ba ang maire-recommendan nyo po para po dito? Rose Ann Fernandez from Cagayan de Oro City. You know what, no? Ang urinary tract infection or UTI ay kadalasan sa nipo ng bacterial infection sa urinary system. Kapag pabalik-balik po ito, ito'y nagdudulot po ng irritable urinary tract infection na maaring makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang tao. You know what, ang EXL Makabuhay products ay tumutulong sa pamamagitan po ng kanilang antibacterial, anti-inflammatory at detoxifying properties. From EXL Makabuhay Capsule, ito ay nakakatulong dahil po sa garlic at serpentina, isa sa mga key ingredients po nito na sobrang lakas ng antibacterial properties na tumutulong sa pagpatay ng UTI-causing bacteria tulad lamang po ng E. coli, neem plant at oregano na may natural antimicrobial effects na tumutulong sa paglaban po ng infection. Sambong at lagundi naman na tumutulong sa detoxification ng kidney at nagpapaluwag mismo ng daloy ng ihi. Turmeric na pinapababa mismo ang pamamaga at pananakit po na dulot po ng UTI. With a combination of the EXL Makabuhay Black Coffee, kasama dito ang isa sa mga key ingredients po nito, ang guava fruit, psyllium husk, na tumutulong sa pagpapalakas po ng urinary system at pati na rin sa detoxification. Kung mapapansin po natin, one of the reason kung bakit effective po talaga siya sa mga may UTI dahil po sa mangosteen pulp at cinnamon bark na may antibacterial at antioxidant properties na tumutulong sa overall kidney health. Uminom po ng maraming tubig para ma-flush out ang bacteria sa urinary tract. Uminom po ng cranberry juice o kumain po ng putas na matataas sa vitamin C para tiling maging malinis ang katawan at iwasan pagsuot ng mga masisikip na damit. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meals at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang tasa tuwing umaga para sa karagdagang suporta ng urinary health. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. May chronic heart failure po ako. Nagsimula na rin daw po akong nagkakaroon ng Alzheimer's disease. Kaya madalas po ako nakakalimot. Nababahala po ang aking anak. Doc Len, ano po ba ang pwede kong gagawin? Feli from Ipil, Zamboanga. You know what po, Nanay Feli, no? Ang chronic heart failure ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay humihina po ang puso at hindi siya epektibong nakakapag-pump po ng dugo. Ang Alzheimer's disease naman ay isang uri po ng dementia na nagdudulot po ng memory loss at pabago-bago ng pag-iisip. Kaya napaka-importanting bantayan ang mga cause like para sa puso, hypertension, diabetes, and aging. Para sa utak naman, build up na amyloid plaques, oxidative stress, at kulang sa brain nutrients. Not only the cause, pati na rin sa mga sintomas, no? Kung titingnan natin yung sa puso, madaling hingalin, pamamaga po ng paa, minsan nagkakaroon ng madaling pagkapagod. Kung sa Alzheimer's disease naman, madalas na nakakalimot at nahihirapan sa mga basic tasks, no? Alam niyo po mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may malaking epekto o makakatulong po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. From EXL Makabuhay Capsule, dahil po meron itong garlic, moringa, lagundi, cuyabano, neem plant, turmeric, meron itong cardioprotective at neuroprotective effects. Ang ibig sabihin, pinapababa po nito ang sedative stress na siyang dahilan po ng paglalapo ng Alzheimer at heart diseases. May B vitamins din na mahalaga para sa memory support at nerve health. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman, dahil ito ay may ginseng, purple kern, spirulina, rosehip at agaricus mushroom na natural brain booster at energy enhancer na nakakatulong para sa circulation at oxygen supply para po sa utak. Idagdag mo rin ang EXL All-in-One Skincare Oil. Pwede rin i-massage sa paa at dibdib para may relax ang muscles, lalong-lalo na dahil one of the key ingredients po ng EXL All-in-One Skincare Oil ang lavender at peppermint na may calming effect sa katawan at isipan. Para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula kayong uminom ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 cup daily, and of course, EXL All-in-One Skincare Oil, ipahin lamang sa paa at dibdib bago po matulog para may relax at pagpaganda po ito ng blood circulation. Iwasan ang mga maalat at mamamantikain na pagkain na regular light walking, napaka-importante yun, pero huwag mapagod basta-basta. Brain exercise gaya po ng pagbabasa, pagsusulat, pakikinig po ng musika, no? Emotional support mula sa pamilya, at napakalaga po talaga ito sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pumay kapal. Alagaan Pagmamahalan po natin ang ating sarili at patuloy po tayong magbahagi po ng mga kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dahil may buhay ka sa EXL Makabuhay.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos nagapana po. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapod-apod.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Ang mahitungod sa talong eggplant, nakita na to nga ang talong is dako kay siya og daghan kay siyang sustansya nga mahatag sa ato ang mga lawas gikan sa mga vitamins, minerals, no, gikan sa mga vitamin C, vitamin K, B6, niacin, magnesium, manganese, phosphorus, copper, fiber, folic acid, potassium og daghan pa kay mga pinangga. Kani pa lang nga mga bitamina ha, pag makita nimo ni kaning mga mineralasa. So, igo na siya nga motabang, no, pa-function sa imong system. Makita nimo nga nindot UDI nga magkaon og mga eggplant. Now, ang iyang fiber pod, no, taas po siya fiber na ibaluta nga ang fiber usa siya sa mga pagkaon sa mga probiotic para nga to ang kining gitawag nga mga good bacteria, mudaghan sila kay pagkaon nila mga fiber, mga pinangga, usa sila mga pagkaon. Ang pagkaon pug talong, nakita na to nga makapa-improve pod siya to ang kasing-kasing kasi ang fiber usa sa iyang function niya is to absorb, no, or kumbaga kung nakay nakaon nga mga or iyang i-regulate ang cholesterol level sa imuhang dugo nga dili ka ma-over cholesterol. Unya, kita na to ganina nga ang talong nindot po siya mo prevent og cancer. Taas po siya mga antioxidants tungod aning iyahang mga antioxidant nga manganese nga mutabang sa ato ang mga lawas nga maproteksyonan ta nga dili ta dali magka-infection. So mo improve po di ay ang ato ang bukog tungod sa nakita po sa pagtuon nga ang pagkaon po ng talong makapaligon sa bukog unya makapaless or makapareduce sa osteoporosis, no, paligon siya sa bukog o even makapaligon sa tong density, ibig sabihin mas mo kusgan ang imo ang bukog. Of course ang taas magog iron po, no, iron, calcium, so nindot po siya sa anemia tungod sa yung iron. Mao man hinungdan nganong dalita malipong, dalita malimtanon, dita katulog kayo, basta kulang taog iron. So makatabang po ang eggplant sa napro sa mga phytonutrients nga mupatabang sa brain function, sa ato ang mental health, no, makatabang po siya, mupa-increase po siya sa blood flow sa ato ang utok tungod sa iyang mga phytonutrients yang stimulate ang imuhang neural pathway para ma-boost ang imuhang memory. So sa mga malimtanon, makatabang po day ang kining talong. So kana palang daan, labi na kung busy ka nga tao, nagbiyahe ka, mao na importante magdala jud kag supplement, no, dala mog Makabuhay Plus mga pinangga sa inyong mga bag para nga kung magbiyahe mo, pagkuman yung kaon o inom din mog Makabuhay Plus herbal capsule, so layo mo sa mga sakit. Mutabang mo ang Makabuhay Plus sa circulation sa inyong dugo, pagtabag digest yung pagkaon, palamig tulog, para layo mo sa atake, layo mag build up ang fats sa imuhang dugo. Ingon niya na mga pinangga, so labi na kaog prutas kada adlog yun, labi na kada magkaon, dapat na kay mga salads, no, mga fresh salads, dili mga dessert ha, mga salads. Kung magkaon kag dessert siguro once a week pwede, no, ayaw siya kada kahumagkaon mag dessert ka, ayaw, once a week pwede banding, pero ayaw kada humagkaon mag dessert, ngita kag pulburon, ngita kag cake, ngita kag ice cream, labi na matutagawas, no, kanati mga sundaes kung magka ayaw maindigest ka na pinangga, madaot ka ana. Okay, so usbo na to ha, pag magkaon og talong, ginagmay lang sa mga allergy hon, maayaw tong pinirito.
1: ta igong time mga binenga. I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina recommend dinhi mga binenga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.